Health Tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirugdong na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao, kan pili kamsur.

0: Diyos maray na aga, mga tugang. Ako po ang sa nilingkod, si Joe Sabal. Mag-iribanan po kita sa ito yung programa. Ngunyan po ang aldaw na Webes, Petsa 25 kan June. Kasun ba, bisita na po sa Camarines Sur si Senator Risa Ontiveros. Siya po ang naging commencement speaker kang 52nd commencement exercises kan CBSUA Calabanga. And after po kang sa iyang commencement speech duman sa Calabanga, nagdiretso po sa sarong restaurant diyan sa Magsaysay. And uya po ang makonswelong nangyari. Siyempre, kurumustahan, nag-update po si Senator Risa Ontiveros sa sa iya pong kalakawan. Si Senator Risa Ontiveros nag-declare na po na interested siyang magkandidatong presidente kan Pilipinas. Ngunyan, duman po sa Orulay, while nasa middle kang Orulay, biglang nag-abot ang Mayor Canaga, si Lene Robredo. And kang yao na po si Mayor Lene Robredo, ini po sigun sa, kung si, uulitin ko ha, kung si Ramon Tulpo igwaning Tweety Bird, ako igwaman ako ning little, little Tweety Bird. Yan. Sigun sa sakuyang little Tweety Bird, mga tugang, little lang po inita sa adit, sa adit lang siya ha. Little ta angge cute little Tweety Bird. Kang yaw po da si Mayor Lene Robredo duman sa atubangan ni Senator Risa Ontiveros, duwang importanteng topic ang napag-urulayan. Bako itong politika ha. Bayan tango na ining politika ta medyo harayo pa sa kadakol pang mangyayari. Kasi dayta paaram kung ano talaga ang magiging final. Final. Gulping final na magiging desisyon kan sa toyang alkalde, si Lene Robredo. Ta isip po nindo, talagang si Mayor Lene Robredo garo siya daragang magayon na interong iilusyonan kan Malacañang. Ha? Si latest nga ni, intero siyang pigparaparigos ning umaw ni presidential spokesperson Claire Castro. Anyway, duman po sa tiripon sa dyan sa Magsaysay, duwang importanteng issue ang napag-urulayan. Ang isyong ini, pig brought out po ni Mayor Philip Dumalasa saka ni Mayor Fermin Mabulo. Ini pong ki Mayor Philip Dumalasa, irina niya ining problema kaniyo pong hospital dyan sa Calabanga. Sabi ni Mayor Philip Dumalasa na igwasin daning bako po ni si exact word ha, pigran niya, ipigdulok niya kay Senator Risa Ontiveros bilang chairman kan Committee on Health sa Senado kung ano ang pwedeng maitabang ni Senator Risa Ontiveros ta gusto niya na magkaigwa po ning hospital ang banwaan po kan Calabanga. And igwaman ko ta na ning hospital dyan, kundi ngunyan, magagabao na, rugok na. And ini pong hospital na ini, naitugdok itong building kan panahon na ang congressman kan 3rd District, si Mayor Lene Robredo. Dahil baga po ini napakinabangan. Naging white elephant po ini yung hospital na ini. Iyubaga po ni si pigpapara hapot apirmi kay Mayor Lenny na naging vice president siya. Ano tadain niya pinurso na mag-operate ining hospital? May minention siya duman sa meeting with Senator Risa Ontiveros na ang sabi niya, ang sabi po ni Mayor Lenny, may pig donate, garo may pig kaag sindang equipment diyan sa hospital na yan sa Calabanga, pero daida po inako kang Kapitolyo, kan panahon na yan, ang gobernador si Migs Villaforte, congressman ngunyan kang 5th District. O, iyan si sinabi niya. O, hanggat pinol out niya daas mga gamit, and dinara niya na lang dyan sa Carolina Infirmary Hospital. Kaya mayon na nangyari. Nasayang si kwarta, iyan baga po ngunyan, ginigibo na pong lawigan ning kanding sa kabaka. And binabantayan niyan kan Kapitolyo, ta nagkaigwa ka tuning agreement si Robredo sa kaang Kapitolyo na magtutuwang-tuwang sida tangani pong mag-operate iyan hospital na yan. O despite po kang pagtatabangan kang kadto ni Robredo sa kaang Kapitolyo, mayo pong nangyari. Dahil nag-operate si hospital, kaya nasayang si kwarta. Yan, naidulok yan ni Mayor Philip Dumalasa kay Senator Risa Hontiveros. Ani kaduwang hot topic kasubanggi duman sa meeting with Senator Risa Hontiveros, iyo itong dating Mayor Fermin Mabulo invited po duman sa meeting kay Senator Risa Hontiveros. Duman ibinulgar ni dating Mayor Fermin Mabulo na pinapundo na naman kan Kapitolyo si paghakot ning pang earthfield kaniyo pong Mamsar Construction. Ini pong Mamsar Construction, iyo ini ang nakakuha kang ini po ni ang kontraktor na taga Mindanao na iyo ang naawardan kan DOTR na ano yan, magpatrabaho. Ngunyan, ang sabi po ni Mayor Lene Robredo duman sa meeting, kaulay niya dada si Secretary Vince Dizon, and sinabihan po da si kontraktor na kung may mga problema, idirekta na sa iya. Nag-butt-in si Mayor, dating Mayor, ngunyan Vice Mayor Tambong Galonta. And duman, si naro-saro po ni Mayor Tambong Galonta kung ano ang bilog na istorya kung taano tahanggat mo niyan, dai po nahahaman ang Naga Airport Rehabilitation Project. Asin saro ang naging very vocal si Mayor Tambong Mayor Bonggalonta, Vice Mayor Bonggalonta, na ang nag-uulang ang rason, kung nag-uulang ha, ang rason kung taano ta ang Naga Airport Redevelopment Project, dai pa nahahaman mo niyan por dahil kan Kapitolyo, kan Kamarinisur. Pero nag-i-insist po da si Mayor Lenny na, ay dahil nga ya, kaulay niya na da si Vince Dizon, si Secretary Vince Dizon. Eh ang problema, si Secretary Vince Dizon, ang apod ki Governor El Revilla Portibos. Ha? Tanda nindo kan magbisita digdi si Secretary Dizon. Nakuanan bagisin da ning video na ang apod niya kay Governor El Rey Boss. Ay, Boss! Boss! Paano ninda masasabihan, paano ninda masasaway ang Kapitolyo na si Secretary Dizon may pag-alangan kay Villaforte? Ha? Paano madadagos yan airport na yan na kung si former Vice President and Mayor, ngunyan Mayor Lene Robredo Canaga, halukaka na i-confront si Villaforte. Ha? Aram na baga kang gabos saka very vocal na sinasabi ni Congressman Nelson Legacion na ang reason kung taano ta nagkaarabala ang Naga Airport, iyo po ang rason man sana, ang behind, isang Kapitolyo Provincial. Primero si pag purchase kandaga. Ha? Si land acquisition. Oh, ano ang ginibok ang Kapitolyo? Binabakal baga si daga kan mga parauma sa kantidad na 8 pesos. 8 pesos lang. 8 pesos and 65 centavos. Oh, nagkarasuhan, nag-arabot sa korte. O maray nga ni pungo niyan, tapos na. Ha? Si Judge Atutubo, nagdesisyon na haliyon sa Kapitolyo ang land acquisition and ibalyo sa DOTR, taini National Government Project. Kaya po nag-eksena baga ka to ang Office of the Solicitor General. O, tapos na yan. awarded na si project. O ngunyan, ang problema na naman, kaniyong Mamsar, 1.63% pa lang ang sa iya pong accomplishment, taday po nakakakuanin pandamping. Ang sabi ni Mayor Lenny Robredo, duman sa meeting with Senator Hontiveros, na okay na daa, kinaulay na daan ni Vince Dison ang Kapitolyo. Kaya nakakahakot na po daan, nakakadamping na si Mamsar. O ano kang tuminindog si dating Mayor Fermin Mabolo, ay ngayon, ma'am, kaulay ko palang ngayon, dahil palang nahaloy, si kontraktor, pinapundo na naman po ngayon kang Kapitolyo. O, nag-insist po daan si Mayor Lenny Robredo, ay dahil ngayon, takaulay ko ngayon si Secretary Dison. Eh, ang problema nga ni, si Secretary Dison, ang apod kay Governor El Revilla Puerte, boss. paano na yan? sabi po ni dating mayor, araputan nindo si mga nag-aratinder duman. Si mga nag-aratend sa meeting with Senator Risa Hontiveros. Kaya nga ni, nagkakasubanggi, nagtatry po kami na makakuaning line direkta kay Senator Risa Hontiveros para haputunta kung ano ang pwedeng maitabang niya. Ha? Ano ang pwedeng maitabang niya? Birang Chairman Can Committee on Health, ha? Sa Senado. Ano ang pwedeng maitabang niya sa satuyang probinsya asin man sa Siyudad Kanaga? And mahaputa siya. Tas indabaga, inibagang mga liberal, ano na eh, may unwritten alliance sa mga Marcos ngunyan. Ang common enemy ninda ngunyan, si Vice President Sara Duterte. So, igwasin da ning unwritten alliance, inipong mga dilawan, ining mga pinklawan, igwasin da ning unwritten alliance kay Presidente Marcos dahil ang common enemy ninda si Vice President Sara Duterte. Habo talaga ninda na si Vice President Sara Duterte ang maging presidente kan Pilipinas, ta sigurado na pag si Sara Duterte ang maging presidente, ang first order ni Vice President Sara Duterte. Siyempre, well, aramta naman yan. No need to mention. Kaya by all means, gusto nindang i-pin down ang Vice Presidente kan Pilipinas. Kaya baga igwasin da ning unwritten alliance kunyan ang mga dilawan, mga pinklawan o ining liberal sa Marcos. Kaya lang nga ni, igwa ka igwasin da ning mga unwritten alliances. Ano ta da ininda magibuhan ning paagi na humiro na ning dagos-dagos iniyong Naga Airport Redevelopment Project. Ano taday ninda pwedeng mamandahan? Sabihan ang Kapitolyo na itao sa kontraktor ang gabos na tabang tanganing makahiro ini ning libre. Number one, nagibuhon, tanggalon ang checkpoint kan sagip kalikasan dyan sa may airport. Ang problema, mismong ang Mayor Kanaga, inaavoid niya na mag-confront ang mga Villaforte. Ang hapot, taano, nadangog ta lamang si Mayor Lenny na nagtaram na ang reason kang pagkakaabala kang Naga Airport, iyo po ang pang-aabala sa kontraktor. O kasubanggi, aputanin doon si mga nag-araten, si mga rayaon duman. Si Bong Rodriguez, yaon. Mayor Philip Dumalasa. Mayor Son Marpil. Nahiling ko po si mga pictures. Saka iba pang mga grupo, si Vice Mayor Tambong Galonta. Itong mga kairiban ninda sa Akbayan. Mga NGOs, rayaon duman. O duwang importanteng topic. Kasubanggi pati, mga tugang, pag-attend ni Mayor Lenny, kaibahan niya na po si Attorney Noreen San Luis. Ang masunod na City Administrator kang Naga comes July 1. Sa maabot pong July 1, ang administrator ng Naga, si Abogada Noreen San Luis. Kaibahan niya nakasubanggi duman sa meeting with duman sa paapod na tiripo ni Senator Risa Hontiveros. O yun po yan. Ang problema ta, tadawa ano pang paghiro na gibuhon, dawa pa ideklara, dawa pa pinirmahan na ni Marcos ang Naga bilang highly urbanized city. Kung ang tinamputa palaog sa Kamsur, as in ang Satuyang Airport, babayaan na pati, ha? May nadangog po ako, ha? Si Sakuya pong cute little Tweety Bird. Si Sakuyang cute little Tweety Bird, ha? Nagsabi na Sakuya na eventually, pag nagparababa ang pasahero kang Cebu Pacific, Naga to Clark, eventually, mawawara po ini. Tada ini mapalugi ang Cebu Pacific. Ngunyan po, may biyahe ang Cebu Pacific, Naga to Clark. 3 times a week. Pero aram nindo kung pera ang pasahero, 20. Halangkaw na ang 25. Oh. Dahil man mapalugi po ang Cebu Pacific, eventually, ang biyahe kayan, maaaraman ta, saro na sana. And mawawara na yan. Maiinutan kita kang dait, kang Camarines Norte. Ang Camarines Norte, labo-labo na po ang redevelopment project kansa inda pong Dait Airport. Ang Sursugon, baka within this year, magkaigwa na po ning biyahe ang Sursugon Airport. Kita po sa Kamsur mawawalat. Kaya nga ni, kasubanggi, ya, si dating Mayor Antonila Basreyes, siya on manda duman. Actually, siya da po si, sabi po kan sa kuyang cute little Tweety Bird, yun da ang inot na nagapot. Sabi daan ni dating Mayor Antonila Basreyes, Ma'am, ninuli po ngayon kan sa indong mga impluensya. Ika po bilang senador. Ma'am Lenny, ika po dating Vice President. And dukot po kamo sa administrasyon mo niyan. Ano daw po kung magamit nindo ang impluensya nindo na mapakaray na po ang Satuyang Airport saka ang mga tinamputa? Iyo po daan ni ang simbag ni Mayor Lenny na kaulay niya na si Secretary Vince Dison. E si Dison po ay masinador eh. Ha? Masinador si Vince Dison. Last na nag-abot si Vince Dison sa Naga, dati-rati, dahil man po yan nagtataon ng pang-snack sa mga miyembro kan media. Dalas na nagdigdi na naupo ning pang-snack sa mga media. Kaya masinador rin eh. Actually, si sa kuyang cute little Tweety Bird, son, nagiging na sa ko na si Vince Dison nag-a-apply na maging running mate ni Mayor Lenny. Kung sakaling mag-desisyon ang Satuyang Alkalde na magkandidatong presidente. Kawawa nga ni si Senator Risa Hontiveros. Aram po nito kung taano takawawa. Pagpaparapalibot nito. Tapos eventually, baka mag-decide si Mayor Lenny na bagon ang sa iyang pronouncement at magkandidato. Ang hinahanap ba ganinda, magkaigwaning common candidate, ang liberal, ang Marcos, saka iba pang mga daika aliado ni Vice President Sara Duterte para igwa si daning common candidate na itatampad ki Vice President Sara Duterte. Yan. Ang problema ta digdi sa Kamsur, ining mga inipong grupo kang liberal na may secret alliance sa Marcos administration, day taman maasahan sa airport. Sige ang paararog-arog gani, sige ang padaraking-daking. Oh. Aram naman inda kung taano ta delayed ang Naga redevelopment project ang Naga Airport. Aram naman eh. Ha? Oh, aram na baga, aram na nindo kung ano ang reason na taano ta delay. Very vocal na si Vice Mayor Tambong Galonta na nagparataram kasubanggi. O ano ta dainindo ini ma-address? Dahil ano? Anong kinakatakutan nindo kay Gobernador Elroy Villa Porte kung nagsasabi ka muning totoo? Ano bang mandata? Bako baga maraot na ilaban mo ang ikakarahay kan sa tuyang probinsya? What's wrong? Kala ko baga ay nako. Maanggot na naman kay sa kuya ay. Ha? Kala ko baga sayang. Ha? Ang oportunidad. Mga tugang, uyan na ho. Actually, mga tugang ha, sorry to say ha. Ako po kang Enot, medyo hanga-hanga ako kadikit kay Secretary Vince Dizon. Dahil kaniyong sa iyang positive na pag-simbag diyan sa problema ta sa Naga, sa Andaya Highway. Pero lately mukhang puro press release. Ha? Paayo baga siyang naipapahiling na sa launan ng pirang taon bilang DPW Secretary, ano na ba ang ano niya? Ha? O ining piglan sa nilang uplan kontra baha? Ang ginigibo man lang ninda, piglilinig sa naman iniyo pong Sagup Creek. Pero mapamansinda ning very tangible na infrastructure na makakapagsabi kitang dahil na kita hindi mabaha. Ha? Okay, linagan kita ng mga heavy equipment. Salamat. Pero dahil dapat nga kita magpasalamat, trabaho ninda yan. Ang problema, sa pira ng balik ni Secretary Dizon, ano bang nahaman? Ano bang ano yan? Oh. Saka ano yan eh, ma-senador ini si Vince Dizon eh. Sabi kan sa kuyang cute little Tweety Bird. Si kay Ramon Tulpo, Tweety Bird ito ha, bakong cute. At least inin sa kuya, cute little Tweety Bird. Oh. Malinawon, dahil na kita magpa daraking-daking pa. Aram ta kung ano ang reason taano ta delayed ang Naga Airport. Tadawa pa ipangalandakan ta na kita highly urbanized city. Pero kun mayo kita ning tultol na transportasyon, tama si Frank Mendoza, branding lang yan. Tadawa sumain kang lugar. Dawa gura no pang ipagparamalaki mo, ipagparabandilyo mo na kita igwaning tourist spot o igwa kita ning arog kani kung ang means of transportation mo arog kani ka very poor. Mayo, it's loose, useless. Dawa sa inka magduman, ika, porbaran mo. Digdi lang nga ni sa tuya sa Kamsur, kadakol-dakol digdi ni mga magagayo na karigusan. Ano ta inuhuga kang kamagduman? Rayo-rayo nang iya, tinampung iya, kanus-kanus na. Bakong iyan ang primero mong madadangog? Ha? Iyan ang primero mong madadangog. Oh, okay man ko ta nang iya magduman niya sa Siruma. Kundi rayo-rayo nang iya, pag inabot ka ngayong uran, matirik niya ang auto mo ta sa Laboy. Oh, iyo ba kaya ng pirming madadangog mo? Parehas man yan sa Kamsur. Tadawa pagura anong ka hahambog ta digdi kang pagiging highly urbanized city ta. Kung mayo kitang tultol na Andaya Highway, Maharlika Highway, mayo kita digdi ning airport na lalandingan ng darakulang eroplano. Daug pa kita kang Katanduanes. Ang Katanduanes may Airbus na. Dadaon kita kang sursugon. Makulog dangugon, pero iyan ang totoo. O ngunyan, balikan ta itong nangyari sa atubangan ni Senator Risa Ontiveros. Hilingan nindo, tamayong makusugbuot na mag-taram kayan. Apwera na lang kay Vice Mayor Tambong Galonta. Taan talagang very vocal na nagtataram na ang cause kan delay kang Naga Airport iyo si Villaforte. Si Tambong Galonta lang, si Mayor Tambong Galonta lang ang may balls na magtaram kayan. And si Congressman Nelson Legacion na talagang very vocal na nagtataram na inian reason punta ano ta delayed an sa tuyang Naga Airport. Ang hapot ko na lang, ano ta dai masabihan ni Secretary Dizon, ano ta dai masabihan ni Mayor Lenny ang Kapitolyo na pabiluhon ining Mamsar Construction. Bayaan na magapag-operate. Bayaan na makapaghakot ning pangdamping na mayo ning anuman na pagbabawal o mayo ning anuman na pagsisita. Na mayroon nagibuhon nila, tanggalon nila yan sa indang checkpoint. And bayaan ang kontraktor na maghanap ning baratong pang-earthfill. Tanganing magdagos-dagos yan. Eh hanggat na yan nangyayari, mayo, tama si Mayor Vice Mayor Bongalonta and si Congressman Legacion. Baka 28 ba pakitang airport. Baka ining Naga Airport ta abuton pa ning mga 5 to 7 years. Magdedepende pa yan. Kung sisay ang manggaganang presidente, magdedepende pa yan. Kung talagang may makusog buot na magsaway. Aramtaman baga, aramtan, dahil na kita magpara pa, liko-liko pa. Aramta kung ano ang reason, ano ta delay ini. Delay ang sa tuyang Naga Airport Redevelopment Project. Kaya lang, yan, may mga pag-alangan. Ako nga ni sa totoo lang ha, haloy ko na ining hapot. Taano tadai nahi-head on ni Mayor Lenny si Governor El Rey Villafuerte sa mga importanteng issue kan sa tuyang probinsya. Tandaan po nindo ha, dahil pa dyang kabali ining mga paraumang nagkawarar aning hanap buhay dyan sa pigpapatugdok na Kamsor Uptown. Ha? Isipon nindo si mga parauma dyan, si mga landowner, da ipabayad hanggang ngunyan, pero si daga ninda, si piguuman ninda, dinarampingan na, pigbuldoser na, kinurodala na. Mayo bagang kasurog dyan ang mga parauma. O hain na si mga human rights advocate ko no. Hain na si mga nagsasaragin-sagin ng mga matitibay. Ano tadain nindo madupahan ining mga kawawang mga farmers na ini? Hain na si nagpaparasarabing makusog sa Marcos administration. Ano tadain nindo sabihan ang presidente na Mr. President, yung mga farmers doon na naawardan mo ng CLOA, hindi na nakapagsasaka. Ano tamayo ni nakakataram kayan? Mayo, ini si, sa totoo lang ha, Kang Enot, medyo okay ako kay Secretary Vince Dizon, pero lately, digdi sa airport, mukhang dinidribble niya kita eh.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Ha? Dinidribble niya kita eh. Pigdidribble, ano yan, pasinsya na po kamo ha. Aram ko may makukulgan. Aram kong may ano yan ha, may maanggot na naman kanina sa tuya, pero I'm sorry. Pasensya na po. Pigdidribble-dribble niya, hindi para dribble-dribble ninda kita eh. Ha? Aramta naman kung ano ang solusyon sa problemang ini, ano tadain ninda magibo. Simplihon lang. Pigpapara agi-agi kita sa may anggot na naman sa kuo. Garo ka man matibayon, mak ka man binatbat. Ayun man talaga, maman. Dahil man ako nagsabing matibay ako eh. Ha? Ang ginigibo ko sa naman po is telling the truth. Sinasabi ko lang ang totoo. Dahil man ako nagsasabing matibayon ako, ta. Kaya nga ni, abot lang ako digdi. Oh. Tayo man sana, iyo lang ini ang aram kong kaya kong gibuhon. Oh. Makulog. Makulog. Pero, yun yan totoo eh. Ay, ako kutaan na, pwede man baga akong magsilinsyo na lang. Ta primero di, man kung nagkasasakay ng aeroplano, ta pagkamahal-mahal, ha? Tsaga na lang kung mag-sakay sa Raymond Bus, saka sa Bicol Isarog, kung mapa Manila. Di man kita affected kung mayong aeroplanong tultol. Kaya lang, may obligasyon kita sa komunidad na ipasabot sa inda. Iniyo pong anong yan? Iniyo pong pangyayaring iniyo. Kasubanggi, I hope si Senator Risa Hontiveros ano yan, may balls na sabihon ini duman sa taas. Sana, ha? Sana. Tapos sabi baga ni Sentry, si ano baga, si Senator Risa Hontiveros bistado sa apod na Senri. Senri. Senator Risa. Si Trillanes man, Sentry. Senator Trillanes. Sana ining mga nadangog niya kaso udbanggi, eh madara niya sa taas and makaigwa lamang po ning ano yan, ha? Ano yan? Bong Rod sinumbong kay Senator Risa ang hospital issue as in issue sa Parauma. Igwa ka yan? Ha? Sige daw, dawagun ta daw. Sige daw. Sige daw, dawagun ta daw.
2: Ko, kailangan namin ng tulong nyo. Yung una po, yung problema sa sektor ng healthcare, marami po kaming ospital na sana imbestigahan dahil imbis po na magsilbi sa pangangailangan ng mga maliliit, ng mga may sakit, pinagkakakitaan pa ng mga politiko sa probinsya. Imbis po pagganahin ang mga ospital dito sa probinsya, puro po medical mission. Medical mission, pinapapirma sa blankong papel ang mga beneficiaries. At saka po ini-inject doon ang mga presyo na wala pong katotohanan. Ganyan po, siguro po kung may pagkakataon kayo, samahan kita, bisitahin po natin ang isa sa mga ospital ng probinsya para po makita nyo ang kalagayan. Ang sasalubong po sa inyo doon, hindi receptionist, hindi doktor, hindi rin po nurse. Kung hindi po kambing, siguro po yung mga frogs ang naandun. Ganyan po. At ang nakakalumo, ginastusan po ito ng pera ng gobyerno and yet wala pong napapakinabangan. Kaya po tuloy, nagsisiksikan ang mga pasyente dito sa buong probinsya sa isang ospital dito po sa Bicol Medical Center. Yan po yung una. Yung pangalawa po, yung agricultural sector namin is talagang totally neglected. Pero po, hindi lang yung sa kawalan ng, hindi ko maintindihan kung paano umiira ng probinsya na wala pong mga department heads. Kasi po ang pagkakaintindi ko, ayon sa batas, required yun. And yet they get away with it. However, ang pinaka-problema po, hindi na lang sa neglected ang agrikultura, kundi inaagawan pa ng lupa ang mga magsasaka na wala na pong ibang pagkukunan. Halimbawa, may recent po na kaso ng expropriation dito po sa Pili, Camarines Sur, minadali. Sinabuyan pa nung mga tauhan nila ng binasag o dinurog ng mga bote para po wag nang makapag tanim o magsaka. Akala ko naman po urgent talaga. Pero nung nagkaroon ng scoping, ang nakalagay doon, papagawa ng golf course. At saka po, 130 plus hectares, hindi pa alam kung anong gagawin. Bakit minadali? Sana po matulungan natin yung mga farmers na ito, hindi lang po sa Pili, sa Siruma, at sa akin pong pag-iimbestika, napakaraming bayan sa Camarines Sur, ganito po ang nangyayari. Hindi po ito kaya ng powers ko kasi wala akong powers. Hopefully po, katulad nyo, lalo pa po pag maging presidente kayo, sana po, tulungan nyo ng Camarines Sur. Salamat po.
0: Aba, meron pala niyan. Oh, oy, thank you sa nagpadara, ha. Igwa pa lang kaya.

0: ha? Sabi ni Ophelia Nodado, Bong Rodriguez, who is this anyway? Who are you, Bong Rodriguez? Sabi ni Ophelia Nodado. Ay, son, palawga daw to si nanay, si Tagapili, ining na-stroke. May bisita po ako digdi, Tagapili. Palawga daw ta, at siyan pati, dako lang kaming pag-uulayan ni Rener. May bisita po ako digdi, Tagapili, na-stroke po siya, hirak man na biruon mo naglakaw pasiring-pasiring po digdi sa istasyon. Pagdiha daw si nanay. Madali lang po at tatabangan ko lang po iniyong sa kuyang bisita na ano yan, nanay, ang wala mong party kang hawak, di mo nahihiro. Sige po, tukaw na. Okay. Madali lang po at may bisita lang ako digdi. At yan, babalikan tani. Nanay, good morning po sa imo, nanay.
1: Marinaldo man po sa imo, Sir John.
0: Oo po, pasinsya ka na, taharayo ng istasyon mi, naglakaw ka ha. Nagdumang ka sa energy, maana kami duman. Ano? Okay.
1: Hinahanap ko po ika.
0: Opo. Ano man tayo hinahanap po ako?
1: Dahil po kaya sa imong programa, matabangan mo po ako.
0: Bako man akong gobernador, bako man akong congressman, o tao akong pinghahanap mo. Anong pangaran mo, nanay?
1: Maricel Martinez po.
0: Maricel Martinez. Okay. Opo. Taga saing ka po?
1: Taga Kadlan Pili po.
0: Kadlan Pili. Na ano po ikata na stroke ika, nanay?
1: Nagparatrabaho po kaya ako katong kasambahay, tapos kato po naging street sweeper pa po ako, si Mayor Bungat pa po, ang Mayor Sanaga. Nagparalang ka po.
0: Naging street sweeper ka, street sweeper ka sa Naga?
1: Opo, dati po.
0: Kampanaw ni John Bungat, ni Mayor. O tapos?
1: Naghali po kaya ako, sir, nagparalang ka po kaya si dugo ko.
0: Mm-hmm. O ngunyan, kasuring ka po na stroke?
1: Kansarong taon pa po, November 13.
0: Oh, okay. Taga-Kadlan Pili ka?
1: Opo.
0: Opo. Ano po, tanagparalako ka pa, siring digdis ako? Anong...
1: Naglakaw po ako, sir. Nahanap ko po, katamaagad po akong tabang.
0: Aram mo, nanay, nakukonsensya ako kaya sinasabi mong nagparalakaw ka, hinahanap po ako. Ano po ta ako? Ano ta ako? Bako man akong ordinaryong tao sa naman ako, mayo man ako ning superpower, mayo man akong kakayahan, ang kaya ko sa naman magparadada, nanay.
1: Ang aram ko po kaya, Sergio, ikaw po, sa pamamagitan mo po, matabangan mo po ako, sir.
0: So ngunyan, nagdigdi ka po, ta para ano? Oh.
1: Maagad po akong tabang ta si punan ko po, nagtuturtinda man po ko tana ako, sir. Di man po sa may Capitol. Ngunyan po tinaban po si sa kuyang punan.
0: Hinabon si puhunan mo?
1: Opo.
0: Nagtitiritinda ka sa may Capitol?
1: Opo.
0: Sa laog o sa luwas?
1: Sa luwas po. Di
0: sa luwas.
1: Sa may crossing.
0: Hindi po sa may palaog?
1: Opo.
0: Ngunyan hinabon si Capitol mo?
1: Opo.
0: Kasuarin.
1: Kang Sabado pong madaling araw, alas 12 po.
0: Rinangka si tindahan mo?
1: Dayman po. Sa itong palaugan mi po kaya, mayong maray na sarada.
0: Ngunyan,
1: dayman po iniisip na araw ka ito ang mangyari.
0: Mm-hmm. Okay. So ngunyan, ang hanap buhay mo po, itong pagtitinda sana?
1: Opo. Dawa po nga ni ako, sir, stroke na. Pinipirit ko pong maghanap buhay. May tulo po akong aking pinapaiskwila.
0: Taday ka po nagranik yung mayor nindo dyan sa Pili, si Solano. Tano po taday ka, yaong ka man lang sa Kadlan, yaong ka sa Capitol. Taday ka po nagranik yung Villaforte. Sige baga pong panaong kwarta.
1: Hindi man po.
0: Tano po taday ka nagranik?
1: Aloy pa po garuin, baga po mapila pa.
0: Mapila pa?
1: Opo.
0: So, pero nag-try ka?
1: Day po.
0: O, dapat nag-try ka kuta. Malay mo kung na natauwang ka na nananaunganin ng tigwa 1,000 sa mga estudyante.
1: Nay po.
0: Taano po, nanay? Harayuon baga po ining istasyon ko. Tapos, mahayo man akong ano yan, igwaman akong sintimos para sa pamilya ko po. Kaya nang, yaong kadigdi, anong tabang ang hahagadon mo po sa kuya.
1: Magkaigwa po ako ulit, Sir John.

0: yung panibago po, punan po. Pero
1: mura ano si hinaabon sa imo?
0: Si, sabay na po si punan kang agom ko sa pagtitinda pong kutsinta tapos po to. Nasa 4,000 po, sir.
1: Nasa 4,000. Si Agus mo sabihin, si Agus mo nagtitindang kutsinta sa kaputo.
0: Po, sabay na po.
1: Tapos, ikaw man, nagtitinda ka man ni mga gulay. So, ngunyan, si puhunan ni Dong Mag-Agum, nalalay.
0: Nalalay po.
1: Dahil po ni Dunari Paro, kung si Saya nagtuwa.
0: Turog po kami, Sir Joe.
1: Turog?
0: Opo.
1: Turog ka mo duman sa laog kang tindahan.
0: Opo. Pag matami po, tamalatag na po kaming paninda, mayo na po.
1: Pambira. Okay. Iyan pong ano mo, iyan pong kabangang hawak mo, dahil mo na nahihiro yan.
0: Ano,
1: oh, anong bulong pigiinom mo?
0: Ano po, losartan, amlodipine, tapos ito pong sa puso, tapos sa nervyos po.
1: Mm. So ang hahagadon mo sa nanay, ang nagtatabang digdi bako si Joo Sabal, ha?
0: Mm-hmm.
1: Opo. Ang nagtatabang digdi para dangog bako kami. Iyo po. So mahagad kitang tabang sa mga listeners.
0: Mm-hmm.
1: Iyo po. Sinda po, ha? Sinda ang hero digdi bako ako, ha?
0: Mm-hmm.
1: Ako hanggang daldal sa naman ako. Iyo po, ha? Mayo kang tatanaw na utang na buot sa ko, kundi isa para dangog kung ikaw po ni magtabang. Ako matabang man akong personal. Tatawan ta ka man, saka igwa pa man kaming dikit dyan na tipon-tipon sa Samuyang Project ay help. Kung igwa pa po ni magdagdag, di mapasalamat kita iyo. Oh. Sige na po nanay. Ano nga po si pangaran mo?
0: Maricel
1: Martinez. Taga Kadlan.
0: Pili.
1: Okay. Sige po, nanay Maricel. Uyan po, ansa mo yung camera, may mga nagdadangog, makiulay ka na po. Sige na po, day ka na mag-alangan. Sige na, go ahead.
0: Marinaal daw po sa Indugabo, sa mga nagdadangog po. Ako po si Maricel Martinez, nag-aagad po sa Indong Tabang. Saro na po akong stroke, pero pinipirit ko po na maghanap buhay. Sa may ate po kaya akong tulong. Sarong pong al, sarong grade 9, sarong grade 5 po. Nagme-maintenance pa po akong bulong. Kaya sana po mahirap po. Kamusta kuya na magkabalik po ang paghanap buhay ko. Maraming salamat po.
1: May estudyante ka pong ALS. Tapos itong saro?
0: Grade 9 po.
1: Grade 9.
0: Grade 5 po.
1: Grade 5. Matutulo ang aki mo.
0: Po.
1: So gabos po yan nag-aasa sa Indo. Dahil ka mo member kang Four Peace?
0: Dahil po.
1: Taano?
0: Hindi man po. Ako lang kasabay sa lista.
1: My God. Yun yan sinasabi tayo eh. Kung sisay si mga dapat natatarabangan, iulugod si Dahil natatabangan. Anyway, nanay, bayaan ta na yan. Sa mga nagdadangog po, ang kaipuan po ni nanay, makabalik si puhunan ninda. Nasa 4,000 plus po si tinabag. Nalalay digdi po sa... harong kaniyo pong stroke na bisita ko si Nanay Marites, Maricel Martinez, kang Kadlan Pili. Baka po iguanin nagdadangog sa Indo, tabangi man Indo ini si Nanay, baka po makaipon kita. Ako po initially, matao kami ng 500, Nanay, ang kaya ko lang po 500, ha?
0: Salamat iyo po.
1: Saka pamasahe mo, iyo po. Tatawan ta kang 500 plus pamasahe. Nagahagad ako ng tabang sa satuya pong mga listeners, duman po sa satuyang mga donors, tabangi man po nindo inyo. Biroon mo ang istorya niya sa ko, nagparalakaw siya. Ha? Nagparalakaw, hinanap po. From energy, naglakaw pa si Ring Digdi, although nag-tricycle siya abot dyan sa may diversion, pero ang paglaog po kay Digdi sa estasyon, malakaw kapahali duman sa luwas. Harayo ini, sakata stroke. Oh, baka konsensyahon, ha? Ay, naku nanay. Taan mo na ning 1K pero abunuhan mo muna. Dai mo na pagsambit ang pangarang ko. Sige, amiga, thank you amiga, ha. Oh, nanay may nagtaong 1,000.
0: Salamat po.
1: Tapos si Sir ano yan, Sir Rene. Si Sir Rene Enciso, iguaman po siyang nanay may nagtopong 500. O sa kuyang amigo.
0: Salamat.
1: 1,000 pesos makakatipon kita kani nanay. Sabi ko sa imo nanay, diyan ka lang ta gulpi kitang mga dagulpi kitang mga paradangog digding matabang sa satuya. Okay. Si gusto pong magtaoning tabang, ang samuya pong GCash 0951-719-33339. Inipuan sa muna yung GCash. Ang kaipuhan niya po is puhunan. Saka pambakal po kan sa iya pong maintenance. Biruon mo, halip po doon sa luwas. Ang kabanga po kang hawak niya, stroke. O inian mga dapat ibali sa porpoise. Inian mga dapat ibali sa yakap. Ini ang mga dapat ibali sa kung ano-ano pang ayuda kang gobyerno. Nanay, pasinsya ka na. Ta, kung ako ang gobernador, i-scholar ko ang mga aki mo hanggang college. Ayan. Halatang magkandidato ako sa 2020. Ay, joke lang. Joke lang. Joke lang yan, ha. Hindi ka mo kayo magtubod. Ah, may naghahagad sa itong GCash. So, yeah. Madali lang, ha? Ner, madali lang, Ner. Tatabangan ko lang ining si Nanay Maricel Martinez. Nakonsensya po ako ta nagparalakaw ini. Hali sa luwas. Kabanga kang hawak. Stroke. Ika daw. Dahil ka makonsensya ka yan. Kaya tabangan ta po. Please, si mga nagdadangog na mga listeners ta na mga matinabang, kaipuhan ko po ang ayuda nindo. Son, paki-check mo na ha. Hinabunan pasinda. Ang sakuyang amigong si... Ay! Mami-mention ko pa. Thank you, brother! Thank you, brother ha. Taga-naga ni, pero ang pigtatabangan, taga-pili. Salamat, brother! O yan now, nag-send na sa GCash. Thank you, brother! Mabalos. Mabalos na maray. Mami-mention ko pa. Maray nga nita naka, sabi kang no, don't mention my name. Sergio, abunaran mo na muna, makas in pa lang ako. Yes, sir. Sabi po ni Sir Rene Enciso. Sir, thank you, sir. Ako pong bahala. Abunuhan ko nang una po. Another 500, nanay. Oh, igwa pa, nanay, 500. Relax ka lang dyan. Gulpi kitang mga matinabang, sabi ko sa imo eh. Okay. Sige. Opo. Oh, nanay, pasalamat ka na mo na. Aram kong gulpi pang mataoning tabang. Makakatipon kita. Ang kaipuhan mo malang puhunan na nasa 4,000. Iyo po, nanay. Tapos pambakal mo ning bulong. Oh, sige ta. Ano 'yan? Inipating nagtatarabang o bako mga politiko, mga ordinary ano 'yan, taxpayers, ha? Mga tultol na mga parabayad ni buwis. Oh, sige na nanay, pasalamatin na.
0: Sa
1: nanay Maricel.
0: Sa nagtabang po sa kuya asin sa matabang po. Dagulang salamat po sa Indogabos. Diyos na lang po ang mabalos po. Salamat po.
1: Sige po nanay. Si mga hinarabon kani sa flood control, ano? Aram mo, nanay, may digdi sa tuya sa lugar ta. Igwa digdi ning nakaguda sa flood control. Ang aram mo, anggi, kung gura, ano? Ang flood control na nag-agi sa kamot niya, 20 billion. 20 billion, nanay. Yaon duman sa Cabral Piles. Nahiling ko si pangaran ka tong, itong politikong ito. 20 billion? Ha? Sige na. Ay, son, alalayo man si nanay. Dika ko na nanay, ha? Madali lang po. Ano po kaya stroke ini si nanay? Son, alalayo man si nanay Maricel. Nanay, nagkakang ka na po pala. Nagpamahaw ka na. Ah, okay. No, alalayo daw si nanay. Alalayo paluwas. Irak man. Hindi nga po nindo, naglalakaw siya. Dahil na ano ang kabangang hawak. Ang inipong wala niyang kamot, arog ka niyo. Tapos ining bitis, tuog. Ha? Ini ang mga dapat kutang tinatabangan kang gobyerno. Ini ang mga dapat nakabali sa purpis. Iyon ang mga dapat kabali sa yakap. Iyon ang mga dapat binabarali sa PhilHealth. Iyon ang mga dapat. O ang agum, nagtitinda sa naning kutsinta sa kaputo na habon pa si puhunan. Ay, nako. Ay, halat, may nag-aapod. Dali lang, ha? Hello? Opo, Judge. Yes, sir. Apo, opo. Sige, abunaran ko ng una, Judge. Opo. Opo, salamat. Iyo po. Mabalos, Judge. Mabalos po. Opo. Yan. Si Judge. Day ko na po basahon. Day ko na sabihin sa inyo kung sisay na Judge. Sarap pong Judge. Nagapun sa tuya. Mataw man siya ng 1,000 pesos. So, titiriponon mo ini. Itataw mo po kinanay Maricel Martinez para po ano yan. Makatabang sa iya. Pampuhunan po sa tindahan niya sa kapampuhunan kan sa iyang agum na nagtitinda po ning kutsinta sa kaputo. Turog-turog po sumagagom, hinabunan si sa indang tindahan, nalalay po si kwarta nindang puhunan, nasa 4,000 plus si pambakal ning bulong kaniyo pong stroke na si Nanay Maricel Martinez. Nahirak ako talaga ta biruon mong hali duman sa luwasan, sa diversyon, pasiring po digdi sa muya, luminakaw si Nanay, tamayo ning pamasahe. Pambihira. Huh.
2: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
1: Mga tugang, mabalik kita at chan. Kaibahan ta po ang satuyang partner sa Camarines Sulto Electric Cooperative. Abangan po nindo at chan si update dyan sa ginigibong repair kang 20 MBA asiman pag-energize kang mga banuaan kang Kalabanga, Bumbon, Magaraw, and Kanaman. Pagkatapos po kang mga patalastas.
2: Pito.
3: Bawal ang kabit. Bawal magtakod kan linya ning kuryente sa ibang harong o pagtap kan linya hali sa lehitimong koneksyon na mayong pagtugot o permiso hali sa Kasureco 2. Ini ang mas istrikto asin pinakusog na kampanya kang kooperatiba base sa Anti-Filferage Act o Republic Act 7832. I-report ang illegal na koneksyon ning kuryente sa numero 0992-950-9683. Ang gabos na impormasyon kan nagsumbong mantinidong confidential sa dami.
4: Kasureco 2 Safety Tips. Iwasan ang paggamit octopus connections o paggamit ng surumpay na extension wire. Posible ini ma-overload as in magkausan may malaso araw kan kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Limitaran ang pirming pagbukas ng refrigerator kung daiman kaipuhan. Ini para maiwasan magdakol ang konsumo as hindi daiman tulos maraot ang ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2.
5: Mataas ba ang konsumo sa kuryente ng aircon mo? Ang laki. Kaya yung pababain. Easy-easy, kayang-kaya. Nag-e-aircon tayo para hindi mainitan, hindi ba? Hindi para ginawin. Oh, hindi ba? Aminin ninyo, gusto lang natin mapreskuhan, hindi naman mga tugsalamig. Ang konsumo sa kuryente ng aircon ay dahil sa compressor nito. The more na under ito, the more the konsumo. Kaya ako, 25 degrees lang ang thermostat. Ang lae. Ayos na, presko na. Hindi kailangang sobrang baba ng setting, pagkalamig-lamig. Tapos ang suot naman pagkakapal-kapal. Hindi gayon, ang damit, dapat iyong maninipis o yung presko lang. Kapag 25 degrees lang ang thermostat, hindi masyadong kayod marino ito. Ang aircon ko, lagi ring malinis. Pag napapabaya ang madumi, nakaw, mahihirapan ng compressor. Lalakas na naman sa konsumo. By the way, nung binili ko are, pinili ko yung mas mataas na EER para mas mababa ang konsumo. Tandaan, konsumo sa kuryente, kayang pababain. Easy, easy. Bayarin sa kuryente, bababa.
6: Sa paggamit ng aircon, idiskarte mo. I-power mo, i-safety mo, i-secure mo, idiskarte mo.
3: Naigibuhon istaran ang kulungan asin magbayad ng penalidad hanggang 50,000 pesos. Anti-Filferage Act o Republic Act 7832. Report sa Kasureco 2 ang ilegal na koneksyon ng kuryente sa numero 0992-950-9683. Ang gabos na informasyon ka nagsumbong, mantinidong confidential.
4: Kasureco 2 Safety Tips. Daibayaan na naka-maximum speed ang electric paninghalawig na oras. Hindi para maiwasan mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung minabakal bagong appliances, pili mo ng EER o Energy Efficiency Rating kaini o STARS. Mas halang to na energy efficiency rating na STARS, mas sababa konsumo sa kuryente. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2.
5: Alam ba ninyo na ang simpleng plancha ay isa sa pinakamalakas sa kuryente? Dini sa amin, hindi nagpa-plancha pag demand peak hours. Ito yung mga oras na kadaming nagamit ng kuryente. Kainitan din ang araw iyon. Ay kawaawa naman ang nagpa-plancha. Mainit na ang panahon, mainit pa yung hawak na plancha. Ay nako, ay di parang Bartolina. Pag hindi kainitan ng oras, yung electric fan, syempre, sapat ng number one laang ang fan speed. Yung oscillator, nakalock, nakatapat laang sa nagpa-plancha. Konting iwas doon sa plancha. Kung ihip kasi ay natama doon, ay di parang pinalalamig mo yon. Ay kailangan mo nga ng init para maunat ang damit. Isip-isip. Yung kuryente, paiinitin ito. Samantalang yung electric fan, pinalalamig ito. Ay nako po, nagkontraha na. Ay di kuryente todo-todo. Ewan ko sa inyo, pero ako, ang plancha, pinag-iinteresan kong pababain ang konsumo ng kuryente the easy way. Para bayarin ko sa kuryente, mapababa din.
6: Sa paggamit ng plancha, idiskarte mo. I-power mo, i-safety mo, i-secure mo, i-discarte mo.
3: Bawal ang kabit. Bawal magtakod kan linya ng kuryente sa ibang harong o pagtap kan linya hali sa lehitimong koneksyon na mayong pagtugot o permiso hali sa Kasureco 2. Ini ang mas istrikto asin pinakusog na kampanya kang kooperatiba base sa Anti-Filferage Act o Republic Act 7832. I-report ang illegal na koneksyon ng kuryente sa numero 0992-950-9683. Ang gabos na impormasyon kan nagsumbong mantinidong confidential sa dami.

0: Nahihinganyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Alas 9:13 na po ng pag-aaga, mga tugang. Ang oras na yan, asin ang programang ini, darastoy kan kamarin ni Sorto Electric Cooperative.
0: Uyan na munyan, ang programang Ansatong Kooperatiba. Programa sa radyo kan Kaso Rekudos. Maimpormar, madiskutir, asin masimbag sa mga kahapotan. Reklamo, pati anunsyo sa dalagan asin operasyon, Ansatong Kooperatiba. Ansatong Kooperatiba. Makiaram kita, magmangno asin magtapang. Munyan, uya ang sendong host, Joe Usabal, asin Rener Bukay.
1: Mga tugang, Diyos maray na aga, giraray. Ini na po ang programang Ansatong Kooperatiba. Siyempre, kay Bahanta po ang sa kuyang partner. Tulong aldaw ng Pagal, tulong aldaw ng Puyat, asin tulong aldaw ng Pigmumuda kang Pigmumuda. Tulong aldaw ng Pigmumuda kang mga dahil po maka nakakaintinding mga member consumer kan kasuray ko to. Sabagay si Rener immune na ini. Garo ni Rener ako. Minumuda, inaapod na kriminal, para budol. Ano ba togi si Mang Apod sa kuya? Kung ano-ano na sa nabag. Si Rener immune sa mga muda kan mga konsumidores. Ner, good morning. Buhay ka pa?
2: Oo. Yan.
1: Buhay ka.
2: Yan. Good morning, Jojo. Sa gabos po na nag-antabay ngunya na pagkaaga. Programangan sa itong kooperatiba.
1: Apera kaning nangyari dyan sa Calabanga, Bumbon, Kanaman, and Magaraw area. Igwa ka naman mga bagong sisimbagon, ano? Pig-forward ko na baga sa mo itong itong post katong saro na ano na naman nga kasuray ko, ta abang mahal nga kang bayadan ko. Pigiling ko si kilowatt hour consumption niya kang nakaaging bulan sa kaitong ngunya, nagdagdag siya ning lampas 100 kilowatt hour.
2: 100 kilowatt hour.
1: Ibaga hindi nagdagdag ano.
2: Gusto sabihin,
1: diba, gulpisang ginamit na kuryente.
2: Sarap po yan. Madali lang. Hilingonta. From...
1: Arachan. Okay.
2: Mag-greet
1: ka muna sa mga listeners, viewers, and sa mga bashers mo, Rener.
2: Kaibanan talagang bashers. Yan, June 25, 2026. Yan, aldaw po na Webes. Yan, regular na programa ang sa Toyang Kooperatiba. Yan, inina po ang pagkakataon ta para maipaabot po nindo sa Kasoreko 2, board and management, kung ano po si mga concern. Ano? Lalong-lalo na, si nangyari po ngunya na si Manang Ini, na Hong Sain Kasubanggi, pasado mga 9:30 o 9 p.m. kami nakauli, hali sa Calabanga, Bumbon Sub-Office. Yan, nagpapasalamat kita sa mga nakaibanan ta sa Calabanga Bumbon Sub-Office. Siyempre, yaon dyan ang mga empleyado man kang sub-office pong ini sa pamamayo ni Engineer Medea. Yan. Ang nagtutukaw mo niya na OIC kang Calabanga, North Area, ang Kasareko to, si Ma'am Minsa, paborito. Yan. And syempre, si Engineer Medea, si Mr.
1: Si
2: Alvin
1: ano na pala, ang sa area yan, si amiga kong Miss Bicolan
2: na concurrent.
1: Kaya nga ni si amiga kong Miss Bicolan diyan 1970.
2: Yan. Yan, concurrent siya, Nag area and North area.
1: North area.
2: Kasoreco 2.
1: Aba.
2: Yan, kaibanan naman dyan, si collection head ninda, si Ma'am Christine Hernandez, and si Madi. Gumini ni Pading Ray Hernandez kang Kalabanga. And good morning sa mga nag-aantabay diyan sa LGU Kalabanga.
1: Yan. Okay.
2: And siyempre si mga lineman, si mga meter readers, si tellers ta na nakaibanan ng Duwang Aldaw. Yan. Duman kita nagdidiretso na sa Kalabanga.
1: Duman ka na nagre-report na ner. Duman ka na nagre-report.
2: Oo. Pero mas magayon sa area mag-report. Kumpara hindi sa main office, mas dakol hindi. Duman sa area, kaya lang, yan man, panagkakaigwa ng problema, kaya po ang mag-report kung sa'yin si Kaipuhan ang satuyang ayuda.
1: Okay.
2: And napapasalamat man kita sa mga engineers kang Kasoreco 2 sa pamayuman kang satuyang duwang may higos na mga department head kang engineering. Yan, si Engineer Borromeo saka si Engineer Banyaga, sinimba pa pong mga supervisors and substation tenders. Yan. Sa mga board of directors man, kasuod ba, nakaiba ng taman si Board President Malu Rosin. Yan, si Director Kang Kalabanga. Yan, si Director
1: Sophia.
2: Yan. Director Sophia Pilonyo.
1: Pilonyo, yan. Okay.
2: And yan man, siyempre, si ibang mga directors.
1: Sibut man pati ito kapupo si Director Pilonyo.
2: Oo. Bago lang, sibut pa magbakal ng isnakan.
1: Ah, talaga?
2: Yan. Apektado ang sa iyang distrito. Yan. Siniba pa pong mga board of directors. Kaya, yan. Papasalamat kita sa mga board of directors ta and sa satuyang executive officer kasuod ma manduman singkan sarong aldaw inabot maning banggi dahil kay puhan madesisyon ng tulos ang araw kay itong sitwasyon and nag bunga man si sakripisyo since si obyeto ta na maibalik ang supply kang kuryente kasuod ma o pasubanggi pasado alas 7:04 to be exact ang oras na energize ta si Duwang Feeders. Actually, ang ginibot ang strategy duman, Sergio, tapang sa tuyang mga technical personnel, si Duwang Feeder, o ining Duwang Feeders ta, 41 and 42, pinagsaro ta muna sa sarong recloser na iyo po ang masupply hindi sa Banwaan kang Kalabanga, Bumbon, and hanggang Magaraw. Kaya lang, igwa kitang mga barangays na ngunyan, ita try tang ma-energize. Ining barangay kang, dali lang po ano, hilingon talaga hindi sa satuyang record.
1: Oh. So ano na, madali lang, Ner, madali lang.
2: Sige po.
1: Ang na-energize ta na ba, itong 10 MBA, itong dating 10 MBA power station, kan Kasoreco 2, si Pigribayan ni Duning 20 MBA.
2: Okay. Ito pong 20 MBA ta, tig-testing po ito kang sa tuyang in-house, ning technical service section. Pero nagluwas sa testing, talagang
1: hard life.
2: Kita mapwersa energize. Kaya ang ginibot ta para makasiguro, nag-hire kita ng contractor para mag-testing. Para at least ikumpara si result. Kung sakali man pwedeng talagang ma-energize at least kampante ang isip ta na day madara ning dakulang problema duman sa tuyang power transformer. Ngunyan, ang nangyari, nag-abot man kang nakaaging aldaw si from Metro Manila na contractor ta. Nagluluwas pareho po si result. Kung sabihon, data pwedeng ipirit na ma-energize dahil pwede magdara ng dakulang problema o danyos duman sa satuyang equipment o ining transformer ta. Kaya ang napagdesisyonan habang tigtitesting, Sergio, kaya itong from Metro Manila na contractor ta, itong mga technical personnel man kan satuyang Calabanga, Bombon sub-office, plus si engineering department, kasi mga substation tender, tenders, prepare naman itong old 10 MBA.
1: Mm-hmm.
2: Ano po, kung matatandaan pa, si dati pong nag-supply hindi sa mga banwaan kang Calabanga, Bombon, Magaraw, and Panakman, 10 MBA power transformer po ito.
1: Mm-hmm.
2: Ang nangyari, nag-upgrade kita from 10 to 20,
1: mm-hmm.
2: kaya naging 20 MBA siya. Pero si 10 MBA, data pa po tig-kukondem.
1: Mm-hmm.
2: Naka-install bang girare siya,
1: mm-hmm.
2: and kumbaga nagiging backup ta na lang. Ano? Mm-hmm. Just in case na magkaigwan yung problema.
1: So yun yung naging backup ta.
2: Yan, second option, okay. Yun na po itong energization kang 10 MBA.
1: Mm-hmm.
2: Si old 10 MBA ta.
1: Mm-hmm.
2: Kaya lang, upon inspection kang NGCP, naghagad kitang ayuda sa NGCP, kaipuhan palan kung after 6 months o 6 months na dahil po ginagamit itong transformer,
1: mm-hmm.
2: kaipuhan giraray mag-undergo ng series of testing.
1: Okay.
2: Na kaipuhan magpasar before energization.
1: Mm-hmm.
2: Kaya ang nangyari, nagsunod kita sa proseso, may procedure sindang ginibo,
1: mm-hmm.
2: pero man lang nag-purchase ka ng bago, tapos i-energize mo,
1: mm-hmm.
2: pareho ang prosesong agihan.
1: Mm-hmm.
2: Kaya yan, ang nangyari, kasuod ma, ang naging resulta, yan, nagtugot man si NGCP na may energize ta dahil urgent na maray ang pangangaipon ng kuryente. Hindi sa mga banwaan pong ini.
1: Okay.
2: And nagresulta man yan sa magayon pong resulta kasi mga testing,
1: mm-hmm.
2: and may mga consideration man kitang nag-grant from NGCP, kaya na-energize po si 10 MBA.
1: Mm-hmm.
2: Kaya yun po yan si panduwang option ta. Si pantulong option, nagkuha kita ng kuryente mo na o itong source ng kuryente,
1: mm-hmm.
2: From Naga, specific feeder ining feeder 62,
1: mm-hmm.
2: may extend ta hanggang po hindi sa banwaan kang Magaraw na nagmaterialize man po nga ni ano, si mga portion kang Magaraw may na-energize kita and majority o bilog na kanaman na ibalik ta si kuryente,
1: mm-hmm.
2: Sa laog lang ning Sarong Aldaw. Ano po?
1: Interong barangay na ner sa kanaman na may kuryente na, energize na.
2: Yes po, may portion lang kita diyan ining sa may Magaraw.
1: Mm-hmm.
2: Tanakman okay na kita.
1: Mm-hmm.
2: Ining sa may Magaraw itong sa may Coastal. Yung mm-hmm. punta trabaho ng tangon yan. Dahil po madali ang pag value ng source ng kuryente ali duman sa feeder 42 tapos ikukuha mo sa feeder 62.
1: Mm-hmm.
2: Ang feeder 42 po iyo po yan si tap o nakakabit igdi sa satuyang 20 MBA na nagkaigwan ng problema sa Calabanga.
1: Mm-hmm.
2: Ang feeder 62 ta nakakuha po yan igdi sa San Felipe Power Substation.
1: Mm-hmm.
2: Kaya iyo po yan ang ginibo. Nagkaigwa kita ng mga momentary power interruption igdi sa Naga dahil kaipuhan ta mag-transfer ng load. Ano po? Para ma-accommodate ining kanakman hanggang po igdi sa may Magaraw. Yan, ngunyan po, ang kanakman, temporaryo menteng nakakuha mo na igdi sa feeder 62,
1: mm-hmm.
2: Nakong sa in, naka-top siya igdi sa 20 MBA sa San Felipe.
1: Kaya ba? Ngunyan, kaya pa yan, Ner, kang 20 MBA sa San Felipe na ma-energize mm-hmm. ang kanakman?
2: Base po sa monitoring ng satuyang mga engineers ano sa satuyang substation,
1: mm-hmm.
2: Kaya pa man siyang i-accommodate, Sir Joe.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga ni baga tig-aadalan ta kung paano si mga barangaan kang loading niya.
1: Mm-hmm.
2: Dahil na-energize na ining 10 MBA,
1: mm-hmm.
2: kung hanggang sa insya pwedeng lugar na magtaon o mag-supply ng kuryente, gusto sabihin po kayo ni, dahil 10 MBA siya,
1: mm-hmm.
2: Si dati po baga nag-supply ID is 20 MBA,
1: mm-hmm.
2: si dati pong gamit na ID, pero ang maximum niya is 12. Gusto sabihin, kung babasehan ta ang 10 MBA, tapos si 12, si capacity niya, si maximum capacity ka itong konsumo kayo ng mga banwa na ini, kang nag-under pa po itong 20 NBA na nagka-problema, kung sasabihin, kulang.
1: Mm-hmm.
2: Kulang. Ano? Kaya ang nangyari, ngunyan, under monitoring po ang 10 NBA, demo man siya pwedeng isagad. Ang pinaka-maximum niya, at least 80% kang capacity kaining 10 MBA na ini ang kaipuhan magamit. I-consider ta pa dahil medyo may kalumaan na ini, data pwedeng isagad na maray. Baka 60 to 70% sa na ang pwedeng ma-accommodate kaining old 10 MBA ta na iyo po ang nagsiservisyo ko niyan. Temporaryumente na nagigibo kita ng solusyon para maibalik itong maayos itong 20 MBA na tinamaan ng kikilat. Ano po? Kaya iyan si mga remedyo. And ang saro pa, pang-apat na option ta o naginibota na itong coordination duman sa rerentahan ta na 15 MBA na base po sa pag-uulay mingon niya ni Executive Officer Engineer Eduardo R. Piamonte. Tentative ano? Ilingon ta lang si Tex ano, para sigurado kita ko niyan. Ang mobilization niya kasubanggi. Yan. Ang target niya ang pag-abot igdi 27.
1: 27 di sa ano pa niya sa Sabado.
2: 27 is sa Saturday.
1: Oh.
2: Ano baka ma-energize the inning kunya na katapusan kang June. Pero ang kagayunan kay ni Sergio, pag na-install ta na ini, 15 MBA, gusto sabihin kaya na. Ano po, kaya nang i-accommodate gabus ng mga lugar. Rented ini, rerentahan ta for several months. Hanggat na day po na nagigibuhan solusyon o ma-repair ito ang kaigwaning problema. Siguro kaya na pong i-accommodate ining mga banwaan na ini na dati pong tigsusupplyan kaya itong 20 MBA ta. Okay. Dakulon hapot, ano, manunungod duman sa nangyari. Siguro Monday, June 22, ano, kung tama ang sako yung pagkakagirom doon. 3:44 p.m. Nangyari. Si makusog na kikilat. May thunderstorm. Ano? May makusog na pag-uuran-uran. Kang nakaaging Martes, naghapot-hapot manggita sa palibot kang opisina. May, ang nangyari pala, Sergio, itong mga linya kang kuryente, itong 69 kV line, sa tahaw mismo kang uma, may tuminama daduman na makusog na kilat. Hanggat duman sa may linya kang Kasoreco 2, sa likod kang substation, yan po si...
1: Si Kos.
2: Kausa. Gusto sabihin, talagang mayo makakapugol ka ito, ano, itong sitwasyon na ito.
1: Sinasabi ko nga, Nener, na kami, nadali man si Samuyang ABR. Itong bagang inot na grabe si kikilat na ganoon nagbabarabagyo sa Naga, nadali si Samuyang ABR, kang Samuyang Exciter, tapos sarong UPS, tapos ini yung ano, ining console, ining itong may pig, may ano kami digdi, may pig irahay didi si Engineer John, ining Samuyang console, tapos ilaw. May mga affected kaming ilaw. Talagang ano yan, makusugon na maray si boltaheng nagdalihig. Maray nga ni, makusog-kusog ini yung Samuyang ABR sa Samuyang transmitter. Talagang ano yan. Totoo yan. Kami mismo na biktima ka yan. Kaya nag-off-air mo na kami. Pag grabe ang kikilat, may instruction ako sa Samuyang mga kairibadigdi sa technical na pag grabe ang thunderstorm and grabe po iniyong lightning, i-off mo na ang transmitter.
2: Yan. Tama po yan. Kaya kung ihilingon na talaga ang sitwasyon kang panahon...
1: Pero putong takaner, para maklaro ini sa mga member consumer, ano, inibang ano, inibang 20 MBA power station dyan sa Kalabanga, di ba bago pa lang ininer? Di pa man iniluma?
2: Bago pa lang siya, siguro kung tama ang pagkakagiramdam ko, 2021.
1: Mayunin sa warranty sa katong supplier.
2: Yan, saro yan sa pigihiling ta dahil may mga board of directors kita duman, saro nga isa na pag-ulayan na reviewon. Pero
1: takong nasa warranty period, takong nasa warranty alampas ng 3 years. So pero ang warranty pirang years ang warranty gani.
2: Ang re-reviewon Sir Joe duman sa contract na hihilingon ta ito. Although i-consider ta man kung kabali ba ining natural na.
1: Ay, hindi nga po na, ano, ano yan, force majeure.
2: Force majeure.
1: Oo, sabi ni...
2: Ihilingon tayo yan.
1: Oo. Sabi ni Senator Robin, force majeure.
2: Yan. Yeah, yan, sara yan, sa pinag-ihiling ta, inag-aadalan ta, and nati-coordinate man kita sa supplier kaya ni. Pero pag abot duman sa mga protection, hindi talagang kung may hiling po nindo sa mga videos ta, sa pictures, may hiling po nindo na talagang napalibutan ining mga protection pag abot hindi sa mga kikilat. May mga arrestar kita, may mga groundings kita sa laog.
1: Kami nga, iba man kami, gabusman, may inigabus ini, may mga groundings ni. Paano-paano nining groundings, may ano kami lightning arrester si pinakang ano yan ha kinoconsider ming ano ni ano kapag ganyan heavy duty oh kailan may heavy duty ba sa natural calamity
2: mayo sabi ko nga ni mayo makakasukol kung gura no si boltahe kaining tuminama dyan
1: pwera na lang ner kung magpatama ka
2: yan, pwede. Kaya lang tanong mo maaraman kung gadan ka na. Yan ang difícil dyan. Maski po si mga tao duman, actually kaso Martes, tapos kaso Udma, duman man kita sa palibot na ito, naglalakaw-lakaw kang opisina. Naghapot ko ta ako, niya ko, ma'am, may na-picturean ka mo, na-videohan. Mahayo ngayon, Sir Makusog sa Muya, mag-picture, mag-video ta. Tarapos ka na nga kami. Pag putok pala ngayon Makusog, naka-off na nga si, tinarago na si cellphone. Kaya, iyan po, anong sinangyari. Kaya, mag-ingat po kita, Miss mismong mga equipment na kang kooperatiba sa kuryente, si mga power transformer ta, talagang hindi pinapalihis. Inipa daw sa tuyong mga harong. Ano? Kaya mag-iingat po kita si mga gamit sa harong kung nagtataga kung tataga-uran-ura na may kaibang daguldul bagang apod sa tuya. Ano? Tapos kilat, yan, pwede na kitang
1: ang daguldol, ang daguldol, thunderstorm. Itong kikilat is lightning.
2: Lightning, yan. Kaya, yan, dahil pinalampas si gamit, ah, si equipment, ah, bako pating suba-suba ang kantidad ka yan. Kaya, dahil yan mababakal sa mga hardware sa na araw kang iniisip kang iba. Ano daw kaya sir, dahil na ngayon ka mo magpara-rater ngayon kaya, dahil na ngayon ka mo magpara-gibong paagi, bumakal na ka mong bago. Yan. Yan ang mga recommendation. Actually, kung literal na hihilingon ta, talagang may rason man. Pero dahil po basta-basta ang pag-purchase kay ni. And bako po yan nakukuha lang igisa sa tuwing nasyon, may mga parte kaya na sige, import pa. And ang iba kayan made to order pa. And ang kandidad po kung saan kita makakuha ang pambakal. Aram tamang po baga ang kooperatiba, ang distribution utilities. Although may mga paagi, pero bako itong araw, ito kadali na garo ka lang mabakal ning suka. Ano, mabakal ka ning tauyo sa pindahan. Yan. May mga pakonsuelo pa. Order na lang ngayon kamo sir sa online. Yan yung maribayan yan.
1: Order na ngayon sa Shopee.
2: Yan. Parang ngayon after 3 days, mag-abot na. Yan. Kung araw kayo kasimple, mas madali yung ma-resolve yun ang problema. Kaya lang bako po araw kayo ng sitwasyon ta. Although mga, siguro mga karawan sa naman, o kasurubahan sa naman, yan. Kaya nagiging, na, nagiging popular na lugod itong nangyari.
1: Yan. Okay,
2: kaya, yan,
1: sige.
2: Tabi Sergio, may mga barangays kita na ngunyan po target ma-energize, lalong-lalo na po ining sa may inut. Ay, nag-abot man pala si Sen Risa, Kasuudma, ano? Yan, dyan sa Kalabanga.
1: Oh, pero may Korean din na katunin.
2: Itong portion po kang pasirin dyan sa may CB issue ay may portion kita kang Kalabanga na nakakuaman duman sa Tinambak.
1: Ah, okay. Ano po?
2: Kaya yan.
1: So may Korean disgraduation kang CBSUA?
2: Actually, may generator man sinda. Backup sinda ng generator dahil may mga power trip off pang kitang nangyayari.
1: Nagpasiguro.
2: Nagpa-shutdown kita. Nag-request kita sa NGCP na i-shutdown po Sinaga Tinambak 69 KV line. Ngunyan, ang schedule po kang Kalabanga Bumbon crew, ano, para ma-energize ta, ining mga 100%. Dahil, sabi ko nga, monitoring ang ginigibungo niyan, ihilingon ta kung pirana ba si load na naglalaog duman sa satuyang transformer ining 10 MVA ta. Igmo-monitor ta kung gurano na si capacity niya. Ang mga target ang mapailawan mo niyan, ang Mangiring, in Santa Cruz Poblasyon to Mangiring, igwa kita dyan sa may barangay Binaliw, Sugod, Paolbo, Belen, barangay Bunot, Bunot, garong ano kayo niyan?
1: Bunot, Bunot.
2: Palumbun, and part kang Mangiring. Yan, si Tigta Traita, sin mapailawan tango niyan, kung sakali man, ano, talagang kaya pa kay ining 10 MBA ta, ining sa may highway Kagsaw and Sibubo, part kang Mangiring, yan, target yan na idagdag ta ning load, hindi sa feeder 32 sa Tinambak, ano po. Yan, babaranga-banga ta lang muna ang loading niya para dahil man mabigla ining 10 MBA ta, dahil ta pwedeng kargahan biglaan yan, Sergio. Baka magkaigwalagod yung problema.
1: Okay.
2: Yan, si mga mayo pa ning kuryente, ngunyan, diyan sa parte kang Kalabanga, portion kang Magaraw, tapos ining sa may Bumbon, ang aram ko ining sa may barangay Pagaw Bumbon, yan, saro yan sa Piga, hihiling ta na may babalik ang kuryente ko niya na aldaw na ini. Kasi kung igwapa pong mga lugar sa Indo, lugar o barangay na mayong kuryente ko niyan, pwede po ninyong ipaabot sa Kalabanga Bumbon sub-office or edi sa Samoy ang programa ko niyan.
1: Okay.
2: Comment lang po duman sa tuyang live. Ayan, nadadalan kita ngunyan via live streaming sa Kasureco to Facebook page, ang sa tong Kooperatiba Facebook page, and syempre sa Asintada Facebook page.
1: Okay.
2: Ayan. Tabi Sergio, siguro kung may naman kahaputan hindi sa tuyang nangyari.
1: Ano na may apoter. Magayon naman si Bagdan eh. Sir Renner, ano po yan? Aarkilaw na yan? Consumer po ang mabayad? Sabi ni Benji Cortero Toldanes. Sabi man ni Roderick Opiana, Sergio, pakihapot mo kay Sir Ner, tabaka charge na naman po sa consumer ang pag-arkilakan transformer. Ner, yeah.
2: Malaog po yan duman sa operation expenses ta. Di ka man pwedeng bigla na lang mag-charge sa consumer. Ano po? na mayong approval from Energy Regulatory Commission. Ano po? Matatandaan ta, naigaw po ba kitang distribution supply metering na panggastos po sa operation kan sa tuyang kooperatiba. Ano po? Yao na po dyan si mga expenses, mga pinagkakagastosan ta. Bako po yan na ngunyan baga naglangkaw si rates ta. Dahil po gusto sabiho na pambayad dyan duman sa mga araw kaya ng pagrenta ng transformer. Yan. Dahil igwa kitang DSM, distribution supply metering, pwede pong ikuayan dyan kang sa tuyang kooperatiba. Pero itong ipapasa sa consumer, ano, halimbawa yung ngunyan, naglangkaw kita, tapos nag-iisip kita na pambayad garong ini sa mga tigre-rentahan dahil nagkaigwan yung problema, imposible pong mangyari yan dahil may regulatory commission po kita na nagre-regulate kung ano po si mga kaipuhan lang na ipasa and may approve po kang ERC. Dahil po yan basta-basta, ano, ining paglangkaw kang taripata, mayo pong napapadalagan sa kooperatiba. Ano po? ang fix kita baga Sir Joe, ano, kung gurano si approve, halimbawa, way back 2009 pa, ang Satuyang distribution supply metering, na nagkakantidad po yan ng 1 peso and 32 centavos per kilowatt hour. Way back 2009 pa po, ano, si approve kayan. Kaya until now, mayo man na iyo lang yan ang kantidad na yan, sinagdadalagan sa operation kan sa Satuyang Kooperatiba. Itong paglangkaw kang rates, yan, tigre-remita po yan duman sa Satuyang mga power suppliers. Itong binabakalanta po ng kuryente. Every month, diretsyon ta na lagod, Sir Joe, ang Satuya pong effective rate for the month of June 2026 sa residential, baka magkapot ka mo, ano? Magtukaw mo na si nakatindog.
1: Ay ako, dahil na ako masusurpresa kayo.
2: Dahil ka na masusurpresa. Na, aram ta na umaga. Oh, nainot, malangkaw.
1: Dahil pati, nainot na kami sa Kasurekuan.
2: Okay.
1: Sa Kasurekuan, Ner. Ner, sa Kasurekuan, 13 na kami, Ner.
2: Yan. Okay. Sa Kasurekuan to kita, effective rate for the month of June 2026. Mm. Ang available data kay ini, itong nakonsumo ta kang nakaagi pong May. May 2026, na nagkaigwa po kita ng manual load dropping. Nagkaigwa ng problema si supply sa Luzon and Visayas grid na nagresulta sa pagkakaigwa po ng power shedding o itong manual load dropping na may mga lugar sa Luzon and Visayas na nag-shutdown ng power dahil kulang po si supply. Alangkaw si demand dahil grabe ang konsumo, dara kang init kang panahon, tapos nagkaigwa pa kita ng pagnipis o kakapusan supply ng kuryente, ang resulta, halangkaw po ang Satuyang bakal kang kuryente. Plus, sinabayan pa kaya itong pagkakaigwa ng problema sa supply ng produktong petrolyo na halangkaw si Dolyar. Yan. Saro yan sa mga nagiging epekto po kung taano ta nagmamahal po ang nababakal tang kuryente. Kung yan, June 2026, effective rate sa residential, 12 pesos, 0.5913 centavos per kilowatt hour. Kumpara po kang nakaaging May 2026, naigwasan na po kitang 10 pesos, 0.4716 centavos per kilowatt hour. Ang inilangkaw po kang rates kumpara kang nakaaging May, 2 pesos, 0.1197 centavos per kilowatt hour. Gwasan sa Bihod.
1: Medyo darda ko lang linangkawtan nila, no?
2: Daradakula po talaga.
1: Dos pesos na gayon.
2: Dos pesos. Kung nagkukonsumo ka po,
1: pero malala, malala, 100 kilowatt. Pero malala nga na sa gasolina, minsan 9 pesos, 12 pesos.
2: Yan ang, kung baga, masuruserte ipapalan kita kaini.
1: Oo.
2: Dahil nasa 12 pesos pa sa kung ikaw po nagkukonsumo, sa residential po, ano, sa gabos ng mga residential consumers, kung nagkukonsumo ka po ng 100 kilowatt hour, madagdag po ang sa imo ning babayadan ning 211 pesos 0.97 centavos.
1: Sa kada 100 kilowatt hour.
2: Sa kada 100 kilowatt hour.
1: Uh-huh.
2: Ayan, sa residential po 'yan. Sa low voltage ta. Okay, low voltage. Effective rate for the month of June 2026. Naigwa po kitang 11 pesos, 0.7098 centavos per kilowatt hour. Kang nakaaging Mayo, naigwasan na kitang 9 pesos, 0.5963 centavos per kilowatt hour. Luminangkaw man kita ni nasa 2 pesos, 0.1135 centavos per kilowatt hour. Yan, sa high voltage. Effective rate for the month of June 2026, 10 pesos, 0.3713 centavos per kilowatt hour. Pag nakaaging May, naigwasan na kitang 8 pesos, 0.1293 centavos per kilowatt hour. Luminangkaw po kita ng 2 pesos, 0.242 centavos per kilowatt hour. Kaya yan, sa residential, kung 100 kilowatt hour ang sa imong konsumo, madagdag ka ng 211 0.97 centavos per kilowatt hour. Kung 200 kilowatt hour ang sa imong konsumo, madagdag ka po ng 423.94.
1: Aha.
2: Yan. Sa kada 100 po yan ang computation ta. Ano po?
1: Mm-hmm.
2: Yeah, yan. Yan po ang satuyang
1: speaking of rate
2: for the month of June.
1: Oh, speaking of rate, may pig forward ako sa Imoner. Ito karon ta na ini. Hali kimista to. Ano to si pangalan? Alexander Crisostomo ba yun? Pig post niya yan sa Facebook. Tama ba?
2: Dahil lang po, tailingon ta.
1: Oo. Uy, kamo, de, kamo magpara-para purpose kan mga bill do sa kuryente ta na na-i-expose po ang sa indong address,
2: data.
1: Ang data. O, tandaan nito, ha, ikaw kita nang inapod na Data Privacy Act. Pero kung kamo ang nag-volunteer na mag-tao kan sa indong account name, account number, ay problema nindo yan. Okay.
2: Okay. Base po naman sa na-i-forward mo sa ko, Sir Joe, post po ini ni Sir Albert.
1: Albert.
2: Salvalboro.
1: Salvalboro.
2: Salvalboro, tama.
1: Oh, Albert Salvalboro.
2: Albert Salvalboro. Okay, Salvalboro.
1: Oo.
2: Pambira yan.
1: Pinforward kayo yan sa ko. Pinorward kayo yan sa ko. Pinorward ko man sa mo.
2: Okay. Ang bill niya, nakapangaran ki Salvalboro Benjamin, kang tagbong pili.
1: Okay.
2: Okay. Ang comparison niya, 10 pesos, last month, ang sa iyang bill is, ang binayadan niya, current bill niya is 2,245.97 centavos.
1: Si rate ka to nasa 10 pesos, di ba?

0: May to June.
1: Sa iyang, okay, May to June.
0: Oo.
1: Katapusan. After lang kang billing, pag-receive niya kang bill last month, mapuo naman si bill ka sa June.
0: Oo.
1: Ngunyan, ang sa iyang kilowatt hour consumption, 341.
0: Mm-hmm.
1: Kilowatt hours.
0: Mm-hmm.
1: Times the sa rates, which is sa residential, 12 mm-hmm. pesos, 0.5913.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Kung hihiling ko, ano, 314, ano tana, i-post naman lang ini.
0: Pinost niya man lang
1: ito, tana.
0: Oo.
1: Gusto sabihin, tinanong kita ang pagkakataon para ipaliwanag sa iya ang sa iyang konsumo.
0: Mm-hmm.
1: Okay, 341, si current consumption niya, kilowatt hour consumption, minus 214, which is naglangkaw po si konsumo niya ng 127
0: kilowatt hour ang idinagdag sa hours. Consumption niya. Madali lang, pinapabilugan ko kay Jameson. Dala nun nindo ha, para kung nagdadangog si Albert sa Balboro, Albert, dalanan mo ini, ta ipapaliwanag mi sa imo kung taano ta luminubong maray si sa imong babayadan. Actually, nakadagdag itong may nadagdag man itong paglangkaw kan rate.
1: May nadagdag. Given na po yan.
0: Oo, pero si consumption niya, dakula.
1: Nagdagdag man.
0: Oo.
1: Kung ihilingon ta, halos 50%. Ano? Dahil nasa 214, tapos magdagdag siya ng 127, gusto sabihin si consumption niya, halos duble man si Tiglangkaw.
0: Ipapahiling tangani si ano niya, si Badaya Big. So, naisend ko na sa imo. Bilugan mo iyan, ano? Bilugan mo iyan, iyang consumption niya. Si consumption niya kan last month saka si consumption niya sinakonsumo niya ngunya na bulan ining June.
1: Mm-hmm.
0: Para magkaigwa kita ning comparison, ano, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Tapag giniling mo digdiner, nagdagdag si konsumo niya ning 127 kilowatt hour. So pag pig multiply mo yan by 12, pirayaner. Sige daw, i-multiply mo.
1: Okay. 127
0: multiply by 12
1: si rates na 13.
0: Oo.
1: 1500.
0: Ang nadagdag.
1: Dakulaon. 1500.
0: Oo.
1: 99.
0: Ang iba kaya ner, ang iba kaya ang mga consumer. Mm. Dain in the pighihiling si previous consumption ninda saka itong latest na consumption.
1: Mm-hmm.
0: Ang gusto ko pong sabihin in a layman's term, hilingon nindo si nakonsume nindo ka nakaaging bulan, i-compare mo duman sa konsumo mo ngunya na bulan. Diyan mo mahihiling kung nagdagdag ba si konsumo mo o dai. O tang iba kaya, hinihiling ninda si amount. Dahil hindi napigihiling si sinakonsumo ninda.
1: Mm-hmm.
0: Ang reason kaya, kung tanong nagdagdag ang konsumo ni Albert, por dahil sa grabing init, yan o.
1: Okay po. Sige po.
0: Si mga nagdadangog po ngunyan, magbukas ka muna yung Facebook, uni po ha, ining may guhit, ini pong may palatandaan, iyan po ang konsumo mo si nakaaging bulan, saka ngunyan. Pahilinga son. O yan o. O yan baga o. Hilinga po nindo ha. Paki-screenshot nindo. Iyan pong may nahihiling nindong may guhit na orange. Iyan ang konsumo ni Albert. Iyan 214 kang last month and ining actual iniyong last, latest na consumption niya o konsumo niya 341. Di gusto pong sabihon, nagdagdag po si konsumo mo kaya dakula si sa imong babayadan ngunya na bulan. Tama ba der?
1: Apo. Tama po ano araw kaya na yung sitwasyon ta. Pero may epekto man si rates. Ano? May epekto si rates.
0: Iyo, pero kung nagdagdag si konsumo niya, days niya mamat, dikit lang ang idadagdag, di ba?
1: Dadagdag. Sabi ko nga, for every 100 kilowatt hour, ang idadagdag niya is 200.

0: 7 pesos.
1: Oo.
0: Yan. Pero duman sa dinagdag niya sa kilowatt hour consumption niya, as compared kang nakaaging May na 100 plus, 127, times mo sa rate mo niyan, eh 1,500 plus. Na po.
1: Yan kaya pigpo-post ni pigpo-post nila sa Facebook dahil hindi masyado naintindihan. Si konsumo nila duminagdag. Kaya lalong duminagdag si bayadan nila sa kuryente.
0: Bayadan. Ulitin ta ano? Sige. Yung bagay po ang nagpapalangkaw kang rates. Ang satuyang babayadan.
1: Mm-hmm.
0: Duwang bagay sana ang nagpapalangkaw kang satuyang babayadan. Rates. Yan, variable po yan. Ano? Every month, pwedeng magbaba, pwedeng maglangkaw. Ingon niya, naglangkaw kita ng kadikit, o naglangkaw kita ng 2 pesos, pwedeng may epekto. Sabi ko nga, for every 100 kilowatt hour, 214 si pwedeng idagdag mo ano sa sayo mo babayadan dahil naglangkaw si rates. Ang panduwa, ining kilowatt hour consumption. Ano? Kung halangkaw po ang kilowatt hour consumption mo, dawa hababa po ang rates, halangkaw po ang sa imong babayadan. Dahil halangkaw po si nakonsumong kuryente. Ang kasuray ko to po Sir Joe. Ang kumayo ka man ng konsumo, may kaman babayadan. Kung dikit ang sa imong konsumo, dikit
1: man ang babayadan. Oh.
0: Kaya nakadepende po sa consumer kung gurano po si kantidad o si babayadan niya, depende duman sa nakonsumong kuryente.
1: Si paggamit niya ng kuryente.
0: Si paggamit niya. Oh. Pero given na nga ni...
1: Dahil man nga ko nagdagdag yung appliances, nagdagdag yung bayadan ko, dahil niya aram, na si paggamit niya kang electric pan, dati nagagamit siya ng anum na oras, dahil grabing init ko niyan, si anum na oras niya, naging 12 oras. O din daan, dagdag si sa iyang consumption.
0: Yan. Yan ang example kaya. Dahil ang perming argumento, dahil man nagdagdag appliances, ano ta nagdagdag si bayadan? Yan. Si paggamit, dahil tigihiling. Maging observant po kita. I-analyze ta kung saan talaga nagkakaigwa ng problema. Dahil sa partingon niyan, sa sitwasyon tangon niya na June 2026, given po na naglangkaw si rates. Pero hilingon taman sa side kang consumer o sinakonsumo ta bilang sarong konsumidore.
1: Awa yan na si Alberto. Nagtaka lang po ako, sir, kung taano naglangkaw si konsumo ko, mayo po kaming dinagdag na appliances sa harong. Same lang po ang paggamit mi ni gamit mi Araal daw. Dahil taka dyan masisibag, Albert, dahil mi aram, dahil mi man ika nahihiling si aktual na paggamit mo.
0: Okay.
1: Yeah. Ako Nero. Last month, ang bayadan ko sa kuryente nasa 2 plus. Nag-expect na ako na malangkaw ang babayadan ko ta nagdagdag ako kang paggamit ko kang aircon. O ang bayadan ko ngunya nasa 4,000 plus. Dahil si dating nagagamit ako ng aircon mga 6 to 7 hours, ngunya halos mga 10 to 11 hours. Di ba?
0: Kaya yan. Hindi nahihiling mo dyan. Miski ka, aram mo sa sadiri mo na talagang nasobrahan mo si gamit mo. Bako si usual na. Kung baga si number of hours, dawa dahil ka nagdagdag appliances, yan kaya, masakit makidibate kung nagsasabi kang dahil ka nagdagdag appliances, masakit patunayan na itong mga appliances mo duman sa harong, dahil mo ginagamit. Dahil data man 24/7, data man nahihiling.
1: Dahil mga mahihiling, iyo po.
0: Masakit justify. Maski ka mo, masakit approve sa parte kang consumer na ayan, appliances na yun, dahil ko yung nagagamit. Dahil ka nagagamit yan. Anyway, yan. Yan lang kita sa sitwasyon na ini. For education, purpose only. Pasensya na kay Sir Albert sa Balboro. Although, na-post mo naman lang, sir, sa social media.
1: Uy, Albert, next time, Albert, next time, demo post ang bill mo.
0: Pag-expose.
1: Ang
0: sa imong account.
1: Ang account mo, araram na lugod kang bilog na kinaaban. No?
0: Si address.
1: Si address mo, si account number mo, yeah. Si route, ano to? Road code. Nagka-expose na.
0: Expose na. Kaya, yan. Di maging aware kita ka yan. Maski po, si Meralco sa Manila, nangangapudan ka yan. Magagamit po. O pwedeng ma-access ano, dahil may mga online na kita, mm-hmm. pwede ma-access sa imong data.
1: Kung nagagaramit ka mo ni mga online mm-hmm. ano, di araram na si sa indong data.
0: Anyway, yan. Nagpapasalamat man si Sir Albert. Yan. Naradyo lugod na siya. Yan, thank you. Pasensya na din. Ano, kay Puhantan lang simbagon kung ano si mga naipapaabot sa Satuyak.
1: Okay.
0: Anyway, thank you, Sir Joe. Amnesty program, nagpapadagos kayo ng amnesty program ta hanggang August 31, 2026. Yan. Sa gabus pong residential as in commercial, yan. Hilingo na lang po si Posta sa Kasoreco to Facebook page. Yan. Yan, thank you, Sir Joe, sa oras. Yan, may mga nagpapagreet pa kuta, pero next ano na lang, Thursday sa programa ta.
1: Mm-hmm.
0: Yan.
1: Okay, sige.
0: Gwapo ba diyan?
1: Manaman, mananer. Thank you na lang dahil sa info, okay. Sabi ni Albert.
0: Okay, good morning. Sa crew kang Pisces, Pisces crew.
1: Mm-hmm.
0: Yan, pambira and data na. Yan ang perming regular na iling paraan tabay.
1: Okay.
0: Yan, sa ngaran po kang manehemento kang Kasoreco 2, sa pamayo kang Satuyang Executive Officer, Engineer Edgardo R. P. Amonte, and sa Honda Directiva, sa pamayo man kang Satuyang Board President, Director Maria Luisa Birusin. Ini po, Serener po pabukay. Thank you and God bless po sa gabos.
1: Ako man po si Joe Sabal, Diyos Mabalo, si Waterdog na po ang masunod.
2: Radyo Guapito. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Waterdog tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na. Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc. Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
3: Program is not intended to diagnose, treat, cure any disease. Information broadcasted herein is intended for educational purposes only. Please consult a medical professional of any questions or concerns you might have regarding your health conditions. The host shall have no liability, obligation, or responsibility to any person for any loss, damage, or adverse consequence alleged to have happened directly or indirectly as a consequence of this program.
4: Heavenly Father, we are overwhelmingly grateful for your creation of water and minerals, the magnificent, life-sustaining nutrients you provided us. Through water and minerals, you have provided us a more natural, better, safer, cheaper, and more effective solution to ease our physical sufferings. Please empower us to have more faith, to trust in the God-given solutions for the trespasses we committed that caused us to suffer from various ailments. Let this program be the answer to our fervent prayers for health and healing. As we receive the miraculous blessings of healing, may your almighty name be more praised and glorified. As we are blessed, encourage us to share the blessings with others as well. Thank you for the gift, the calling, and the mission to serve. All these we ask in the mighty name of Jesus. Amen.

ipinakikilala ang pinakabagong programang pangkalusugan, Healthy Talk with Waterdog. Sama-sama nating alamin ang pinakanatural, epektibo, ligtas at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating katawan gamit ang konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Ito ay hatid sa inyo ng Waterdog Food Supplement Trading. Healthy Talk with Waterdog.

0: Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-Water Doc. Ito po ang ating programang Healthy Talk with Water Doc. Ako po si Miss Shea Ravanilla at kasama po natin ang nag-iisang Water Doc po ng Pilipinas. Wala pong iba kundi si Dr. Ren Uparagas. Doc Ren, magandang araw po!
1: Magandang araw din sa iyo, Miss Shea, at sa lahat na nakikinig at nanonood ng ating program.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Tayo po mga ka-Water Doc ay napapakinggan po ngayon sa radio station na 105.5 FM o ang Radyo Guapito dito sa Camarines Sur. Kaya naman po sa lahat po ng mga tagapakinig po natin dyan sa radyo, kung maaari po lakasan po yung volume or tunog po ng radyo nyo para marami po mga kababayan natin yung makapakinig din po ng programa. Okay? At tayo rin po ngayon ay napapanood sa ating live streaming sa Facebook page na Water Doc at Facebook page din po ng Asintado sa Radyo. Yung mga online viewers po natin dyan, pakishare naman po yung ating live program. Isang click lang naman po yan at yan po ay simpleng request lamang po namin sa inyo ni Water Doc. Pakishare po ng ating Facebook Live or ng YouTube channel po natin. Okay? Para po lahat po yung mga nanonood sa social media ay mas matutunan din po at maintindihan ang konsepto ni Water Doc na tubig at mga mineral sa God sa kalusugan. Okay po mga ka-Water Doc, ngayong araw ay ating bibigyang daan naman muli yung mga katanungan pang kalusugan po ninyo, kaya huwag po kayong mahihiya na ipadala po yung inyong mga katanungan pang kalusugan dahil welcome po kayong lahat dito sa program. Pero bago po nating bigyang daan yan, ating pakinggan muna si Water Doc para po sa updates or comments po niya today. Doc Ren!
1: Maraming salamat, Miss Shea. Itong araw nito, gusto kong pag-usapan yung case ng isang 35-year-old na male. Siya ay pumunta sa akin at humingi ng tulong kasi meron po siyang problem sa kanyang abdo. Meron po siyang gallstones or bato sa abdo. At ang na-recommend ng kanyang doktor ay o-operan daw, kailangan tanggalin itong gallbladder niya. Kaso itong mamang ito, dati na niya ako napakinggan sa aming radio program at napakinggan niya minsan na tayo po ay meron solusyon kung paano po mailabas itong bato sa abdo. Dinudumi po ito. Halos lahat ng mga kasamang ko sinasabi sa mga patient that the only solution, okay, yung nag-iisang solution dyan para mawala po daw yung bato sa abdo ay tanggalin ang abdo. Actually, sa case na ito, hindi namang abdo ang problema. Ang problema po ay yung bato na nasa loob ng abdo. So, parang ano, kung parang meron kayong pigsa sa inyong daliri, sasabihin na para mawala yung pigsa, ipuputuli po ang daliri ninyo, di ba? Mukhang hindi po maayos. So, ako, during my research ng aking minerals, ako po ay nakahanap ng isang site sa internet na kaya daw na palabasin yung bato sa abdo sa pamamagitan ng ito po ay isang 7 days na procedure. Gagamit po ang patient ng mansanas, yung grapefruit, kung wala yung grapefruit po ay yung lemon at yung extra virgin na olive oil, yung ating mineral drops, tubig, and then sa pamamagitan ng timing kung paano inumin itong apple juice, yung grapefruit o yung lemon juice, kayang palabasin ang bato sa abdo. Actually, nasubukan ko na ito na maraming beses the past, sabi natin na 15 years, and nagiging successful naman tayo. Kaso ang naging problem ko minsan ay kung yung patient po ay merong multiple or maraming bato sa abdo, hindi po makayanan ng gawin lang yung procedure ng minsan lang kasi hindi kaya naman nasa paglabas nung ng itong mga bato na ito pagkatapos uminom po ng mga nabanggit ko mga ingredients. Ang sinasabi nga ng kasamahan ko nga na hindi daw imposible daw na mailabas. Pero doon sa mga pasyente ko na talagang pinitsuran ang yung nalabas sa kanilang dumi, halos pare-pareho po yung itsura. Ito po ay dark green para na parang jade. Although may mga iba na yung kulay na nilalabas nilang bato is is either light brown or green or dark green. Mga iba may ilan na kulay dilaw. Pero karamihan mga lumalabas po is dark green talaga. And then after na ma-ultrasound, depende doon sa dami. Okay? So doon sa maraming gallstones, usually ang procedure po ay ginagawa twice or three times. Okay? Doon sa solo lang, one or two na bato, ay kaya naman nang gawin ng minsan. Actually, is yung isa kong pamangkin, nakaroon siya ng bato sa abdo. Ang sukat na binigay ng ultrasound is 1.2 ang size ng bato. So, pinagawa ko yung procedure para kasi pamangkin ko ito eh. So, ginawa niya at nung lumabas po yung bato, sinukat niya yung bato. Okay? And lumabas na 1.2 centimeters nga. Actually, meron siyang picture na may kasamang ruler doon sa size nung ng bato at pinadala sa akin ang picture na yun. Okay? Ganun din. Dark green po rin ang kanyang bato. And then, after 3 days, pina-ultrasound ko. Meron pang natira. So, after about 4 months, inulit niya. And then, after that, nagpa-ultrasound. Lumabas sa ultrasound na malinis na ang kanyang abdo. So, doon sa mga gustong palabasin itong gallstone na natural na paraan na maiwan yung kanilang gallbladder, kasi ang gallbladder po, importante na organ po yan. Sinasabi kasi mga surgeons na hindi daw importante po yan. Pero kung hindi po importante, but nilagay ni Lord po yan. And then after surgery, pag tinanggal na po yung gallbladder nyo, meron din kayong mararamdaman na epekto ng pagkawala ng gallbladder. So kung kayo po ay ayaw magpo-opera at gusto nyo na mas natural na pamamaraan sa paglabas ng gallstones, open ang office natin para tulungan yung mga patient na ganito. At ang pinakamaganda dito, yung budget nyo po ay mura lang. Usually it is less than 10,000 ang cost ng mga ingredients na gagamitin nyo para palabasin po yan. Okay? So, ulit, meron pong ibang paraan na palabasin ang gallstones, hindi lang surgery.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Kaya po sa mga naisubukan po yung konsepto ni Water Doc, punta lamang po kayo dito sa second floor ng Yashano Mall, Naga City. Araw-araw pong medical check-up dito, okay? Punta lamang po kayo. Sa lahat pong tagapakinig po natin, kung kayo po ay mayroong mga katanungang pangkalusugan, huwag po kayong mahihiya na ipadala po yan sa amin. Okay? Para po sa katanungan, ito yung ating text lines. Paki-message lamang po dito sa ating text lines. Sa Smart po, 0962-883-4173. Ito po, sa Smart, 0962-883-4173. Sa Globe, 0917-123-3618. Sa Globe, 0917-123-3618. Okay, yan po yung mga contact numbers po natin. At mga ka-Water Doc, sa lahat din po ng viewers, maaari naman po kayong mag-post ng question sa comment section po ng mismong live program. Pakibanggit po ang pangalan and location po ninyo. Ganyan din po sa mga bumabati po sa program. Okay, magbabalik po kami makalipas lamang po nito.
2: You know, we want to be healthy, but guess what? The blessings are already there, but we don't see it. I'll give you an example. Dr. Paragas, my friend, he's been able to heal a lot of people with all sorts of diseases by just one simple thing, one simple tweak. He increases their water intake depending on their body weight. And so for me, it's like 4 liters, like 3.4. And it has done wonders to my health. Amazing. So he's been able to heal people with hypertension, people with diabetes, people with this, and people... Water. But isn't water, available? Yes. Guess what? It's right there in front of you, in front of us. But we don't see it as very precious, very dear.
3: We are sincerely thankful to all of you for being part of our daily program, Healthy Talk with Water Doc. But who is Water Doc? Water Doc is Dr. Ren Yu Paragas, a pediatrician by practice. But for the past 2 decades, he has been practicing as a general medicine practitioner, helping mostly the elderly by letting them understand the true cause of their ailments. In 1996, Water Doc encountered the vital importance of proper hydration to health and well-being. Since the adult human body is approximately 70% water, neglecting water is equal to neglecting health. He makes his patients understand fully of how unintentional chronic dehydration is the primary cause of degenerative diseases and how proper hydration corrects these diseases. In 2006, Water Doc was introduced to a mineral supplement that not only helped hydrate the body more efficiently, but it also helped enhance the biochemical reactions that improve various physiologic functions of the body, hence increases optimal energy and vitality to the aging and ailing body, making it operate just like a well-tuned and oiled machine. Today, after 2 decades of creating his medical paradigm of tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan, Water Doc only utilizes the power of purified

0: yan ang tugtugan. Kopi ito.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Radyo Guapi.

0: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
1: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
2: Marhay na Barreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga maatinder online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos na personal na maatender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga maatender in person sa main office ng Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
3: Radyo, Radyo, Guapito. 105.5 Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito. 105.

0: Radio Guapito.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad ang patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi. Home.

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5
0: Radyo Guapito.
1: 105.5
0: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito.
1: 105.5
0: Radyo Guapito.

0: Irang kang tugtog. Kupito.
1: Radyo Guapito.
2: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
3: Uy, madi, natang mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, na naka-enroll na si Nonoy Konin Senior High sa NCL. Ara mo kaya, madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag Tech Pro siya.
4: Ay, madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
3: Ano ka naman, madi, nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang Tech Pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko. O, di ba, madi?
4: Ay, ano tawa niya ko nang inaaraman, madi? Yung mananggad, ano, harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang Aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, abot kaya malampalan?
3: Di ba, madi? Mapapakanta ka lang talaga baga.
4: Halat daw mo na, madi. Kaya ililipat ko naman si Aki ko sa NCF.
5: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan na sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
6: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
7: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
8: Yashano, Yashano Mall.
1: Naga City's coolest radio. Radio.
9: Cool 105.5.
1: Radio Guapito.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: RGFM Radyo Gua Dito.
1: Your music, your request.

0: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito. Radio Guapito.
1: Bago! May bago!
2: Bago?
1: Oo, may bago!
2: Anong bago?
1: Bago ang Best Cafe!
3: Introducing
1: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
2: Nag-level up?
1: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: 18 pesos lang per sachet.
5: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
6: La la la la la.
7: Uy, Madi, natang mari-mari ang aldo mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Konin Senior High sa NCL. Aram mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech-pro siya.
8: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
7: Ano ka naman, Madi? Di nakakabakal ka nga ninyong kape mo. Sa NCF, ang Tech Pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Kailangan mo ining matriculation kan aki ko. O diba, Madi?
8: Ayun, natawan niyo ko na ninaaraman, Madi.
7: Human ang gad, ano? Harus mayo ka ng gagastusun.
8: Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF.
7: Tapos, abot kaya malampalan? Diba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga.
8: Halat daw mo na, Madi.
7: Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
9: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
10: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
11: Yashan Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.

0: क्या रहा हम बॉल नंबर
1: 32
0: बॉल नंबर 32 ay nabay babalik natin ang ball number 32 upang mamasama mo ito na titirang sa September balls na nasa akin ng September para sa pagpili ng pangalawang winning numbers. Tabi rin.

Yan ang ball number 3. Ball number 3. Ulitin ko lang po ating small town at rerowing completion para sa draw natin ito. Ball number 32 and 3. Try and tie those. Try. May picture man ako pag-ipahin. Para po sa ating

Naga City's coolest radio. Radio Guapito. Gina G. Sa

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Malunggay pangbisan. Thursday na mga ko-RG, and you're locked into the hottest sounds, the biggest hits, and the best vibes on the airwaves. Siyempre makakasama niyo po ngayon si Tina G. Mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon, nakapuno na naman po tayo ng tugtugan ngayong Thursday. Kaya para sa mga nakikinig sa atin dyan, sa may Naga City People's Mall, sa may People's Mart, at sa mga chupen na mga biyahe ngayon, lakasan nyo na po ang inyong mga radyo dahil hatid po namin ang mga upbeat music ngayong hapon. And of course, abangan nyo po mamaya ang ating pa-promo. Kahapon meron nag-text sa atin, pero kailangan po nating tumawag sa hotline. It's 0956170812. Dahil kahit tama po ang inyong sagot, kung hindi po kayo tumawag, eh hindi po yun counted. Anyways, abangan nyo po mamaya ang ating patutugtugin at huhulaan yung kanta, of course. Pero ngayon, syempre hatid pa rin po namin ang mga upbeat music. Here's Freddy Aguilar with Estudyante Blues, only here on 105.5 Radyo Guapito.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito. Radio Guapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 38 minutes makalipas po ang alas tres ng hapon. Of course, you're still listening here on 105.5 Radyo Gapito. Happy listening kina V. Ross, kay Ma'am Ritz, at kay Liza Jane Ebo. Kanina pa daw silang alas 11 nakikinig sa tugtugan dito sa 105.5 Radyo Gapito. And of course, sa mga naghihintay po ng ating pa-promo ngayong Thursday, 80 song po tayo. At kung alam niyo po ang kantang to, you can call us on 0956-170-8212. Swak na swak para sa mga nanay, tatay, lola at lolong nakikinig po sa atin ngayong hapon. Anyways, bukas din po yung graduation ng Nova College Foundation. Congratulations dahil may mga listeners tayong gag-graduate bukas. Advance congratulations. After 4 years, ito na. Another success, hindi lang para sa ating mga estudyante, kundi pati sa ating mga magulang. Siyempre, kasama niyo po mag-celebrate ang Radyo Gapito. With that, tuloy-tuloy lang po ang tugtugan. Only here on 105.5 Radyo Gapito, here's So Big.

0: Siram kang tugtog. Kopi ito.
1: Naga City's coolest radio. Radio 105.5. Radio Guapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Basta na 43 minutes per hour program. G na G kasama si Tina G. Of course, happy listening kina Benji Ordoves, kay Miss Lalaine at kay James Angelo Gabarda. Sir Benji, yung nakinig sa atin kahapon at nag-text sa atin. At sana po nakikinig pa rin po kayo ngayong hapon. Ang ganda ng panahon natin sa labas, pero lagi kong magdala ng payong, ng tubig. Siyempre, pananggas sa init ng panahon. And for our promo, you can call us on 0956-170-8212. Medyo papahirapan na natin yung ating mga tugtugan ngayon. Para syempre, worth it naman. Doon sa mga makakakuha ng 200 pesos GCash. And of course, maraming salamat din sa mga nag-aantabay sa atin dyan sa may Pamplona Camarines Sur. Talagang nakatutok sila sa 105.5 Radyo Gapito. At habang hinihintay natin ang ating lucky winner ngayong Thursday, here's Jennifer Lopez with Let's Get Loud. Only here on 105.5 Radyo Gapito, kasama pa rin po si Tina G.

CCR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Gina G. Sa

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 41 minutes makalipas po ang alas 4 ng hapon. At natapos na naman po ang ating dalawang oras na programa. Ilang tulog na lang, weekend na naman po. Makakapahinga na naman ang mga pagod ngayong week. Pero okay lang dahil sahura na naman next week. Yun yung aabangan natin. Pero ang tanong, may mga budget pa ba kayo? Lalo na at weekend, balak lumabas. May panggastos nga ba? Anyways, maraming salamat po sa sumama sa ating programa ang Gina G, kasama si Tina G dito sa 105.5 Radyo Gapito. Samahan niyo po muli ako bukas, same time, mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Siyempre, kung may mga requested songs kayo, pwede kayong mag-message sa ating official Facebook page, RJFM 105.5, o mag-text sa 0956-170-8212 para mapatugtog natin ang mga kantang gusto niyong mapakinggan sa radyo. And of course, dyan na po nagtatapos ang ating programa. Again, maraming salamat po sa ating mga avid listeners, sa mga vendors, sa mga chupen. Kita-kits po muli tayo bukas. Again, this is Tina G ng 105.5 Radyo Gapito.

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: 105.5 Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito.
2: 105.5
0: Afternoon Rush. Busy sedan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon RG Rush. Afternoon Rush. Radyo Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5
1: Radio Guapito.

0: Radio Guapito.
1: Nandito nasi Chito, si Chito Miranda, nandito nasi Kiko, si Francis Magalona, nandito nasi Glock 9, wala siyang apelido, magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.

your Naga City's coolest radio. Radio Guapito. Radio Guapito.

0: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
1: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
2: La la la la la.
3: Umadi, natang mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
4: Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Konin Senior High sa NCL.
3: Ara mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech pro siya.
4: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL.
3: Mahal bagada aduman.
4: Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga nining kape mo.
3: Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee.
4: Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko.
3: O, di ba, Madi?
4: Ayun, Madi!
3: Human ang gad, ano? Harus mayo ka ng gagastusun.
4: Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF.
3: Tapos, abot kaya malampalan?
4: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga!
3: Halat daw mo na, Madi.
4: Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
5: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitahon ang Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.

0: Yan ang tugtugan. Kopito.
1: Radyo Kwapito. Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbanangat nga to sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang

15. Ball number 15. And now may pabalik natin ang ball number 15 upang mapatama muli sa nating grand at sabot siyang number walls na nasa ating receiver para sa pagpili ng pangalawang winning numbers. Tabi rin.

0: Yan ang tugtugan. Kopito.
1: Radyo Kwapito.
2: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
3: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
4: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango pa, nanonood sa kalamnan, at saka all natural. Yan ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW.
5: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Kwapito. Radyo Kwapito.

0: Radio Guapito. Radio Guapito. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa

0: nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung nag-take ako ng Pau de Arco capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinry ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau de Arco capsule.
1: Kaya mag-Pau de Arco capsule. Pau de Arco, katawang mo sa buhay. No approved therapeutic claim.
2: Radyo, Guapito.
3: 105.5. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito. 105.5.
2: We are Naga City's coolest radio.
4: Cool 105.5.
2: Radyo Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5
1: Radyo Guapito.
2: Yan ang tugtugan. Guapito. Guapito.

0: Yan ang tugtugan. Kopi ito.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbalangat nato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na

0: RGFM Radyo Gua Dito.
1: Your music, your request.

0: di nata umari-mari ang aldaw mo, nagkakarakanta ka pati ay.
1: Siyempre, na naka-enroll na si Nonoy Kunin Senior High sa NCL. Aram mo kaya madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech pro siya.
0: Ay madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
1: Ano ka naman madi, nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko. O diba madi?
0: Ay, ano naman niya ko nang inaaraman, madi? Human ang gad, ano, harus mayo ka ng gagastuson. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apating magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
1: Diba, madi? Mapapakanta ka man talaga baga.
0: Halat daw mo na, madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
2: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
3: Naga City's Coolest Radio. Radio.
4: Cool 105.5.
3: Radyo Guapito.
5: RG.
3: Good night, hits.

0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Suki. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
1: 105.5. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Kwapito.

0: RGFM Radyo Gua Dito.
1: Your music, your request.

0: Great music, wonderful midnight tunes on RGFM 105.5 Radyo Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 10:30.
1: RGFM Radyo Guapito.
2: Ang motorista, na-experience mo sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin eh. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
3: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: this, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pau! The Argo Capsule. Pao de Argo. Katawang mo sa buhay.
3: No approved therapeutic claims.
4: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
5: 105.5 Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM RGFM Radyo Kwapito.

Rádio Guarapito. 105.5 RG Good Night Hits.

GFM Radyo Guapito. Your music, your request.

0: Energy FM Radyo Gua Bido.
1: Your music, your request.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: It is now 12:30 a.m. on RGFM 105.5 Radyo Guapito. Great music, wonderful midnight tunes.
1: GFM Radyo Guapito.
2: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau de Arco Capsule.
2: Kaya mag-Pau! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katulang mo sa buhay.
4: No approved therapeutic claims.
1: Naga City's coolest radio. Radio.
5: Cool 105.5.
1: Radyo Guapito.
6: RG.
1: Good night, hits.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

0: yata ng aming gawain. O Diyos, nawa ay pagpalain mo po ang bawat isa. At kumagitna ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Biyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay at gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na.

0: Nahihinganyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Nakaantabay kamo digdi sa DW RGFM radyo. Guapito, tamang oras ko niyan. Alas 4:06 na po ng pagkaaga.
0: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena manong impormasyon amay na ihahatod sendo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sendo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Asintado. Buena mano.

0: Hello, good morning, Marinaga.
1: Good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon na.
0: Alas 4 na. Asintado, buena mano na. Good morning sa mga amay nagmaratan, sa mga parantabay. Nakatutok sendang mga cellphone sa Facebook, sa YouTube, nakatutok man sendang mga television, amay na paggaga. Sa pag-isikan mga nanginginot na barata kang aldaw. Sa gari po, iniyan sendang amigo si Ed Bandol, kakapartner ko sa control si Ter de Verdejo, na lalong nagtataba. Nagtataba po si Ter de Verdejo. Irak man kining kapartner ko paggaga, may lamang ning karilyebo. Nagtataba si Ter de, pero sa lalawgon sa naman. Good morning sa mga amay nagbatangon yan. Baka kapartner tang bago kita magtukaw digi sa trono, yao na tulos hinda. Good morning, mga mahihigos, mga responsable, na mga magurang. Para inaaga kay Virgie Pareha, good morning, shout out da sa si Derekang Poultryhan. Digdi sa Zone 1 Hacienda, salamat sa Kadlan Pili. Grabe po, baga ang langaw digdi sa mo ay pambihira. Ireklamo po nindo yan sa DNR. Tarang po nindo yan, langaw na yan. Madara yan yung grabing hilang. Ha? Bayay sa nata, itimbre na daw yan sa mga otoridad. Morning, Kevergy Pareha. Parinaga po. Para maray na agaman sa mga langaw diyan. Ay, nako talaga, oh. Aram nindo may lugar daw akong nadumanan sa Jose Panganiban sa Camarines Norte. Ito ang nahiling kong langaw na mayo man po poultry. Kundi, hilingon mo ang tinampong yan, nangingiritom kan langaw. Nagdumanaw sa amigo ko duman, paglaog sa harong, kadakol man langaw, pagkarakanan, yan ang problema. Tatibaad, mainot pang mag-dive ang langaw duman sa sabaw. Ay, itong pakahiling ko man yung langaw na grabe ay. Ha? Pero yung problema sa poultry, ha? Kung ang kagsadiri kang poultry, responsable, hindi yan mangyari. Dati man ako nagpupulti. Good morning sa mga amay nagbungkaras kunyan, si Romulo Marto Rosales, maray na aga po. Si Ronald Sumayaw, amay man kunyan na pagkaga. Siyempre pa, si Ma'am Sonia Bagadyong. Amata naman, o para daang mas balasan sendong sabaw pag nag-dive ang lang.

0: او يا نمبرتي عبيني سيرتي هم بيهيرانو اي ناكو باستيديو بو يان لانو نيان ikangaya garo ka nga langaw pigpapara bugaw ka nang sige mo pangayang balik-balik si maray na aga sa mga nagantabay ko niyan si Alin Sagala permi man amay magbata dyan sa Santa Rosa, Laguna. Nelda Oliveros, good morning. Good morning, ki. Woo! Kailangan kaya dangkalan, maray na aga. Yan sa San Isidro, Pili Kamsur. Si Alex Bustamante, maray na aga. Nagantabi di sa poblasyon, Bula Kamsur. Uy, may linog pala dyan sa Bula. Kaso ba gumagaw na, no? May linog na naman, Bula and Pasakaw, Kasubago. Anong oras ang linog? Malilang ha, tahilingunta. Grabe na yung mga nangyaring linog ngunyan sa buong mundo. Matindi na ang linog. Ang nangyaring linog dyan sa Pasakaw, nangyari Kasubagong alas 3, 10 nin pagkaaga. Kasubago. May kusog na 2.2 magnitude. Ayan, sa Pasakaw yan. Sa Bula, iguamanin linog Kasubago. Magnitude 2.1 dyan sa Bula. Siguro dahil gayo na mati ano. Pero yan, mga sinyalis yan na naghihiro ang iraram kasi ito yung kadagaan. At yan ang update kang linog sa ibang bansa. Matindi ano, gadakol ng gadan sa Venezuela. Ang mga nangyaring linog, linog sa Japan, linog sa Venezuela, linog sa California, duman sa USA. Grabe na pong gadan duman sa Venezuela. Anto pa yung doon at yung tapapahiling taong video. Good morning kay Jocelyn de los Reyes Baldovino na amay manakantabay ngunyan. Si Erwin Alagan Sambo sa Magaraw. Si Angel Garay Aquarius, Gracia Vargas Melia amay nakantabay ngunyan. Alright yan mga tugay, pahiling ko si Indo ang Danyos kang linog ano? Danyos kang linog duman sa Venezuela, kadakul-dakul na po nin gadan. Ang sabi po kan US Geological Survey, pinagkakarkulo nindang aabuton sa 100,000 katao ang pwede sa nagka daratugan kan mga high-rise building, harlangkaw na building na nagkagaraba. Pambihira. Pero sa Quintada kan mga na-recover ng gadan, labi ng maabot ng 200, ano? Sagkod kasubangging matanga. At yan, madakol pa yan, ha? Madakol pa yan at yan. At yan, ipapahilingtaan, update na yan kang linog sa pagpadagos ito yung programa. Alas 4.14 na po ng pagka-morning, marinaga kay Roth Verdadero na kantabay dyan sa Moscow, Russia. Kumusta, Roth? Garo haloy-haloy kang day na kapag comment sa tuyang programa. No? Good morning lang dyan kay Ruth sa Moscow, Russia and sa iyang mga kakian dyan sa Calabanga. Dyan sa Iriga, may managmamatakang sa kuyang amigo. Kamusta ka amigo? Randy Malaya Andales sa San Agustin, Iriga. Good morning sa mga taga dyan sa Rinconada. Alas 4.14 na po ng pagka-morning. Arabo tutulo sa mga market update sa oras na ini.
1: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin barakalon, aramunta sa market update.
0: Daan sa linya si Roy Ranoco.
2: Asintado, live report.
0: Roy, morning.
3: Yes, kwapitong Ed Marina Pagaga, Marina Agasa sa tuwing mga panantabay. Bati mo mga panantabay ito dyan sa Banuan Gan Calabanga. Nagdadakol na sinda. Big recruit ni Kagawad Jun Triple Buela.
0: Yan si Kagawad John. Yan ang legal recruiter.
3: Iyo.
0: Bakong illegal.
3: Bakong illegal. Ano? Saka si ano si Andy Andy Andres Andres Andy.
0: Ay ano pala Roy, may kuryente na sa Kalabanga kasubanggi.
3: Iguana, dingdi sa mo. May pigsend ako diyan. Kuya na nin pero nagtataga blackwit pa, nagtataga wara-wala pa. Alagad madali isa naman.
0: Okay na yan.
3: Mga pirang kuyan ano, minuto, mga 5 minutos balik na. Pero kuya na talagang naka kuya na nakaharangos na si mga may saradit na aki na mag-agang paypay. Ngunyan, kuya na, normal na. Diyan nga isa may Kamuning, Kalabanga, Iguana Subanggi, ano, saka kan nagtalikod na banggi, hindi sa may portion kan karaman Magaraw, as in, iba pang lugar, hindi sa kuya ano, sa katraid kan kuyan kan kanaman ninuhuli sa kikilat. Grabe si Perwisyo kan di na og simultahe kan kasuri ko. Mas makusog ang kikilat dyan sa Lidmanan. May naagihan kitang kuyan ano, dyan sa boundary kan Pamplo na Lidmanan, anong lugar daw yan. May naagihan kitang kuyan, ang karni, ang laman, 200 na sana, ang sarong kilo.
0: Ano talaga para barato?
3: Sabi ko, ano ito barato? Hindi ko nakatios. Ano ito barato? Hindi. Kuya niya kaya, sir, kompetensya. Nagkakaigwasin ng kompetensya. Pabarabaan ng presyo.
0: Mura nun sa nang bakalin na kang lightweight ka yan.
3: Oh, sabi ko, ikaw ka mong, ano, ikaw pa magkamong dilin siya.
0: Oh.
3: 500 years.
0: Kala da?
3: 500. Pesos? 500 daan kada payo. Dilin siya rin da.
0: Pag sarong urig ba paubos, 500 lang ang kita.
3: Ang dilin, sabi ko, ano din, pero ngayon, madali, madali on man niya, sir.
0: Madali maubos.
3: Madali on man niya maubos. Oh. Tapos labunok naman niya. Ining ko yan, iba, mga overweight, ang sabi ninda, itong mga darakulao ng urig, na dahil na nababakal duman sa itong mga parabakal talaga. Iyon ang pigbubuno ninda. Ay, mayong pakal, mga kuyan. Sabi ko, ang iba nga ya, mga duwang ugbon, saro, pag dahil na nga nag- babados pig papabakal nga sa mo anin kaya ayo man yan nin pig presyo anin da 200 may 230 240 maglakaw-lakaw kasi taas pasiring diyan sa may Lidmanan may 260 pa ano nin basta kompetensya digdi sa may Pamplona may 220 pero kuya ni mga hurubin pal mga urig si mga kuyan, mga tulong bulan, ipapabakal na. Yan ang kuyan, ano? Yan ang sendang, sabi kayan, negosyo, pag may kompetensya. Pigdadayo na asinda, hali sa iba-ibang mga lugar, hali sa, kasi may mga pista, o kan pista, talagang pigdayo sinda, ano? Itong pista, pistang San Juan, pigdayo sinda ni huli sa talagang barato ang karni sa inda. Pero digdi sa merkado publiko, may mga guardia, market guard na amay na naglibot. Lagad igwadigding ko yan, maribuko na babae na parachinda na pag pigsita mo. Yaon dyan siya sa kuyan sa second floor hagyanan pa sakat. Pag pigya si tamo ay ang utol talagang interong merkado publiko tanyog ta interong naglalamuda na intero ang busis pati itong galo si Matutina kung natatandaan mo Babitong ito si Matutina. Anong nagayo kayo ng busis na nag-tiknis na? Gabos na mga paratsyenda, gabos na may mga pwesto sa baba saka sa second floor, third floor. Madadangog mo ang busis. Ano? Iyan, pag pinag-sisitakan mga market guard, talagang piglalaban niya na dahil siya dapat pakiaraman. Maski duman sa pigbabawal, matyenda, o pag sinita, ang guto ng Moreno. Yun eh, nangyari hindi, sabi ka ng mga gwardiya, dahil dapat nga yata papangarugan siya, ngayon siya dyan. Pag nagtagal siya dyan, matarain naman si ibang mga paratyenda. Kaya pigiwasan yan. Marinaga ki... kay Mr. and Mrs. Larry, digdis ako yan ano, sa karnihan, tapos dyan sa ba si Satuyang Suki dinag babari perming nakatabay sa Sintado Buena Mano ining Lucky Star trading. Bueno, so ugma, guwapitong Ed, may nag-surrender na NPA kay Kuyan, kay Kagawa Dundon at Jinsa, kan baluanin din malan. Ang sabi niya, talagang gusto niya ng magpahingalo sa itaas, ta si Aki niyang mga, may kuya na siya pala ni, may silima niyang Aki, may college na. May college na kaya na peritan siya na magbaba ano na mag-surrender magpatabang sa gobyerno tanganing sabi kayan itong sa iyang mga aki si sa iyang mga pamilya maasikaso niya makuya niya matawan niya nin lugar madala ano ang kuyan 36 anos ang edad na lalaki na nag-surrender.
4: Normal. Kaya ako pa nag-ranig si Sir Ano. Kaya na matabahan mo po ako na ma-illegal po tirarin sa kuyang pagkatao sa ano, sa gobyerno. Kaya ako pa nagbabalik loob talaga po na sa gobyerno. Anong namatihan mo? Kani kayo ang basta? Maray mga po. Kaya sa nasa mamaray po niya ang video sa araw po kanya, normal na buhay.
5: Sir, ano po ang magtulog sa iyo? Panagloka po sa araw ng
4: FTA? Ibo po at kaya na darama po kami sa mga magaling na paliwanag na papagayon ng dako, pupuntra nito mga maling ano pang gobyerno, mga maling patakaran. Kaya po nainggan yung mabukal, kaya nagsunod mabukal sa araw na sinubo.
3: So yan na inggan niya siya sa mga magayon na panuga. Alagad kan nasasakita na talaga naghanap ng gilid na nga niya mag-surrender.
0: Nahaloy siya sa NPA?
3: Kuyan, lampas ang taon.
0: Ano, hindi pa manalo.
3: Ang kuyan niya, ang lala niya, ito ang to importin na badiliyo ang nakikibakbakan ano nakikibakbakan ang na, area niya
0: fighting unit pa lang siya
3: ang area niya digdi sa may portion kan Ragay si Pukot Lidmanan
0: ano da grabe ng pagtios
3: iyo an iyo na ning namamati niya na saka ang pinakarason niya si pamilya niya. Talagang mapapabayaan ang pamilya niya imbes na yaon sa kataid niya pag nasa operation sinda talagang dahil nakakapuli-puli ano, lampas ang taon dahil nagkauli sa iyong pamilya. Kaya ngunyan naisipan na mag-surrender na nga niya sabi kayan makuyan niya ma gabayan mahiling niya ang sa iyang pamilya na nag sa iyang mga aki na nag dadalakula makapagbuhay nin normal digdi sa may portion kan lidmanan. So yan na gupitong ed an sa tuyang informasyon Roy Ranoco.
2: Asintado live report.
0: Alaba Troy Ranoco, good morning sa mga kasama diyan sa Kabukidan. Dagger do mga kulugod sa istorya ni Roy ano. May tinabangan kitang mga rebuilding NPA kay do. Kadakol, kadakol sinda. Garo na sa abot mga 150 katao. Igwang mga commander na nagbalik loob sa gobyerno, talagang pag-arog kayan na mamati kanindang matindi man ang pakikibaka dyan sa bukid. Pero pag ansinsinsiro ang gobyerno sa programa, nag-ara naman, nagbabalik loob man, tinabangan man na magkaigwanin pagbaba ng buhay, magkaigwang kapital. Good morning sa mga amay na kantabay sa tuyang unyan. Uy, si Ma'am Elizabeth Kennedy kan Las Vegas, Nevada na nagbakasyon digdi sa Bicol. Nasa Santa Rosa, Laguna na da siya. Uy, good morning. Malarga na ini pa Amerika ulit, ha? Nagbakasyon digdi sa Bicol. Naghapit digdi sa Asintado sa radyo. Pinag-blow out kami ng kadakol-dakol na pagkakan. Talagang ang hilig niya ang pagkakan, ha? Dakul na pagkakan. Sinulit ang sayang bakasyon digdi sa Bicol. Babalik na naman sa Las Vegas, Nevada. Okay. Ingat-ingat na lang kay Edgar Moran, Teacher Edgar Moran dyan sa Del Gallego, Marinaga. Kay Martis Custodio, Marinaga. Kay Mart Saludes. Ano inita? Hindi ko maintindihan ang sa imong mensahe. Marinaga kay Sunny Malate sa tuwing kaibanan sa media kan Bicol Mail dyan sa San Jose Partido. Marinaga, Sunny. And si Angie Oliva, Marinaga. Kay Marcel Raquel, nakantabay man sa United Arab Emirates. Kumusta man da sa iyang mama dyan sa Bula. And kadakol na sa mga shout-out ano. Si Marcel Raquel, maturog na daata, grabe ng tungka. Matanga na kaya duman sa United Arab Emirates. Okay, sige. Good morning. Kay Sandy Binbiahe, watching from Nabwa. And si Aida Cortisano Cruz, Marinaga, nakantabay man ngunyan. Si Ruel Cibolo sa kasi Marlito Llamado, may man nakantabay dyan sa Marlito Llamado. Dyan sa Tupas, Sugod, Nabwa, nakantabay ngunyan. Okay? Sa kasi Ruel Cibolo, Marinaga, good morning. Daan sa linya si Lara Javier sa dagdag na report.
2: Asintado, live report.
0: Larry, good morning.
6: Ed, maray na aga. Asin man sa tuwing mo parang tabay. Ulit sa nagtatalubong numero ni mga kaso ni nga rabies sa laugang 48 barangay sa Kalabanga, Camarines Sur. Piis ko sar ni Kunsyal Silipe Hilado ang chairman kang Committee on Health ng Sangguni ang Bayan na magpanday ng ordinansa na magbubukas ng saliring animal by center and local na gobyerno. Sigo kay Consel Hilado, ting mautinda ni Consel Jan Paul Santa Ana na padrinuhan ang sinambit na ordinansa tanganing maremedyuhan ang problema ng sarong pamilya kung may nabibitin ng kagat ng ayam, ido at sinibapang mga hayop na may darang rabies na paminsan kataranta kung sa madalaga na klinika huli ang kadakti sa mga animal bite center na kasento sa Sibad ng Naga. Kung kaya sa indang pinagmarhay, magbukas lupod ng sa indang munisipyo ng kadering animal bite center sa natad mismo kang Municipal Health Office na tulos pwedeng madalaga ng in kaso may siring na emerhensya. Pinagsirto ni Consal o kang Consal na sa indang bubukasan na animal bite center igwaning terming doktor na maasikaso sa pasyente. Siring man ang kinakaipuan na bakuna kulita Herarong Panpupos Ordinance ang munisipyo pinagmamanduhan na magtagamalingki na kaipuan ng pundo sa laugan sa inang taunan na budget sa lokal-lokal na gobyerno diyan sa Banuan ng Calabanga, Camarineso. Idagdag ko naman din bilang informasyon sa Kuya Mang Parantabay. Hininga may bago nang nagtukaw na OIC Municipal Fire Marshal diyan sa Banuan ng Calabanga, Camarineso. Pagkatapos na sayang maribayan si SFO Pura Tumbado. Ang nag-reway sa iyo si SFO Pura Dario L. Panerio na OIC Municipal Fire Marshal dyan sa Banuan, Calabanga, Camarineso. Yan ay nasa kuyang impormasyon sa Sintaro Benamano, Larry Javier Nicolano.
2: Asintado Live Report.
0: Salamat, Larry Javier. Good morning. Sa mga Parantabay taamay nagmata, nagluluto na nin pamahuan. At yan i-shout out ko kamo ano. Hello guys na yung programa. And badadalan min doa chan an grabing ipikto kang linog duman sa Venezuela. Ang sabi kan United States Geological Survey, pwedeng abuton sa sumakat sa 100,000 ang gadan digdi. Grabe man niya ako niya eh. Taano taaro kayong kadakol. Huli ta kadakol po mga building, high-rise building ang nagkagarawa. Ha? Babalikan na po rin at yan pagkatapos kayong pagiramdom.
2: Radyo Guapito.
7: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-water doc!
8: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
9: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
8: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
10: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami niyan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarineso. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in purity.
11: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad.
12: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
13: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirubdong na ini era sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur. Nahihinanyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
0: Tamang oras yun yan, alas 4:36 na po. Good morning sa mga amay nagmata. Nakatakbay tulos na yung programa si Chris Canyaria Palguera. Sigurado nagluluto ng masiram na pamahawan para sa mga akibay eskwela bango niya dahil Friday. Pizza 26 na kita kan bulan na Hunyo 2026. Good morning kay Ma'am Merly Desilio Elcarte Medad sa kasagom niyan si Boy. Pilmi nakatutok amay sa Asintado Buenamano. Saka si Ma'am Sen Rivero Salazar sa Nyo sa Diyan San Agustin Pili Oral daw mani nakaantabay sa tuya. Si Alex Alexes Marina Aga, good morning. Otron ta po ano, sunod-sunod na ang linog. Indalang ko may nakagiramdom sa mga paradalan tangon niyan digdi. Ha? Arog kang pinagsabi ko ka nakaaging si mga simana. Ano ta naglilinog? Sige daw, ha? Ano ta naglilinog? Ano ang paliwanag? Anong sabi kayan kan sa tuyang Diyos? Oh, sige daw, sisi, ano, naka, sisi daw nakagiramdom, ha? Comment daw, sisi nakagiramdom. Araw kayo nangyari dyan sa duman sa Venezuela, sa Japan, haros sarabay-sabay kasod ma. Sa California, sa Amerika, matindi. O digdi sa tuya, naglinog man kaso ba gumagahon dyan sa Pasakaw, sa Kasa, Bula. Medyo maluya lang sa Pasakaw, nasa intensity, pero itong Pasakaw, intensity magnitude 2.2 ang kusugkan linog diyan sa Pasakaw. Kasubagong alas 3:10 din maagahon. Bantang diyan sa Bula, kasubaguman alas 2:58 din magahon. Magnitude 2.1. At yan, dalanon tayo itong video diman sa Venezuela. Palagot tayo ng report, Halik Melvin Machado.
14: Asintado, live report.
0: Good morning.
15: Hi, good morning, David. Maraming pag-aagas sa kamasyado mga parantabay. Sa Naga City Police Office, halos naging sunod-sunod ang mga drug-by bust operation. Nakalisal daw, igwaning 1.2, may 300 plus. Ngunyan, igwaning kasuod ba? O kanakalisal daw, igwaning 27,000 plus ng illegal na droga. Ini ang sunod-sunod na anti-illegal drug by bus operation kang Naga City Police Office. Dala lang, tagarubagan ng...
0: Tagay ko.
15: O, magkusugin yung satuyang ano to. Monitor. Anyway, okay. So, yan, David, and ano to? Sunod-sunod ang naging... sunod-sunod na naging kalakawan kang Naga City Police Office pag-abot sa kampanya kontra sa illegal na droga. Ang paliwanag kang Naga City Police Office, huli naman kang magayon na pag-tabang kang komunidad sa paigang pagdonin informasyon sa tuyang mga otoridad kung sa-irisay ang mga persona na involved sa paggamit kang illegal na droga. mismo si Police Lieutenant Colonel Elmer Azoriz ang nag-confirmar kang nasa Bitambagay kaso udma sa pag-ipag-uli ka mga members kan media. Patapos manutaran na sa pag nakalis sa Perangal daw, ngunya lang na si Mana, alos naging sunod-sunod ang mga darakulang accomplishment kang Naga City Police Office sa pag-aresto sa mga personang involved sa illegal na droga. And ang iba nga ni Lili, bako man ang iba yaon sa siyudad kang Naga, ang iba, itong saro, bako man taga siyudad ni Naga, itong sarong persona na nadakop kang mga members kang Philippine National Police at hindi sa loob kang siyudad kang Naga. Huwag ang parte kang bahay ni Police Lieutenant Colonel Elmer Azoriz kang Naga City Police Office sa pagpapasalamat sa komunidad sa pagtabang sa sainda sa pahay kang impormasyon na itinatao sa mga members kang Philippine National Police. Huwag ang parte kang bahay ni Police Lieutenant Colonel Elmer Azoriz kang ang tagapagtaram kang Naga City Police Office.
16: Ng ating komunidad, ako po ay nagpapasalamat sa ating mga volunteer na tumutulong sa ating kapulisan, lalong-lalo na sa paglaban natin sa illegal na droga, na talagang sila ay voluntaryong nagbibigay ng impormasyon sa atin at yan po ay atin naman pong inaaksyonan. Ang isang bagay po, lalo na yung anti-illegal drugs, ay hindi naman po yan kaya lang ng kapulisan. Talaga pong dapat ay tulong-tulong po tayo sa ating komunidad para masupo ang illegal.
15: So ayun ang partikang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Elmer Azoriz kang Naga City Police Office. Aratya man tabi Ed, iniman harapunan nangyayari ngunyan niyan sa laog kang Bakolang sa Naga. Iguang nangyaring harapunan sa banwaan kang sarong banwaan sa probinsya ni Camarines Sur. Ang Sister Kenny, ang paglaog ninda, linaog ang sarong harong, tinutukan ng badil, mga yaon sa laog kang harong, kinoa ang bihikulo na nagkakantidad mga 1.7.
0: Auto na mismo ang kinahinabon.
15: Oo. Kinuha si auto, dinara si alahas, siniba pa mga gamit, siniba pa. At yan ang ibang detalye kani. Kaya nagkukundusin rin pursuit operation ang mga members ng Philippine National Police. At sa kundaglag na impormasyon, ngayon na amay na pagkaaga. Melvin Machado, Asintado News.
17: Asintado! Live report.
0: Ang tabendo ang details kang baratang yan ni Melvin Machado Achan sa satuyang pagbabarata. Alas 4.43 na po ng pagka-morning sa loob ng satuyang programang Asintado Buwan ng Mano. Baray na aga sa mga amay na kaantabay ngunyan. Oy, dyan sa Kalabanga, may kuryente na daa kasubanggi. Kaya happy nang nakaturog na ning tultol ang sa tuyang mga kababayan dyan. Ha? Kalabanga, Bumbon, Magaraw, Kanaman. Yan. Ige, salamat sa kasuriko, Dos. Alas 4.44 po ng pagka-morning.
17: Asintado, Asintado, Buena Mano.
0: Aramon tama ng report, halimang Kirik Margi Vara.
17: Asintado. Live report.
0: Good morning.
18: Good morning, Sir Ed. Marina pagkaga sa Gabos. Sa atyan, Sir Ed, may ipa-follow up ako ligdi sa San Fernando. Nagahagad din tabang sa senior citizen ta nabiktima din pamubudol, Sir Ed.
0: Papaano? Papaanong style kang pakabudol sa iya?
18: Ang sabi, naglaog sa harong ta nagpabisto ning taga DSWD.
0: Mm-hmm.
18: Duwang babae da, Sir Ed, ang nagpabistong taga DSWD.
0: O ano dan tuyo ninda?
18: K- kang nag-interview, siguro may data pa, ano si pinaka-exacto, si kadikit pala na kwata, sir, na masakit pag sa cellphone ang urulay.
0: Iyo, iyo, iyo.
18: Kaya, ngunyan, pinapaduman niya ni ako sa adyan, tamagad ding tabang may post na sa kuyang page. Sabi ko, kung gusto magpa-interview sa Radio Sir Ed, katong nag-ulay na, nakalaog na sa harong, dahil taaram ko anong mga mahamis na taraan, siguro tataning ayuda, tapos syempre DSWD, and kang nasa loob na kang harong, nag-restore yan, sabi, and gulpi ng pigpapara kalag-kalag daan sa harong, sa loob kang harong, Sir Ed. And yun na to, dahil ninda maintindihan at nakakuruan na pala si Alahas sa loob kang harong, ninda, Sir Ed, and pigkakarkulong maabot na, Sir Ed, sa ting estimate ninda, 100,000 pesos.
0: Nako.
18: Ang nalalay duman sa senior citizen, kaning duwang babae, Sir Ed. Kaya gusto nindang ipaabot sa media, sa Facebook, ta nganing maging aware si mga kababayan ta na pwede man mabiktima kan arog kaning incident, Sir Ed. Ang alyansa, ano yan? Medyo bukid ng lugar yan. Ining alyansa, duman nagbiktima ining sabi duwang babae. Itaram ko igwa pang kaibanan sa luwas, basta silaglaog sa harong duwang babae, Sir Ed. Yan ang ano ta. Sud mangapon lang yan, Sir, da nang nangyari. Grabe ano, duwang DSWD pati ang
0: babae gamit.
18: Babae pa.
0: Baane, magagaling.
18: Siguro ano yan, minanmanan na yan. Ta syempre,
0: oo, sigurado.
18: Siguro may mga surusulot ni senior citizen pa naglalakaw sa luwas,
0: mm-hmm,
18: ng Alahas. Taday man dabistado itong duwang babae, both sa Bihon, pwedeng bakong taga Barangay Alianza. Nagmamanman, and katong may, siguro may surusulot ng Alahas firme, may kaya-kaya man, yun na to, nagkapamistong taga DSWD, and napatubod ining duwang ining mga senior citizen sa loob kang harong, layo man lang siya on duman sa kan mabiktima sin da, Sir Ed. Mga ano na, gurang na, kaya siguro madali sindang napatubod ining mga senior citizen, Sir Ed. Kaya ayan, siguro si mga kababayan ta, kung iba pang naka-experience kay niyo, and si mga kababayan ta na pwedeng biktimahon man ka ni, maging ano sinda, mag-ingat. Dahil tulos magtubod na kung ano pa man ipabistado, ta kadtubaga igwa man nagpabistadong taga Bureau of Fire da na ma-check ning harong, tapos pag nakalaog na sa harong nagbibiktima na, o kaya pag nakalaog sa harong may pinapabayadan itong taga BFP man gisa nagdali man to San Fernando, Sir Ed. So iba man ang modus kaning taga DSWD subuot, ano, pabistadong taga DSWD, pero malamang bako man yung taga DSWD, Sir Ed. So at yan, ipa-follow up tayo ni Hining Baretang ini, tanganing ako at ang impormasyon, manungod sa pangyayaring ini, pangbubudol ni Dio sa Banuan ni San Fernando, Camarineso. Yan muna, Sir Ed, ang dugang na impormasyon, yun na pagkaaga, Rick Margibara, reporting.
19: Asintado, live report!
0: Salamat, Rick Margibara. At tabayin po ang update kaya at yan, follow up. Barinaaga kay Jocelyn De Los Reyes Baldovino. Sabi niya, pabati man po sa talipapa, buruhay na po ang mga parakarne. Marinaaga po sa gabo. Sa inpong talipapa yan, Ma'am Jocelyn. Ha? Buruhay na daa, siribot-sibot na maghanap buhay. Mga paratienda ding karne, good morning, Marinaaga.
20: Good morning, good morning, good morning. Bangon-bangon na.
0: Sharing man si Jocelyn De Los Reyes Baldovino. Diyan sa Villa Grande, Concepcion, Talipapa, Naga City. Ah, sa Villa Grande pala. Concepcion Grande, Talipapa, digdi sa Naga. Yan. O, may linog na naman. Ha? May linog na naman ngunyan na alas 4.24 ng pagkaaga. Diyan sa San Fernando, Rickmar, alas 4.24 may linog naman, magnitude 1.8. Yan, sunod-sunod na mga linog, ha? Ay talaga, oo. Antes kan na video ta kang linog naman sa Venezuela. Pabati man dang happy 85th birthday. Oy, 85 anyos na. Happy 85th birthday para sa Aga. K kay Josefina, Lola Josefina Fernandez, Austria. Lola Josefina Fernandez, Austria, sa Paolbo, Calabanga. Happy birthday da, and may you have many more birthdays to come. Hali kiyayin. Alas 4:50 ng pagka-morning, dalanon da po ang nangyaring linog duman sa Venezuela, sa Japan, sa Amerika. Sabay-sabay kasud mga haros. Ano? Yan pong dahiling duidot, duman yan sa Venezuela. Grabe po ang danyos kang linog. Igwang kusog na magnitude 7.2 saka 7.5. 7.2 saka 7.5 na linog, kambal na linog daan eh. Kakaiba dain ita, duwang linog hali sa sarong lugar mismo. Kaya naggrabe ang Venezuela, kadakol na po ang gadan. Aabuton da ang rinibo ang gadan, digdi. From 10,000 to 100,000 da katao ang pwedeng natarambunan kan mga nagguho na building. Sa Venezuela po yan. Pinag-deklara na pong nasa state of calamity ang Venezuela pagkatapos kan kambal na linog na nangyari. Matindi, ano ito mga high-rise building, arlangkaw na building? Una mo, karton sa nang nagkateriklop. Kadakol po mga taong nagkadaraktugan. Sa good kasubanggi, ang nare-recover pa sana na mga bangkay, abuton pa sana sa mga 200 katao. Kadakol pa po anyaon dyan sa irarom kang building na nag-guruho ang day pa nakukuroa. Igwa nga yung sarong ina na grabe nagwala, nagkurahaw taan sa iyang aki. Yaon duman sa sindang harong na building na nagguho. Ayan o, una mo, karton sana na pinag-rulukot ang building na harlangkaw duman. Kadakol mga building ang nagkaraot. Yan pinag-tutukan ta sa mga barata kasudma. E nangyari po ang linog niyan kasudma. And sa kung kasubanggi, sabi kan mga otoridad, kadakol pa ang gigibuhon ninda sa search and rescue operation ngunyan al daw. Yan sa Venezuela yan. Matinding linog yan. Kusog. 7.2. Yan man po sa Japan. Japan man po yan. Linog man po kasudma na mga alas 7:30 ng aga. Morioka, Iwata. Yan. Sa Japan yan na linog. Igwang kusog na 6.9. Pero sa Japan, daing gayo, grabe ang danyos kang linog. Saka duman sa California, sa Amerika. Surunod-sunod po ang linog, ha? Ang mas grabing danyos ining sa Venezuela, ha? Matindi. Ang sabi po kan United States Geological Survey, pwedeng magsakat ang casualty o nagkagaradan sa 10,000 hanggang 100,000. Gabi niya ako, kadakul mang kaining ano, taong nagkadara, tugan kan mga building na yan. Kadakul-dakul. So, udma sa good kasubanggi, pigpaparadalan tayan, matindi talaga niya ako epekto ni kang linog. Duman sa Caracas, sa Venezuela, na may mga building, gurang iba dyan, mga kondominium, o di siyempre, yaon si mga tao. Nagkadara tugan nin buhay. Masakiton po gibuhon dyan ang search and rescue operation kan mga autoridad. Kadakol kita mga video kayan, sangkot at yan sa pagbabarata, madadalan po nin di ba mga video kan pangyari kang linog duman sa Venezuela, sa Japan, sa kasa California, USA. Anha po tapo kasubago. Magarmay man nakatanda, ha? Kaya ulit-uliton ta. Good morning muna kay Belen Bustamante. Good morning po sa mga magraduar kay Abby as in Charlene. Hali po kay Lola Belen. Uy, magraduar pala na. Happy graduation. Hali kay Lola Belen Bustamante. Si Seda yung mga magraduar. Si Abby saka si Charlene. Peter Jasper San Andres. alata ipalaob tayo ning pastor na dadakop sa Tagum sa city. Sige, Taganaga. At yan, tabay lang Peter Jasper San Andres. Ito person niya, lakantabay naman si Bob, si Bernardo, Maxima Oliver, Karin Plandes, Barea Teresa Rapinian, Borita Alicia Lasagna, sa Upper Yabu, Panikwason, si Kalingking, nakantabay man ngon yan, si Becky Dulong, Edgar Agutaya, Mitch Miranya, Gerard Reales, Jasmine Lastrilla Aquino, at si Larga Vlog. Ang hapot ko po, ano ta naglilinog? Ang sabi po kayan kang Fibox, naghihiro ang mga tectonic, ang mga plate sa erarum kang daga. Hmm? Pero po, kung babasahon ta ang Bible, kung taano ta naglilinog, mababasa po nindo yan sa Awit, sa Bible ha? Awit chapter 18 verse 7. Ano ta naglilinog? Lalo na nagaparakusog na mga linog niyan. Ha? Lakop na sa buong mundo ang mga linog. Grabe na po ang danyos. Grabe ng gadan. Pinakalitis po ang Venezuela, Japan, as in duman sa California. Di man sa Tuya, San Fernando, Bula, Pasakaw. Ngunyan na aga lang yan. Ha? Mga maluluyasan ng linog. Ang sabi po, sa tatarawon kang Diyos sa Awit chapter 18 verse 7, basahon po nindo o i-search nindo, kumayo ka mong Bible, i-search nindo sa Google. Bible verse, Awit chapter 18 verse 7, madadalan po nindo yan, mababasa nindo. Ang sabi po diyan sa tatarawon kang Diyos, ang lupa ay nauga at nayanig, pundasyon na mga bundok ay nanginig, sapagkat ang Diyos ay galit na galit. Turun ko po, anong dahilan kang linog? Awit chapter 18 verse 7, search nindo sa Google, sa edong cellphone. Sabi diyan, ang buong lupa ay nauga at nayanig, pundasyon ng mga bundok ay nanginig, sapagkat ang Diyos ay galit na galit. Pag sinabing galit na galit, doble ha, dapat galit. Pag sinabing galit na galit, ang guto ng maray. Anong ikinakaanggot kang Diyos sa satuyang mga tao? Grabe na po ang kasala na nangyari sa buong mundo. Ang mga linog na yan, wake up call po yan sa satuya. Ha? Nakakagiramdum lang kita sa Diyos pag may bagyo. Nakakagiramdum lang kita mag-apodding, Lord, Lord, tama na, tabang. Pag may linog na makusog. Pero pag bayo, bayo. Ay, lingaw. Lingaw lamang. Sa kasarupa, grabe na talagang nangyari sa tuya. Takitang tao, gabos na tao sa kinaban. Sabi kang Diyos, gabos kita makasalan. Ang kaipuhan talang, magbalik loob sa Diyos, mag-sulsul ka sa tuyang kasalan, as in akoon si Kristo sa tuyang buhay bilang Diyos as in tagapagligtas. Yan. Pag ginibo mo po yan, magkakaigwa kang kaligtasan sa buhay mo. Pag babalik loob sa Diyos, yan man ang gusto kang Diyos eh. Tama, pagmahal po sa tuyang Diyos eh. Dawa, gura no pa kita karaot na tao. Dawa, gura no pa kita kasalan. Pag kita nag-ngayo-ngayo na sa iya, naghagading tawa, nagbalik loob kita sa iya, inako ta siya bilang sa tuyang Diyos yung tagapagligtas. Yan po ang pinaka-best decision na magigibuta sa tuyang buhay. Mayo po ning relihiyon na kapag liligtas tuya sa impyerno, mayo po. Ano lang yan, mga propaganda lang yan. Ano solamente makapagliligtas sa tuya sa impyerno pag kita nagadan, si Hesus Kristo, ta siya ang Diyos as in tagapagligtas. Okay? So yan po ang dahilan ha, kung taano ta naglilinog. Kaya pag naglinog, mag-apod sa Diyos. Hindi na po magpangadji itong pangadji itong halaba o na bako man pangadji pati sa Diyos ha. E, nahihira kita sa mga taong araw na natatakot na tapos mapangadji itong pangadji na bako man sa Diyos pinapangadji, pati anggot dyan ang Diyos eh. Hindi kita nag-aaram na sala palan yan. dapat mangadi kita sa sabi baga ni Jesucristo, kung kayo mananalangin, manalangin kayo sa Ama sa pamamagitan ko. And kung kita mananalangin, dahil na po magparatuom kayo mga script. Paang panalangin po, pakipag-ulay yan sa Diyos. Mayon yung script na yan ang kinakaipuhan. Ang kaipuhan dyan, ano ang nasa puso mo, anong kahagadan mo sa Diyos. Direktamente mong sabihon. Ayan, araw kayo yan eh. Marain aga kay okay. Sabi ni Jose Indulo Reyes Baldovino, Diyos ko po, pareho man po sa mga maraot, grabe na po talaga ang panahon nangyari po. Sabi kay itong ama ko na maabot ang panahon, may dilubyong mangyari. Diyos ko, dahil man kami pabayaan, sabi niya. Bako po lang dilubyo. Matindi po ha. Yan, isiningit-singit lang sa programa. Matindi po ang mangyari sa Kinaban. Ha? Kadakol po kayo hindi nag-aaram. Edgar Maestrado, nakantabay naman ngunyan. Maria Catalina Ibarita, Ani, si Cicel Larga Vlog, Jasmine Lastrilla Aquino, Gerald Royales, Mitch Maranya, Edgar Adotaya, Vicky Dulong, Marinaga, kay Leon Marshall, May Katmon Milaol, sa kasi Marilyn, Gestro Brillante, Marina Agada, shoutout sa family Brillante as in Salvador. Orachan, ang tabayan ng mga pagbabarata sa Nilang Mahaloy, ang tabayan ng mga darkulang barata sa Lado Nasyonal. Uy, Matis Tigus da sa impeachment trial. Mismo si Mary Grace Piatos. Saka si Attorney Zulaika Lopez na sinasabing abogado as in atab ni Vice President Sara Duterte. Mga tao niya mismo Matis Tigus kontra sa iya. Ang tabayan po at yan, sa tuyang pagbabalik sa pagbabarata.
1: Radyo Guwapito.

0: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
1: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
0: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
1: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
0: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
1: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
2: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
3: Marhay na bareta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026, aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalam live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casorecouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos na personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prizes ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandarakulang raffle prizes. Salamat po.
4: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre.

0: taas hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayasyano. Mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yasyano mo, for shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City. Yasyano! Yasyano mo!
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
2: Oras ngunyan, alas 5.12 na nin paggaga.
3: Alas 5 na! Ang mga ultimo minutong bareta ni Laldao dapat naka-report tulos. Presko, kompleto, asin, ora mismo. Asintado bareta, enot na arangkada. Kaibahan ng mga gwapitong personalidad sa radyo. Roy San Ramon, asin Ed Bandol. Inian, asintado bareta, enot na arangkada. Digdi sa pinakabagong istasyon sa siyudad ni Naga. RGFM 105.5. Radyo Guapi.

0: Barinaga mga tugang, aldaw na Biyernes ngunyan, petsa 26 na kanbula na Hunyo 2026. Sa gari po, kami ang sendo, mga amay na parbarita.
1: Hindi po si Arisat.
0: Magpo si Ed Bandol, kaya basta yung mga reporters, baton sendo ka mga darkulang barata, lokal, national, international. Sa headlines, kaya basta yung mga barata ngunyan.
2: Asintado, asintado, headlines.
0: Edo sa headlines kang barata sa lado lokal. Tulong linog. Damatian mo niyan digdi sa probinsya rin Camarinesur sa banwaan kan Pasakaw, San Fernando, asin bula.
1: Sa iba pang headlines kan mga barata sa lado lokal, taripa sa kuryente sa Caso Recolos naglangkaw ng 2 pesos kada kilowatt hour mo niya na bulan.
0: Mga taga-Karaban, Magaraw, Bumbon, asin Kalabanga, nakahangos nin halawig. Pagkatapos na maibalik na ang supply kang kuryente, pagkatapos manin tulong aldaw tulong banggi na mayo sindang supply nin kuryente dahil sa tinamaan nin kikilat, ang transformer kan Kasoriko 2.
1: Mientras tanto kawarang tultol na healthcare program, asin pagkuha sa saliring daga sa mga parauma, isinumbong ni Bong Rodriguez kay Senadora Risa Junteveros. Iba pang sektor, hinagad pa imbestigaran kan Senado.
2: Asintado, asintado, headlines.
0: Secretary Vince Dizon, personal da ang ipapaabot kay Presidente Bongbong Marcos asin man sa DOTR. An pagkaatraso sa patrabaho kan Naga Airport.
1: Mientras tanto sa headlines kan mga bareta sa lado nasyonal, Senador Alan Peter Caetano Robin Padilla asin dating Senate Sergeant at Arms mao aplas ka pinasimbagnakan ombudsman sa reklamong obstruction of justice.
2: Asintado, asintado, headlines.
0: Attorney Selaika Lopez asin si Mary Grace Piatos. Pati naman ang sinunting parasuntok na sheriff ni Vice President Sara Duterte matistigo sa impeachment trial.
1: Sa kinabanin karawat, tambalang Alex Yala asin man Venus Williams rakdag sa double sa Umburg Open.
0: Sa barata sa lado international, kadakol ng unyan ang gadan sa nangyaring bakusog na kambal na linog duman sa Venezuela. Yan ang headlines ng mga barata ngunyan aldaw. Sa details na kang barata, inutot sa barata sa lado nasyonal. Saro na naman na pagpurbar sa buot na pang babadil sa laog kan eskwilahan ang napugulan kan mga autoridad. E di pagkatapos na tulos-tulos na mag-aksyon ang Department of Interior and Local Government asin man ang mismong Philippine National Police. Yan pagkatapos na ma-monitor na soro naman estudyante nagpaplano na magparapambadil ding estudyante duman sa Leyte. Sigun kay DILG Secretary John Bicrimulya, naka-receive sindan in impormasyon hali kay Senador Bam Aquino. Konsain, naglalakop ang kuma online na may posible mangyaring mass shooting o pambabadil na naman sa Leyte. Tulos na ipinasa kan DILG ang impormasyon sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP CIDG. Sigun sa CIDG, nakatutok sa buot ang huma sa Tolosa National High School sa Leyte. Natumbok naman kan mga otoridad ang pinaghalian kan post sa social media hali sarong 14 anyos na grade 10 na estudyante. Nagsagibo sa buot ang estudyante nin magkapirang Facebook account asin nagpost kan mga mensaheng nagpapatanid nin pangungulog sa laog kan eskwilahan. Naglakop man ang post online asin nagdaranin pagkatakot sa mga estudyante, sa mga magurangan, asin man sa mga residentes. Sinabi kan DILG na napara na ang sinambit ng post pagkatapos na makipag-koordinar ang mga otoridad sa mga estudyante. Pagkatapos kan investigasyon, sinabi kang CIDG na may sindang nahiling na ebidensya na may kapot na badil ang estudyante o may iba pang taong imbuelto sa sarong organisadong plano na pag-atake na naman sa mga estudyante. Ilan kanin sinabi kang DILG na pinagkukonsiderin ng neutralize na una pugulan ang sinambitang saro na naman na huma na pangungulog o kaya pambabadil sa sarong eskwelahan sa Tacloban City.
1: Sa iba pang mga nagbabaga mga bareta sa lado nasyonal, kinumpirmar kang Department of Foreign Affairs o DFA na mayong nairistrong Pinoy na nagadan sa duwang magkasunod na linog na tuminama duman sa Venezuela. Sinabi kan ahensya padagusindang alagad, sinabi kan ahensya padagusindang minumonitor ang sitwasyon sa paagi kan imbahada kan Pilipinas duman sa Bogota, Colombia, na iyoan nangangasiwa sa mga Pilipino duman sa Venezuela. Nakikipagkoder naman ang imbahada sa mga Pilipinong naka-elistar sa Caracas, asin man sa syudad kan Barinas, tanganing sertohon ang sa indang siguridad. Sa ngunyan, sinabi kan Department of Foreign Affairs na maayos indang narisiming report o anuman na o report din ano man na danyos o nagada na Pilipino sa nasambit na makusugo na linog. Inabisuan man ka na yun siya at mga kababayan ta duman sa Venezuela na man tinirong maingat o balikay asin magrayo sa mga lugar na o sa mga lugar na harlangkaw ang building asin na parati magdungog sa mga abiso kan lokal na gobyerno asin mga autoridad. Matatandaan na tinamaan ni makusugo na 7.2 linog sa parte kan Caracas asin may pang sarong minuto kan sundan man ini ni makusog na magnitude 7.5 na linog.
0: Sa barata sa lado lokal, baka para uba asin na vulnerable sector sa Banuan ng Pamplona, natabangan kang programa kang national government. Ang detalyes hali kay Roy Ranoco.
3: Asintado, live report.
4: 5 million na ang pinag-download kang national government sa Banuan ng Pamplona kamarinisura. Takaning ibakala nin bagas asin ipanawan sa mga nangangaipukan na Banuana nina Pamplona Kamarinisura. Segunda kay Mayor Awi Agustina, si kwartang pinagtao sa lokal na gobyerno kan Pamplona, pinagbakal nina bagas sa mga nagpaani nina paroy sa mga barangay kan Banuana, si bakal subot kan lokal na gobyerno nina paroy sa tamang presyo pinagproseso tanganing maging bagas sa yuna subot pinagpapanao sa mga pobre asin may mga kaninan sa buhay. Sigun paki Mayor Awi Agustina, pigtao niya sa MSWD pagdistribuer kan mga bagas sa grupo kan PWD pidikab driver asin iba pang grupo na yaon na naka-restar sa mga barangay sa Banuan nina Pamplona Kamarinisura. Mayo subot pinag pili ang pagpanaw kan bagas na pinagtauman kang national government.
5: Ako ni President Marcos, bagong Pilipinas, na every municipality yung taning 5 million for the rice distribution. Nagpunan mo niya sa door-to-door donation, si first trans, naman yung second trans kaya. Ang kikiba mo dyan ako yan, ito sa Limsaka. Sa mga para-umakam, ito na kong doon na pagal kami. Kaya man mga kuya, ako kami sa iba, sa cooperative. May pili yan. Basta ang pinguin mo dyan, dahil nakamala sa organization ka, PWD. Si mga presidente sa kada barangay, dumagawin ako ang listahan. As long as na may ID, kung may mga expired na ID, tahan ang kapatahan ito. Sa kapos pa na pili cab driver, palistaman, MSWD, dahil mo nakiram ang presidente. Dahil nakiram si Mayor.
4: Parte kan payag ni Mayor Awi Agustina kan Banuan nina Pamplona Kamarinisul para sa Asintado News. Roy Ranoco, Deputy.
3: Asintado. Live report.
0: Sa iba pang barata sa Lado Nasyonal, heartbroken sa buot si Presidente Bongbong Marcos. Kahit maaraman kini ang nangyaring pambabadil sa duwang o balit tulong mga estudyante duman sa Jose National High School sa Tacloban City. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na mga insidente ni mga violensya sa baka eskwelahan na nangyari sa iba pang parte kang Pilipinas arong kan sa Cavite dahil subot maako-ako ang arong kaining mga insidente na mga hobines o mga kaakian ang imbuelto. Kan mabaritaan subot kang presidente ang nangyari sa Tacloban, heartbroken ang matian kang presidente as in dahilan sa mga kaakian ang nagluluwas na nagkagibo kang krimen as in mga inosente ang kabataan ang mga nabibiktima sigon kiyo si Claire Castro. Sinabi pa man niya na sa ngunyan pinagtutulod kang presidente ang panukalang pagbaba kan age of criminal liability o babaan ang edad kan mga kaakian na nakakumiter ning krimen tanganing mapanimbag ini sa mga arong kining nangyaring krimen. Uyang pahayag na yan ni Jose Claire Castro Campalacio Malacañang.
6: Iuutos din po ng Pangulo ang agarang pag-determine ano ang nagiging ugat nito. Maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng iba mga gaming apps na marahas. So dapat makita po talaga kung saan nagbumula ito, kung nagkakaroon ba ng panggagaya, nagiging parang normal ang ganitong klase ng kaharasan. So, yun po, ipinag-uutos po ng Pangulo ang lahat ng dapat na gawin ng mga concerned agencies para po maiwasan ang mga ganitong klaseng kaharasan, lalo-lalo na sa eskwelahan, sa mga kabataan.

0: Sa iba pang mga nagbabaga mga pareta sa lado nasyonal, natapos na dai binubukasan unsealed box gikan sa Bureau of Internal Revenue. Nasubot may laog kan mga tax documents ni Vice President Sara Duterte matapos ang huring aldaw kan pre-trial conference para sa naginibo kasuudma para sa impeachment case kan Bise. Susog sa House Prosecution Panel, hinagad nilang bukasan asin gibuhong ebidensya ang sinambit ng kahon. Alagad, dahil ni napagdesisyonan durante sinasambit ng pre-trial conference nin huli ta kaipuhan ng nasubot ni na magkomento ang kampo kan Vice Presidente antes magdesisyonan kan Senate Impeachment Court kung pwede nang bukasan ang sinambit ng kahon asin gamiton ining bilang ebidensya. Matatandaan, ipinasilyado kan ang Green Box kan House Justice Committee matapos kontrahon kan BIR ang pagbubukas kini mientras sa pigdadang ugpa kayto ang reklamong impeachment sa House of Representatives. Sa ibong kini sinabi kan prosecution panel na ipreparar asin na mamarka naman subot diba namarka naman subot diba pang mga ebidensyang mautindang ihampang sa paghinanyog biglalauman man maluwas ang Senate Impeachment Court nin pre-trial order na maserbing giya sa masunod na lakdang kan impeachment trial. Matatandaan si Duterte na hampang sa reklamong may connection sa subot paglapas sa konstitusyon, graft and corruption, panunuhol, betrayal of public trust, hindi ba pang abang gagabat na mga akusasyon.
1: Mga naka-star sa mga gilid kan salog o easement kan waterway sa siyudad ni Naga ililipat sa Bayanihan Village sa Pakul. Ang detalye sa liki Owing Solina.
2: Asintado Live Report.
3: Inutan mo na ang 120 household gikan man sa Lerman na may nilipat sa temporary use sa Bayanihan Village na yaon dyan sa Pakul. Naring magtinirning nasa siyam na bulan naring pato ang buwelo ang pag-konstruwera ang limang mga low-rise condominium type rental housing project sa lote kang siyudad na yaon dyan sa Barangay Lerma bago isinudba na ang pagkulukar ka mga pamilya o dwellers na identify kang siyudad na yaon sa mga gilid ng waterways. Nabi kang ni Mayor Lenny Rupero madali nang maipatugdok ang 150 modular housing units sa Bayanihan Village na sarong transitional housing project ang lisud na yaon sa Barangay Pakula na na-turn over na sa lokal na gobyerno. Ini para man temporal yung maging istaran kang 120 household apektado kang ipapatugdok na Naga City Rental Housing Project sa Lerma. Oras na makompleto naman na maipatugdok ang 300 unit ng modular houses sa Pakula, mapupunan namang drakong digdi ang mga dwellers sa mga easement sa mga waterways kang siyudad. Primero ang mga na-identify ang mga hani sa barangay Concepcion Pequeña. Ay napapagampahayag ang alkalde.
4: Itong ililipatan na si mga hahaliun pa sa waterways. Oo, kaya kadkang pagkatuko ko lang baga, identified ta na si mga nag-encroach sa waterways. Ang hiling ta kaya si mga basura hali dyan. Data sinda malipat dahil may panglipatan. Pero ngunyan na yao na si modular shelter units, pag nailipat kasi, ang ma-occupy lang kang Lerma, garo 120, 130 units. Kung maging 300 na yan, pwede na kita magpuun. Mapuun kita sa Concepcion Pequeña, pag nilipatan.
3: Tapos ang alcalde Lenny Lobredo, para sa Asintado News, Joel Sinina.
2: Asintado, Live Report!
1: Dawa na nga ni Day na buksan ang silyadong box dahali sa Bureau of Internal Revenue BIR na naglalaman kan mga tax document ni Vice President Sara Duterte. Mahalaga man giraray na sa pre-trial conference na markahan na ini bilang saro sa mga ebidensya sa kontra kay Vice President Sara Duterte sa impeachment sa saya. Sigun si kay Congressman Terry Ridon, damarkan ang sinambit ng box na kung siya pinagsilyuhan kanini magkaigwaning hearing sa Kongreso as in ini saro ng ebidensya na bubukasan sana kan impeachment court kung ini mag-orden tanganing mabuyagyag kumbaga nagtatama ba ang mga waste na pinagbabayad ni Vice President Sara Duterte kasi agom na si Atty. Manz Carpio base man sa iyang mga sal-en o statement of assets, liabilities and net worth as in kansindang mga negosyo. Sigon kay Terry Ridon, ini sa sarong dakulang ebidensya na magpapatunay kan sinasabing day mapaliwanag na kayamanan kan Vice Presidente uyan sa iyang pahayag.
5: I'm quite certain there will be a marking today of the box itself. The box, no, sealed. I think yun po yung pwedeng mag, I think that is what will happen today. Maybe the box will be marked itself. No?
6: Even if the contents are unknown, sir, you will mark it as an evidence. Ganun po ba? Paano ba, sir?
5: Yes, that's correct. It will be marked, the BIR box that was transmitted from the House to the Senate will be marked today. So yun po. So we will see later.
1: Orat yan, babalikan ta ang mga barata. Banunungod sa nangyaring linog sa Venezuela, nakadakol-dakol na ang pinag-report na nagkagardan, as in kadakol ng mga harlangkaw na building ang nagguho. Bantang Attorney Celica Lopez, Mary Grace Piatos, as in man dating sheriff na binugbog ni Vice President Sara Duterte, matistigo sa impeachment trial. Ang detalyes, Orachan.
2: Radyo Guapito.
7: Ang motorista na experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubuan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
8: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
9: Marhay Navarreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga maatender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos na personal na maatender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga maatender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly as in manggana kandarakulang raffle prizes. Salamat po.
10: Ano tagaro ginaromos na naman yung pandok mo, Nonoy?
11: Kawasa, nariribong ako lo. Kung anong i-enroll ko?
12: Ano ta nariribong ka? Ano ba ya ang muya mo?
11: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
10: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Huli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NZM.
11: Huh? Yuda, nene?
12: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan Ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa Bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or crime top-notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataon ng dekalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
13: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Pakukawa Level 3 Accredited; Master of Science in Criminal Justice, Pakukawa Level 2 Accredited; Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
11: Di madumana ako.
12: Masain ka na, Nonoy.
11: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.

0: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yashano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-Water Doc!
1: Sa mga nagbabiyahe o pasilig sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puanpo alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 manin pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 in Bangi, Naga to Cubao Sampaloc, gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapa Metro Manila, mag-Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka-Raymond Transportation ka, biyahe na.
2: Gusto mo ng best student life?
3: Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality.
2: De kalidad na edukasyon?
3: Check!
2: Makabagong learning modalities at modern facilities?
3: Double check!
2: Expert teachers?
3: Check!
2: Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao.
3: Kundi future ready, work ready, at life ready ka.
2: Ang proof? Look at the top notchers, the board passers, and our successful alumni.
3: At ang high employment rate? Tatak UNC yan!
2: Kaya huwag nang mag-hesitate.
3: When it comes to your future, UNC is your best bet.
2: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
4: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
5: Tamang oras ngunyan, alas 5.38. Sa iba pang barat ang unyan sa lado nasyonal, liwat na naman nagsangat nin kasong cyber libel sa Department of Justice si dating Senador Antonio Trillanes Deport kontra kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Senador Marcoleta asin man sa 18 sinasabing mga dating soldados na nagtistigo sa pagdagog sa Senado kan Hunyo 4. Sa kaso, pinagsabi ni Trillanes na nagpaluwas na naman ni mga akusasyon na kaputikan ang sinasabing dating soldados kan Marines na mga alalay ni dating Congressman Saldico. Kung kaya, liwat na naman ininyang sinangatan ni kaso Sausgado. Yan inulita, paurotro na sa nadasubot ang akusasyon kontra sa iya dahil siya pinagdeliberan ng mali-malitang kwarta bilang lagay. Sinabi ni Trillanes ni kaputikan kung kaya siya liwat na naman nagdagdag ding kaso. Uyang pahayag na yan ni Trillanes sa isyong ini.
6: Hindi po totoo yun, kaya bawat salita, bawat okasyon na sasabihin nila yung kasinungalingan na yun, magpa-file po ako ng kaso sa kanila. Sila yung nag-facilitate nun, yung nag-extract ng mga kasinungalingan na sinabi ng mga 18 bodyguards. Wala silang authority to do that. Because of that, wala silang parliamentary immunity. Kasi the day before that, napalitan na si Cayetano. Napalitan na rin si Marcoleta. Hindi sila ang legal na Blue Ribbon Committee.
7: Sa iba pa mga bareta, tinawan doon kan DepEd mantinidong mga isolated cases ang nangyaring pambabaril sa Sarong Eskulan duman sa Tacloban City. Sa iba pang dahil palang nahaloy na insidente ni siring na kaparehong insidente sa iba pang eskwelahan. Sinabi ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma, daipig babaliwala kan ahensya ang mga pangyaring ini alagad mayo pang senyales na kuriyat o mahiwasan na ang siring na klaseng karibukan sa eskwelahan. Alagad binibisto niya subot ang pangaipong mas higpitan ang pagpapautob ng mga safety measures sa mga eskwelahan asin pakusugun ang koordinasyon sa mga magurang asin komunidad. Matatandaan matapos ang takluban shooting na ikinagadan kan tulong mga estudyante asin ikinairido kan 20 iba pa sinabi kan DepEd. Pigre-review na ninda ang implementasyon kan mga pulisya para sa seguridad sa mga eskwelahan. Kabali sa mga lakdang, iyon paggamit ng CCTV cameras, pagbugtak ng security guard, random bag inspection asin man, metal detectors. Sinabi pa kan DepEd na iguan ang nagdadanay na guidelines sa mapadapit sa school safety sa irarom kan DepEd Order No. 6, Series of 2026. Alagad ang angat ko niyan, iyon akong gurano kahigpit na ina-implementar ini sa kada mga eskwelahan. Mientras tanto, sagud ko niyan, panagos man nagtataonin psychological support ang DepEd sa mga biktima, mga teacher asin mga estudyante na apektaran ang nangyaring insidente duman sa Tacloban.
5: Sa Barata Salado, lokal, sunod-sunod na anti-illegal drug buy bust operation sa Naga dahil konektado sa Lambang Saro. Sabi sa report ni Melvin Machado.
8: Asintado, live report.
9: Dekonektado ang tulumag darakulang anti-illegal drug buy bust operation na nairehistro sa siyudad kang Naga sa paikang Naga City Police Office kanakaliis sa mga tulong aldaw. Susog kay Police Lieutenant Colonel Elmer Asoris tagapagtaram kang Naga City Police Office ang huring na aresto kanakaliis sa aldaw na Miyerkules sa Pagabanggi sa barangay Balata, siyudad kang Naga na si alias Ran, 37 years old, soldero, mayong trabaho residente kang nasa Bitang Barangay. Ang pinagtrabaho subot kang Police Station No. 6 kang Naga City Police Office. Apat na gramo din subot shabu ang na-recover na kakantidad, 27,200 pesos. Pinaglinuman ni Police Lieutenant Colonel Asoris na DEI sa mga ubako sa mga police station. Pinagtatago ang mga na-recover na illegal na droga. Ini, yaon subot sa custody kang PNP Forensic Unit kung sain pinag-i-examine para aramon kung inimananggad illegal o inimananggad shabu. Basado naman sa mga gagamiton na ebidensya sa pag-file nin kaso sa mga naarestong sospechado. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
8: Asintado Live Report.
5: Sa iba pang barata sa Lado Nasional, iiba sa House Prosecution Panel sa impeachment trial ang sarong dating sheriff kanhusgado. Da sa buot naging imbuelto sa sarong kontrobersiya sa insidente kontra kay Vice President Sara Duterte. Sa pinagpaluwas na pre-trial brief kang prosecutor, kabali si Abby Andres, da dating sheriff sa Davao, sa walong testigong pinaglauman na magtataoning testimonya katakot man kan aligasyon kontra kay Vice President Sara Duterte. Magirumduman ang sheriff na si Andres ang nagpapasunod sa naman kan demolition order duman sa sarong pinaggibong demolition sa Argawanin Daga sa Davao kan taon 2011 na konsain kay ito panahon na ini Mayor si Sara Duterte sa Davao. Sinambit ng insidente na bad trip si Mayor Sara Duterte kay ito as in big para suntok ang sinambit ng sheriff sangkod ini maospital. Apuera sinambit ng dating sheriff na matistigo kontra kay Sara Duterte, matistigo man daab si Mary Grace Piatos bilang saro sa mga testigo kang prosecution team, asin apuera kayan, matistigo man daa si attorney si Laika Lopez na dating undersecretary ka ito ni Vice President Sara Duterte sa DepEd. Si Laika Lopez ang matistigo kontra mismo sa saiyang amo na si Vice President Sara Duterte sa trial.
7: Sinugunak ang Office of the Ombudsman sina Senador Alan Peter Cayetano, Robin Padilla asin dating Senate President o Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca Simbago ng reklamo obstruction of justice na isinangat laban sa senda. Ini katukod man kan pagpapadulag o pagdulag subot ni Senador Ronald Bato de la Rosa duman sa Senado pirang oras matapos an insidente nin na drama nin pagpaparapaputok nin Badil sa tao kan nag sa ibong kan warrant of arrest na ipigsirbi kan International Criminal Court laban sa nasambit ng senador. Sa direktiba kan ombudsman na may petsang June 24, tinauan ang tulo nin 15 días tanganing isumitir ang sentang counter affidavit bilang partikan isinasagibong preliminary investigation. Nagpatadid pa ang ombudsman na pwedeng resolveran ang reklamo basado man sa mga available na record kung dahil matriumpong magsumitir nin Simbag ang mga ini sa laogan ipinagtalaan na panahon. Ipig-file ang reklamo ni Tindig Pilipinas co-convenor Kiko Aquino D. kay Riba Ana Pirang Grupo. Kabali ang partido ng manggagawa by Gani Feminist Collective, Magdalog Party, Student Council Alliance of the Philippines, asin man Youth Resist

0: Sa iba pang barata mo niyan, barata sa Lado National, natapos na ang pre-trial conference duman sa Senado. Kasi naglalaom mo niyan ang House Prosecution Panel, pati naman ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte, na magiging mabilis ang trial sa maabot na Hulyo 6. Yan pagkatapos na matapos ng markahan ang gabos ng mga ebidensya sa nagagamiton sa trial, as in nakalistaman ang mga testigo na nakatalaan na magbuyagyag kan mga katotohanan sa sinambitang trial. Uyang pahayag niya ni Congresswoman Jerby Luistro ang lead prosecutor kan mga congressmen duman sa gigibuhon na trial sa Hunyo 6.
1: Natapos na po ang marking of exhibits and na-terminate na rin ang pre-trial conference. Of course, we expressed our thanks and gratitude to the impeachment court sapagkat through the intervention of the impeachment court, nakatapos kaming magbarka, especially with voluminous documents pertaining to the article on unexplained wealth and the article on confidential fund, no?
0: Iba pang barata sa lado lokal, pagbisita ni Mayor Gerald Piña sa nasyon kan Japan, pigmimirar niyang naging produktibo pagmanihar nin basura sa Japan, maut niyang maadaptar man sa San Jose. Sa partido, ang detalye sa Likarik Margie Vara.
2: Asintado, live report.
3: Minimirar ni Alcalde Gerald Peña kan San Jose Camarines Sur na naging produktibo ang naging kalakawan niya sa nasyon kan Japan sa laog din tulong aldaw matapos na maimbitiran siya kan Filipino community sa siyudad ni Nagoya. Hulita, biniliban niya kung nga papaanong naging o ang basurang duman sa Japan, dawa iyaon sa kasentruhan kan siyudad, pero mayunin bata asin nakapag una pagkukuan ng paningkuryente. Kaya aman, bilang nagbubusol kan na pagpapahalaga sa kapalibutan, masurat siya sa halangkaw na opisyal kan gobyerno na matauan ni atensyon ang siring na proyekto para sa futuro kan mga masunod na henerasyon. Uni si Mayor Gerald Peña.
4: Ano ta dahi takayang adaptar ng argani na dahi man siya gayo kagasusan? And nagkepuhan tang matawanan ng doon ta lumampo sa Nagoya City and other cities of Japan. Mahiling nindo ang zero waste. Ano, aside from the model in Singapore, saro ini sa pinagtitingala. Ano, sa Nagoya mismo, kasi ng anum na planta na nagigibo kayo ni. Mayong bata, mayo ning fumes, mayo ning carbon dioxide na nagluluwas. Tahimik na sa tao sa kankarungan. As in, pangalawa, ang importante ay nag-degenerate ang ining kuryente.
3: Mientras tanto, sinabi niya na dawa man masurat siya sa mga ralangkaw na opisyal kan gobyerno, dahi siya mahalat sana kung ano ang magiging simbag ang gigibuhon kan alkalde. Iyon na kumbinsyo ng mga naging amigo niya sa Japan, tangaring mag-imbes sa iyang o sa indang banwaan. Hulita, nakakaingit ang sistema kan pag-dispose kan basura sa nasabing nasyon. Ang naging pagbisita kan alkalde sa Japan, mayo nin binutasan na gastos ng lokal na gobyerno, imbes inisinimbag kan mga nag-imbitar sa iya. Para sa Asintado News, Rickmar Guevara.
2: Asintado Live Report.
5: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, gwineltahan liwat kan Malacañang ang subot mga mayong basayang akusasyong pigpaparagibo ni Senador Alan Peter Cayetano laban sa administrasyon. Simbag inikan Malacañang sa day naguuntok na katataram ni Cayetano sa sayang Facebook Live kung sain pigpaparabanatan ang gobyerno. Idinamay pa ang pamangkin ni dating Presidente Noynoy Aquino na si Kiko Aquino D na nagsusunod-daa o sunod-sunodan daa sa Kumpaskan Malacañang. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro bakong kakampikan na Presidente si Kiko Aquino D asin sa katunayan subot. Kabali ini sa mga nagtutuyaw sa gobyerno bilang co-convenor kan Tindig Pilipinas. Nagangalas man si Castro kung sa'y naguhugot si Cayetano kan sa iyang mga istorya asin pangiintriga na mayong basihan na inaagi pa sa iyang social media page para sana magpararibok. Dapat subuot makanood na ang publiko na aramon kung sisay ang mga nagtataram nin katotohanan asin may kabuluhan.
0: Sa iba pang barata sa Lado Nasyonal, kumpiyansa si dating Senador Sonny Trillanes na mabaraliktad na ang mga dating malita boys kansinda mga testimonya laban sa mga akusasyon kay ni sa magkapirang mga politiko orog naman sa mga testimonya kay ni nakaputikan subot kontra kay dating Senador Trillanes. Sa sarong entrevista sinabi ni Trillanes na namatian ang unyan kan mga 18 malita boys na dating alalay ni Saldico na unpressure pagkatapos kan surod-surod ng mga kasong sa indang inaatubang hali sa mga opisyal kang gobyerno na pinagsasautan na subuot nagresibi ning mali-malitang kwarta. Sinabi ni Trillanes na mayo ning katotohanan ang mga akusasyon kaini asin maririsa man na paburubago ang testimonya kaini. Bala tansaro sa nabagwang testimonya iyo kay Senador Chis Escudero na dati daiman kabali na sinasabing pinagdilibiran ng mali-malitang kwarta. Alagad kan magbaliktad si Escudero paghali sa kampo ni Cayetano nagpasiring na kigatsalyan. Nagluwas na naman ang bareta na ini pinagdilibiran man daaning haro ning mali-malitang kwarta sa iyong harong duman sa New Manila. O yung parte kang pahayag na yan ni Senador Trillanes.
6: Alam niyo po, habang patuloy silang nagpapagamit dun sa mga political handlers nila, eh, bagong kaso yon. Kasi ganun po ang ano da ang cyber libel eh. Every occasion na sinasabi nila yon would be another count ng cyber libel. Hindi lang yon, iba-iba yung sinasabi every occasion. Kaya nga yun mismo yung sinabi nila ngayon, ebidensya laban sa kanila based dun sa mga una nilang sinabi. Kasi ganun yun eh. Para ano to, magtanda. Kasi kung ano man yung pinangako sa kanila rito o binigay sa kanila, tignan natin kung katumbas yan ng perwisyong kakaharapin nila. Kasi pwede yung ganun. Ganun lang po yan. Ipo, kasi nung June or the day before nag-conduct sila

0: Tubod ang DSWD na importante ang papel kan pamilya asin komunidad sa pagpugol sa pagdakol nin kaso asin karibukan asin krimen kinaimbultuan kan mga jóvenes. Inan bagay na pinahayag ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na kadakol mga bagay na kaapektar sa pag-ugali kan sarong aki susug sa opisyal posibleng magugat ang maringis na pag-ugali sa problema sa laog kan harong o sa mga saralang pag-ugali na nahihiling kan mga kaakian sa sayang kapalibutan o sa komunidad. Huli digdi tinawan do ni Dumlao kinakaipuan ni mga lakdang tanganing matawan ni tamang giya ang mga jóvenes sa tabang kan pamilya asin na komunidad. Mientras tanto, bako ulang subot kakulangan sa security measures ang dahilan kan mga nangyaring karibukan sa mga eskwelahan kundi ang haluinang pagpapabaya kan gobyerno urog na kan Department of Education sa inaapod na mental health kan mga estudyante. Iniman ang naging reaksyon ni Acting Chair Party List Congressman Antonio Tino matapos formal i-file ang sendang resolusyon tanganing imbestigaran ang mga karibukan sa mga eskwelahan arog kan pambabadil sa duwang mga estudyante sa San Jose National High School duman sa Tacloban City asin maging an pananaksak kan sarong estudyante duman sa General Trias Cavite susog sa kongresista kulang nin 150,000 ang public school teachers kaya dai nababantayan kan mga ini ang sa inda mga estudyante mientras na 2,000 sa nasubot ang guidance counselor sa interong nasyon. Harayoon na maraini sa 50,000 na guidance counselor na kinakaipuhan para sa 28 milyones na mga estudyante na pirma naman subot kan gobyerno o nagpirma naman subot kan gobyerno ang 2.97 billion pesos para mas sa school-based mental health program sa 2026 General Appropriations Act. Alagad kulang pamang girari subot na maray ang mga personalized na mabantay sa mental health kan mga estudyante. Matatandaan, ribu-ribu ang mga nakakapasar sa exam kan mga teachers. Alagad, pipira-pira sana ang piga-hire kan Department of Education na mga paratuklo.
1: Iba pang barata sa lado lokal, harong sa Libmanan, Cabarin Sur, linaog nin parahabon. Auto sa kamang alahas, nalalay kan mga suspitsyado. Ang detalye sa like Melvin Machado.
2: Asintado, live report.
3: Limang kalalakihan na armado ninda ipamaditer mataraan na klase ni Badil ang naglaog sa residensya kang biktimang si alias Jaime, 67 years old, retired government employee as in residente kang Zone 3 Barangay Bahay Libmanan Camarines Sur. Tinakot ang biktima, nakukulugan kung dai itatao ang mga importanteng gamit kay ni persa na hinanap as in kinoa ang mga gamit as in tulos sa nagdurula gamit ang puting Montero Sport na may plate number EAF7509 na nagkakantilad 1,700,000 pesos kaibahan ang binitbit na mga assorted na mga alahas na nagkakantilad has 80,000 hasta 100,000 pesos cash na 45,000 pesos ATM as in credit card duwang unit ng iPhone 13 Pro na nagkakantilad 70,000 pesos kada sarong unit ng iPhone 14 Pro na nagkakantilad 70,000 pesos sarong unit ng Realme 10 cellphone na nagkakantilad 15,000 pesos nothing phone na nagkakantilad 20,000 pesos as in liabe kang Montero Sport as in Nissan Terra pati naman na ang susi o liabi sa motorsiklo. Nangyari ang robbery hold up as in carnapping pasado alas 9 ng Banggi, Kasubanggi. Ang Philippine National Police sa Libmanan Camarines Sur tulos man nagkondusiring pursuit operation biyantas ang Camarines Sur Police Provincial Office pinagsugo ang gabos na katarayan na munisipyo sa nasa bitnang distrito na magkondusir ni napagmanman sa kapalibutan na sin hanapon kung nag-agi sa senda ang nasa bitnang bihikulong hinabon sa banduan kang Libmanan Camarines Sur. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
1: Sa Barata International, kadakol na ngunyan na pinag-report na nagkagaradan pagkatapos kan bakusugo na linog na nagtama duman sa nasyon kan Venezuela sa pinakahuring report, nagluluwas na ngunyan, da 188 katao na ang narecover na nagkagardan pagkatapos na magguho ang mga langkaw na building duman sa Venezuela pagkatapos kan kambal na linog na nagtama silang bitang lugar. Ansaro, magnitude 7.2 ang kusog, mantang ansaro pa na naglipas na ning pirang minuto, naglinog na naman. Ang kusog 7.5, pinagsasabi sa impormasyon na 1,528 katao na ang sinasabing mga nagkairido. Sa ngunyan, pinagdeklara na sa erarom kang State of Calamity ang Venezuela. Asin sinasabi kan na mga autoridad na kadakol pa ang nagkatarambunan sa mga nagguho na building. Konsain pinagkakarkulo na 10,000 hanggang pataas pa ang pwedeng nagkagardan sa sinambitang linog. Iyan ang pahayag kay United States Geological Survey. Sigun sa indaini ang pinakamakusog na linog na nangyari duman sa Venezuela sa pagkatapos din pira o puon ka 1900. Sabi sa impormasyon na urog pang malagdagdag ang mga ma-recover na gadaan. Huli nga sa mga kadakol na mga kondominium as in mga building ang nagkagaraba, nagaruhuna mo karton sana as in ini pwede magsakat sa ribo-ribo ang magadaan. Kasabay kayan ang nangyari man na linog kasudma sa Japan na may kusog na 6.9 ang magnitude na konsein sinasabing minimal sa naman da ang danyos na dinara duman sa nasyon kang Japan asin kasabay man kang linog na nangyari man duman sa California sa Amerika. Orachan, babalikan ta ang mga barata digdiman sa Cabarin Sur kasubagong magahon. Nangyari man ang linog sa Pasakaw, San Fernando asin bula. Banga residentes kang Calabanga, Bombon, Magraw asin man kan kanaman. Ayahay na tanay balik na ang supply kan kuryente kang Kasurikodos. Ang detalyes kan ni Bapang Barata Orachan sa sabuyang pagbabalik.
2: Radio Guam.

0: Na pwedeng-pwedeng pang negosyo, as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
1: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
2: From its humble beginning in 1997, TRD Ibalo Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, TRD Ibalo Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with a package tour including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGUs enhancement program. TRD Ibalo Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. TRD Ibalo Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. On the move. Located at Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, TRD Ibalo Tours, 96@yahoo.com.
3: Chara na!
4: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
5: Tamang oras ko niyan, alas 6:09 na ni pagkaga. O diyan sa detalis na kan mga barata sa lado lokal. Nagkaigwamanin paglinog digdi sa probinsya ng Kamalansur kasubagong magahon. Kinasabi sa report kan Philippine Institute of Volcanology, nagkaigwaning linog kasubagong alas 3:10 nin pagkaaga sa Banuaan Kampasakaw, asin ini may kusog na magnitude 2.2. Inasabi pa man sa impormasyon na apwerakan linog sa Pasakaw, nagkaigwaman ng linog sa Banuaan man kang Bula. Kaso bagong magahon, mga alas 2:58 sa nin maugmagahon, na ang kusog kay ni magnitude 2.1. Apwerakan sa Bula, nagkaigwaman ng linog, kaso baguman alas 4:24 nin paggaga, sa Banuaan kan San Fernando kung sa iniguaman ng kusog na magnitude 1.8. Sinasabi man kan Philippine Institute of Volcanology na yan ang tulong mga magkasunod na linog nagyari digdi sa probinsya ng Camarines Sur ngunyan na pagkaaga.
6: Sa iba pang mga barata sa lado lokal, pinkumpirmar kan kaso Recodos naliwat naglangkaw ang taripa sa kuryente ngunyar bulan. Sa programang Ansatong Kooperatiba, sinabi kasudma ni spokesperson Renner Bukay, haros 2 pesos per kilowatt hour ang ipiglangkaw kan taripa sa kuryente. Ang effective rate para sa bulan ng Hunyo para sa residential consumers nasa 12.59 pesos kada kilowatt hour. Kung ikukumparar sa GIS 47 per kilowatt hour kanagtalikod na Mayo, sa low voltage 11.70 pesos per kilowatt hour kumpara kan Mayo na nasa 9.59 pesos per kilowatt hour sana, asin sa high voltage 10.73 pesos per kilowatt hour kung ikukumparar kang nagtalikod na bulan na igwasan ng 8.12 pesos per kilowatt

0: hour. Paliwanag ni Bukay na ang pangyaring adjustment sa taripa sa kuryente kausakan mga nangyaring pagkakaigwaning problema sa supply ng kuryente sa Luzon asin Visayas grid kag nagtalikod na bula na nagresulta sa sunod-sunod na power shutdown. Pagmahal din kuryente sa power suppliers na sinabayan pa kan nangyaring pagsirit sa presyo kan mga produktong petrolyo sa nasyon. Uya si Renner Bukay.
1: Itong nakonsumo ta kang nakaagi pong May, May 2026, na nagkaigwa po kita ng manual load dropping, nagkaigwa ng problema si supply sa Luzon and Visayas grid. Nagresulta sa pagkakaigwa po ng power shedding o itong manual load dropping na may mga lugar sa Luzon and Visayas na nag-shutdown ng power dahil kulang po si supply. Alangkaw si demand dahil grabe ang konsumo, darakang init kang panahon, tapos nagkaigwa pa kita ng pagnipis o kakapusan sa supply ng kuryente. Ang resulta, alangkaw po ang satuyang bakal kang kuryente. Plus, sinabayan pa itong pagkakaigwa ng problema sa supply ng produktong petrolyo na halangkaw si Dolyar, nagiging epekto po kung taano ka nagmamahal po ang nababakal kang kuryente.
0: Parte kan mga naging paliwanag kasuudma ni Renner Bukay.
2: Sa iba pang baratang unyan sa lado, sa kamugtakan kang panahon, saro na naman na bagyo ang naglaog sa Philippine Area of Responsibility. Sa pinakahuring barata ang pinagpaluwas ngunyan kang DOST Pag-asa bilang Tropical Cyclone Bulletin No. 3 ang inipinagpaluwas kasubagong alas 5 nin pagkaaga. Higon sa impormasyon, ang bagyong si Gardo nakamantinir kan sa iyang kusog asin ini naghihiro pasiring sa north-northwestward sa kaiwasan kang Philippine Sea. Kasubagong alas 4 nin aga ang sentro kan bagyong si Gardo pinagkakarkulo na nasa distansyang 1,280 kilometers sa sirangan norte sirangan kang extreme northern Luzon. Higun sa impormasyon, may kusog ang bagyong ining 95 kilometers per hora halis harani sa tanga. Asin igwanin pagbugso ni Duros na 115 kilometers per hora asin ini naghihiro duman sa kadagatan. Asin sinasabing pwede sir daiman maglalandfall sa kadagaan kam Pilipinas.
0: Ikinabigla asin haros na makatubod si Senadora Risa Hontiveros matapos makaabot digdi ang mga problema dapit sa presenteng sitwasyon sa probinsya ng Camarines Sur. Iyan pagkatapos isumbungkan man iba-ibang sektor asin mga opisyal kan mga munisipyo sa probinsya durante sa sarong pagtitiripo na ipinaapod kan Senadora digdi sa Surinaga kang nagtalikod na Miyerkules an subuot kawarang aksyon kan lokal na gobyerno kan probinsya sa agrangay kan mga konstituentes o mga bagay na dapat aksyonan kan gobyerno probinsyal. Kabali sa isinumbong ni dating gubernatorial candidate Bong Rodriguez ang problema dapit sa healthcare program sa probinsya arog sa kawaran pagraray subot nin provincial hospital. Sinabi ni Rodriguez imbis kayang pakarayon asin i-operate ang sinambitang hospital nagkakasya sa nasubuot sa medical mission ang gobyerno probinsyal na nagresulta sa paglobo ni mga pasyente sa Bicol Medical Center.
3: Problema sa una po yung problema sa sektor ng healthcare. Marami po kaming ospital na sana imbestigahan dahil imbis po na magsilbi sa pangangailangan ng mga maliliit, ng mga may sakit, pinagkakakitaan pa ng mga politiko sa probinsya. Imbis po pagganahin ang mga ospital dito sa probinsya, puro po medical mission. Medical mission pinapapirma sa blankong papel ang mga beneficiaries. Siguro po kung may pagkakataon kayo, samahan kita. Bisitahin po natin ang isa sa mga ospital ng probinsya para po makita nyo ang kalagayan. Ang sasalubong po sa inyo doon, hindi receptionist, hindi doktor, hindi rin po nurse. Kung hindi po kambing, siguro po yung mga frogs ang naandun. Ganyan po. At ang nakakalumo, ginastosan po ito ng pera ng gobyerno, and yet wala pong napapakinabangan. Kaya po tuloy, nagsisiksikan ang mga pasyente dito sa buong probinsya sa isang ospital dito po sa Bicol Medical Center.
0: Mientras tanto, kabali pa sa ipingsumbong de Rodriguez at mapanapit sa subot kawarang department head sa gobyerno probinsyal asin problema sa sektor kan agrikultural. Arog sa problema duman sa siruma kan mga parauma sa banwaan in pili kamaranuson na inbe subot tabangan na pagsugon ang food security. Pirit subot sinasakop ang maywaso na kaumahan para sa natugdo kaning golf course asin gibong reserba sa depa maaraman na mga proyekto. Hinagad pa ni Rodriguez sa senador na kung mapupwedeng imbestigaran kan senado ang mga problemang ini na inaatubang unyan kan Kamara ni Sur. Pasubapang sinabi ni Rodriguez sa tripo na aram niyang kaya ini kan powers ni Hontiveros.
3: Pero po, hindi lang yung sa kawalan, hindi ko maintindihan kung paano umiiral ang probinsya na wala pong mga department heads. Kasi po ang pagkakaintindi ko, ayon sa batas, required yun, and yet they get away with it. However, ang pinaka-problema po, hindi na lang sa neglected ang agrikultura, kundi inaagawan pa ng lupa ang mga magsasaka na wala na pong ibang pagkukunan. Halimbawa, may recent po na kaso ng expropriation dito po sa Pili, Camarines Sur. Minadali, sinabuyan pa nung mga tauhan nila ng binasag o dinurog ng mga bote para po wag nang makapag tanim o magsaka. Akala ko naman po urgent talaga. Pero nung nagkaroon ng scoping, ang nakalagay doon, papagawa ng golf course. At saka po, 130 plus hectares, hindi pa alam kung anong gagawin. Bakit minadali? Sana po matulungan natin yung mga farmers na ito, hindi lang po sa Pili, sa Siruma. At sa akin pong pag-iimbestika, napakaraming bayan sa Camarines Sur, ganito po ang nangyayari. Hindi po ito kaya ng powers ko kasi wala akong powers. Hopefully po, katulad nyo, lalo pa po pag maging presidente kayo, sana po.
0: Parte kan mga naging pahayag ni Bong Rodriguez.
2: Diba pambarata sa lado lokal, dakulang pasalamat kan mga residentes kang Kalabanga, Bumbon, Bagarawasing Karaman. Pagkatapos na formalmente nang maibalik ang supply kan kuryente sa indang lugar, bagyumduwa na pira ng aldaw asin pira ng bangging sakripisyo. Ang sinasapo kan mga residentes, pagkatapos na tamaan kan kikilat ang transformer kan Kasoreco na nagkausa kan na mahiwaso na brownout sa sinambitang apat na banwaan sa tercer distrito. Kasud bang hapon, nag-informar ang mga taga-Kalabanga na formalmente nang naibalik ang supply kang kuryente sa indang banwaan asin na nagpahayag din na pagpapasalamat sa Kasoreco na tulos na gibuhanin remedyo ang problema sa transformer kung sa inagkuapay nining pinagrintahan ng mga transformer hali sa Metro Manila. Tanganing tulos-tulos lang na maibalik ang supply kang kuryente. Magkapirang bangginang day nakakatulog din tultul ang mga residente sa apat na banwaan, urog na ang mga kakian, asin kamagurangan na nagtataranglay na ang takyag ning kapapaypay sa sendang mga kakian.
0: Formal ng pigbawi kan sangguni ang pandalawigan kan Katanduanes, anayunot na deklarasyon na persona non grata laban kay Gobernador Patrick Asanza matapos aprobaran sa sesyon kan nagtalikod na Lunes ang sarong resolusyon nagpapawaram bisa sa nasambit ng deklarasyon. An resolusyon na pigapadrinuhan ni Board Member Cyril Albanyel nakaguno ni unanimous approval gikan sa mga miyembros kan sangguni ang panlalawigan. Uli kay ni ang resolusyon 009-2026 na ipingsunad ka nagtalikod na January 12, 2026 na nagdideklara kay Asanza bilang persona non grata ang ipigbasura na. Basado sa resolusyon, binibisto subot kan sangguni ang panlalawigan ang diretsos dawa may magkakaibang pananaw an legislative asin man executive asin na dapat subot ini maging ulang sa pigtataong serbisyo publiko kan magibong dalado asin mantilron an pagtatrabangan asin man koordinasyon kan kada sangakan gobyerno provincial kan Katanduanes asin igilid nguna an politika asin day mag asin day pagkakaintindihan kasabay kan pagbawi sa deklarasyon tinanggal naman kan sangguni ang panlalawigan an gabos na liga asin man administratibong epekto na kabaingkan sinambit ng deklarasyon laban sa gobernador.
2: We'll be right back.
0: Mientras tanto, sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, liwat pig tawan doon ni Congressman Nelson Ligason na dapat awad-awadan pundong ipigtatagama taon-taon kan gobyerno para sa Naga Airport Reorientation Project tanganing maparikas ang paghaman kan sinambit ng proyekto. Susug sa kongresista sa ikatulong distrito kan Cabrera del Sur, mahalaga man ang boses kan iba pang mga sektor sa Naga sinman Cabrera del Sur sa pagtulod na maparikas ang sinambit ng proyekto tanganing maibalikliwat ang biyay kan eroplanong Naga Airport na matugpa duman sa Ninoy Aquino International Airport. Matatandaan, enot ng ipinagrumdom ni Ligason na durante sa hearing kan House Committee on Bicol Economic Recovery dahil palang nahaloy na aabuton sa 15 anyos antes makompleto o mahaman kung titikitikihon ang pagtagamanin pundo taon-taon sa Naga Airport Reorientation Project. Enot ang pighagad delegasyon sa Department of Transportation o asin KAAP durante sa paghinanyog. Dagdagan ang sinumitir na 1.5 billion pesos na budget proposal kaini asin gibuho ng 2 billion pesos poon sa masunod na taon 2027 ang pundong ipigtatagama kan gobyerno para sa nasambit ng proyekto tanganing medyo maparikasan pagkumpleto sa nasambit ng proyekto. Kung susumadahon, aabuto na subot sa labi sa total na 11.33 billion pesos kung ikukumparar sa 3.5 billion pesos kan 2014 ang gagastusun tanganing makumpleto ang Naga Pila Airport Reorientation Project. Apuer kayan, dapat man subot ining suportaran asin tabangan kan gobyerno probinsyal tanganing maparikas ang sinambit ng proyekto.
4: Si pakiulay ta at least 2 billion kada taon. So masusubukan ta yan for the year 2027. Base sa pakikipag-ulay ko kan Huwebes, igwang nakatagama for 2027 ang KAAP within its authority. So much amount related in sa kinakaipuhan na facility. So why kayan may initial ng 1.5 billion ang DOTR na for submission for inclusion sa National Expenditure Program which will be submitted to the House of Representatives anytime na makompleto matapos.
0: Parte kan mga naging pahayag ni Congressman Ligason, ang saro pasubot sa mas makakatabang tanganing maparikas ang proyekto, tumabang na si Gobernador El Rey Villapuerte.
2: Sa satuyang pambihirang barata, tampok ang kambal o kaya conjoined twins, magkadukutan ang sendang hawak, dua ang sendang hawak, alagad sa dua sa naman ang sendang bitis. Da isuway ini kan doktor asin naging normal ang sendang pagbuhay. Uy ang pambihirang barata halikin Loren Santa Maria.
5: Istuhon ta po niya to ang dating conjoined twins na sinda Kendra asin Malia Herin. Ang magkambal ipinangaki kan Pebrero 2002 sa Utah, USA asin nagriaret nin medical history kan taong 2006 kan sinda apat na taon pasanaan edad kan sinda mag-agi sa sarong separation surgery. Susog sa impormasyon, mahangalas ang sa indang naging operasyon ninhuli ta iniginibo sa durasyon na 25 oras dawa nga ni saro-saro sa naman ang sa indang kidney. Naginhaloy ang sa indang separation surgery, ninhuli sa ginibong rekonstruktibong operasyon sa indang mga lanob kantulak, pagbangakan sa indang sarong atay, asin pagtao sa lambang kambal ng tigsarong tabay. Kikendra tinao ang sarong batoninda pagkatapos kan operasyon. Si Malia nagdialysis sagot na siya nakarisibin ng kidney transplant na itinaokan sa indang ina kan Abril 2007. Mientras tanto, ngunyan, si Kendra asin Malia, 24 anyos na, asin nag-uuswag ang buhay, dawa nga ni may tigsaro sa nasinang tabay. Asin nagagamit ni mga prosthetics, asin saklay, asin ngunyan hinahangaan sinda sa saindang pambihirang katatagan, asin independensya. Iyan ang satuyang pambihirang bareta, ngunyan aldaw, Loren Santa Maria, Asintady News.
0: Uring bareta niya to niyan, bareta na sa kinabanin karawat, ang bareta sa sports sa tun sa Indokan NCF Tigers.

Sa kinabarin karawat, dagos na mga tugang nagwakas o narakdag sa kampanya, sinda Alex Yala asinman an sa iyang partner na si Venus Williams sa Bad Homburg Open sa quarterfinals kaso udmang Webes June 25. Iyan pagkatapos na madaog sinda Yala asinman Williams sa score na 6-2-6-1 laban kinda Teresa Mihalikova asinman Olivia Nichols na parehong nasa number 29 kan WTA doubles rank doubles rankings sa laog sa nanin sarong oras asin 20 minutos na bakbakan. Antes sa kaini nakalaog sa quarterfinals ang tambalan matapos tambalang Ayala sin Williams matapos ang 6-3-6-4 na kapangganahan kinda Catherine Harrison asin man Alexandra Osborne kang Miyerkules. Nainot nang natapos ang kampanya ni Yala sa singles competition matapos siyang daugon ni Elise Mertens. Uli kaini, dagos nang namaaram si Yala sa WTA 500 event.

0: Yan sa mga baratang unyan al daw ng Biyernes. Salamat kay Mario Toriano, mga bago tang mga parandangog. Kay Polinario Amario Reyes, Maray Naaga. Regards kay Ray Padayaw, sa sabi ni Emma De Vera, si Ringman kay Helen Mulyasco Abad, Catherine Myla Orgaya, si Floro Villalon, Mari Bicualia, and Nonito Bildadero Martinez. Si Ringman si Maria Sonyega Caro Imperial and Susan Cruz Palacio sa Iba Bahara. Eba Sabaupan and Darren Rimalia, Narcita Gabelia, salamat po sa kamusta kaantabay sa tuyang unyan, sa YouTube, sa Facebook, saka sa indang mga radyo. Salamat sa nakatutok sa YouTube, 228 live, nakaantabay yan sa Facebook, 157. Salamat man sa nakaantabay sa radyo. Sa pangaral ng Tierra de Verdeo, sa control, si Angie Salcedo, si Riman, si Jameson Brinia, sa engineering, si Engineer John Ruben Floresi, kabanan man ang mga OGT sa CSPC. Kami po ang sa indong mga newscasters.
1: Ito po si Arisa.
0: Ang po si Ed Bandol. Diyos mabalas po. Kansi noong pag-antabay.
2: Sa indong naantabayanan ang mga pareta na maruluwas pa sana sa mga news media outlets. Online as in mainstream. Alagad, naka-report tulos sa asintado, pareta, enot na arangkada. Mag-antabay diwat sa masunod na presentasyon. Digdi sa pinaka-bagong istasyon sa sunod ni Naga. RGFM 105.5 Radyo Guam. Pito.
3: Radyo Guapito. 105.5.
4: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
7: Wow, gustong-gusto ko yan.
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
6: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
7: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
5: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
6: Healthy na?
7: Pampaligaya pa.
5: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Basta may black,
7: may balak.
5: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yan ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW.
9: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
10: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
11: Mga di kalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX.
10: dahil available sa 3GX Sulugan ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
1: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region?
11: Pico Access Health Central is the answer
1: with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH-accredited, ISO-certified, and marina-recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Trianguro, Naga City.
12: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
13: Oras sa ngunyan na mga tugang. Oras na po, alas 6:36 na po ni pag-aaga. Ang oras na yan, dara po sa tuya kan S&J Hardware Plus. And sinman po kang Atlantic Bakery. Ang S&J Hardware Plus, mga tugang, ngunyan pong July, maselebrar po kan sa indang anniversary. Magkakaigwa po si Danning anniversary celebration. Sa July 8, may free gift para po sa first 100 customer. And ang month of July, igwa po si Danning anniversary sale up to 40% off on selected items. Kaya kung igwa kitang babarakalon ngayon pong July, mga tugang, mag-schedule na dyan sa S&J Hardware Plus. Daraman po ini sa tuya kang Atlantic Bakery. Ang Atlantic Bakery nagsiselebrate po kansa indang ika-60 taon na anniversary. Sa kada pagbakal po ning tinapay worth 60 pesos automatic, igwa ka na po ning chance manggana ning MacBook Air o kunday man po sa sendang grand draw, magkakaigwa ka ning chance na manggana ning motorsiklo. Duwang motorsiklo po ang i-give away ngunyan na taon para po sa sendang ika-60 taon na anniversary. Kaya sa kada pagbakal po nindo, the more na magkakaigwa ka mo ning chance na manggana.
12: Asintado sa East 30. Asintado sa East 30. Arangkada kan mga pinakamainit na barita nasyonal, international, sports, as in entertainment. Asintado sa East 30. Headlines kan mga pinakabagong barita lokal, as in an inaabangan na ano ang latest Marites. Gabos ini sa Asintado sa East 30.
13: Diyos maray na aga mga tugang, ako po ang sa lilingkod, si Diyos Abal, ini po ang Asintado sa East 30.
12: Asintado sa East 30.
13: Asintado sa East 30. Ang baretang panahon, dara po ini sa tuya mga tugang, kang Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service, asin man po kang LTO Pamplona. Tandaan ta po, kung gusto tang kaskas sa pag-renew, kan sa tuya pong mga rehistro para sa tuya mga auto, motorsiklo, sinibapang mga darakulang sasakyan, LTO Pamplona na ang dumanan. Mga tugang, luminaog na po si Gardo sa Philippine Area of Responsibility. Aramon na po ang pinaka-latest kani sa paagikan na PAGASA, DOST PAGASA, Legazpi City sa paagi ni Dan Triumphante. Dan, kumusta si Gardo? Pasain si Gardo as in ano na ang sa iyang direksyon mo niyan? Good morning, Dan Triumphante.
14: Maraming aga po sa inyo po sa inyo para na ang severe tropical storm na si Gardo ay huli itong namatan sa layang 1,270 kilometers east of extreme northern Luzon. Ito pong bagyong Gardo ay nasa may boundary ng Philippine Area of Responsibility at in-expect din naman natin sa susunod na mga oras lalabas na po ito ng FAR. Sa ngayong araw at sa susunod na mga araw, wala naman po itong direct na nakaka-affect sa ating bansa. Southwest monsoon o yung hanging habagat ang nakaka-affect dito sa may Luzon at Visayas dahil po dito sa southwest monsoon o yung habagat, ang buong Bicol region, generally good weather condition tayo maliban na lamang sa mga isolated na mga pag-ulan at mga thunderstorm. Ang araw po ay sumikat ng 5:20 ng umaga at ito ay lulubog ng 6:14 ng gabi. At yan ang latest galing dito sa weather forecasting ng pag-aas Southern Luzon, Occidental, Triumphante, Marina.
13: Salamat sa imo, Dan Triumphante. Makatugang bareta ngunyan, salado national, darapo ni sa tuya, may halong international. Darapo ni sa tuya, mga tugang, kang GLE Driving Academy at si Mampu kang Win-Win Hotel and Resort. Suminagat na po sa Lampas 164 ang confirmed dead sa kambal na linog na tuminama dumampo sa Venezuela. 7.2 o 7.5 na linog ang tuminama po so, duman sa Mice Western Caracas, ang kabisera po kang Venezuela. Mga building na nagtaragilid, building na nagguruho ang mahihilingon niyan sa mga footages kang mga international TV, online news sa itsura kan na matinding pagtama kan kambal na linog sa nasabit ng nasyon. Gulpi pa ang pinaasahan na natrap sa mga nagguruhong mga building, as in nasa San Ribo na po ang confirmed na nagka-irrido. Nagpapadagos ko niyan ang search, rescue, as in man retrieval operation kan mga otoridad. Duman sa Japan, dengayo grabe ang danyo sa pagtama man po kan sarong 6.9 na magnitude na linog sa nasyon kan Japan. Minimal sana ang danyos sa nasabit ng nasyon kan tamaan man po ini kan 6.9 magnitude na linog. Nagpaabot na po ning pakikidumamay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga taga Venezuela matapos na magtama ang makusog na linog. Nagpasalamat man ang presidente tamayo ning na-report ang Venezuelan consul na igwaning Pilipinong nadamay sa nasabit ng kalamidad. Sigun sa presidente, nakikisumaro ang mga Pilipino sa mga namanuan duman sa Venezuela sa matinding trahedya na inaatubang kan nasyon.

0: Sa iba pang detalyes na pugulan daa kan mga otoridad ang posibleng school attack duman sa Tolosa, Leyte matapos na makareceive ning impormasyon manunungod sa banta kan sarong mass shooting sa sarong eskwelahan. Sigon kay Interior Secretary Junbic Rimulya, nasusugnakan mga investigador ang social media post kan sarong 14 anyos na estudyante na nagbabanta laban sa Tolosa National High School. Iyan huli man kan impormasyon na ipinaabot sa saya ni Senador Bam Aquino kung kaya pinagpa-verify niya ini sa mga otoridad. Asinduan man ngani na access ang post kang nasabit ang estudyante na may access sa mga badil, may kasabwat na asiman na may mga kakotsaba sa posibleng plano na mag-gibuning kariribungan duman sa eskwelahan sa Tolosa, Leyte. Sayang ang kwarta kan gobyerno. Ini ang naging pahayag ni Senador Christopher Bongo pagkatapos na isiwalat niya ang subuot dakol na mga White Elephant Project ang gobyerno o nakatiwangwang. Sinabi kan Senador Vice Chairman kan Senate Committee on Health na basado sa report na nakuha niya, gulping mga nakatiwangwang na patugdok na mga infrastructure project ang gobyernong daima na papakinibangan. Kasabay kani ang pagpapagirumdum sa mga national government agencies maging local government unit na siguraduhon na mapapakinibangan kan taho ang mga proyektong binagastusan kan kwarta kan mga Pilipino. Sinabi ni Go na sinabi ni Go sa kan panginutan niya ang inaugurasyon kan bagong Super Health Center sa Banwaan po kan Maco, Davao de Oro. Na nangapod ang garalan senador na dapat tawaning prioridad ang mga proyektong may pakinabang arog kan na pag-ataman kan salud kan mga namamanuan. Arog kang Super Health Center sa mga marayo asiman o harayo asiman mga liblib na mga lugar. Pero nagpatanit ini na dapat dai maging white elephant o nakatingwangwang sana ang mga proyektong ini. Kung kaya inaapodan niya ang mga local government unit at amanon ang mga Super Health Center, inulit ta iyo ini ang katuwang kang gobyerno lokal sa pagsiservisyo sa mga kinapobrehan.
1: Proyekto ni sa DOH pero nagtabang ang LGU. Mag-complement na sila, maging operational, maghamit ninyo. Huwag niyong iwanan na maging white elephant dahil pera po ito ng tao. Pera po ito ng gobyerno. Dapat mapakinabangan ng Pilipino po ito.
0: Mga tugang at mga baretang iyan, dara po sa tuya kan GLE Driving Academy, asin daraman po sa tuya kang Win-Win Hotel and Resort. Kabos po iniyaon sa Barangay de Rosario, Pamplona, Kamsur. Aratyan, antabayanan po ang programang prarangkahan.
2: Radyo Guapito.
3: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
4: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
3: Mas malinaw na ba kahit gabi?
4: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
3: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Health Tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras ko nyan, 6:49 na po ni pag-aaga. Ang oras na ini, dara po sa tuya kan Bicol Access Health Centrum, your best access to health care. Ang na programang prarangkahan, dara po ini sa tuya kan Bicol Access Health Centrum, mga katugang. Ngunyan pong bulan kan mga tatay, bulan kan sa tuya pong mga ama. Asin nabida ang ating mga tatay ngayong buwan, salamat sa kanyang pag-aalaga, pagtataguyod at walang sawang pagsusumikap para sa kanyang pamilya. Oras na para bigyan natin ng halaga. Alagaan, unahin ang kalusugan ng ating tatay, ang provider ng pamilya. Sa Bicol Access Health Centrum, narito po ang kumpletong reservisyo para sa kanyang kalusugan mula po sa laboratory, test, diagnostic procedures, executive check-ups hanggang espesyalistang konsultasyon. Dahil ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa pag-aalaga sa kalusugan. Ngayong Father's Day, bigyan si tatay ng regalong hindi matatawaran ang kapanatagan at mas mahabang panahon makasama ang pamilya. Para kay tatay, kalusugan ang pinakamagandang regalo. Handog sa inyo ng Bicol Access Health Centrum, your best access to health care.
2: Balansyadong pagtukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin issue kanal daw na mayong pinapaurog kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway. Asin inyong umaw ang mga maray. Uya ang veteranong komentarista sa radyo, si Joe Usabal. Sa Asintado sa radyo.

Diyos maray na aga, mga tugang. Ako po ang sa lilingkod, si Joe Sabal. Mag-iribanan po kita sa satuyang programa sa God Kitang alas 7. Ini po ang programang Prarangkahan. Mga tugang, garong ako naririsata, minamaster mo niya ni Governor Elroy Villaforte ang The Art of Deadmatology. Ano po ta sinasabi tang garong ako minamaster mo niya ni Governor Elroy Villaforte ang The Art of Deadmatology? Ninuli, ta silensyo an sa tuyang gobernador sa kadakol-dakol na mga issues sa iyang paggugobyerno kan sa tuyang probinsya. Ilinga po nindo, poon sa Naga Airport Redevelopment Project, ta-nota hanggat mo niyan mabagalon ang progreso kan kontraktor na Mamsar Construction, deadma ang gobernador. Apisar kang mga ibinubulgar ni Congressman Nelson Legacion sa mga kung ano ta nagkaarabala ang sa tuya pong Naga Airport Redevelopment Project. Sagot ko niyan, dahil po kinoconfront ni Governor Elroy Villaforte ang issue kang nangyari duman sa public scooping kang DENR. Pagkatapos na mabulgar na ang priority palan kan probinsya ang pagpatugdok ng 54 hektaryang golf course na originally mayo po duman sa itinao sa iyang ordinansa. Kan siya po taan ng authority kan sanggo ni ang panlalawigan way back 2007 na mag-develop po kang Camsur Uptown. As in, ang pagkakadiscovery kan 54 hectares golf course project, bako ini ang naging basis kan Regional Tri-Court Branch 33 sa pag-grant kang sa iyang request na magkaigwaning expropriation sa kulang-kulang 200 hectares na kauumahan dyan sa Kadlan, sa Gurong, asin man San Jose, Pili. Deadma ang satuyang gobernador sa issue kang pag-utang niya ng 3.5 billion sa DBP. Deadma ang gobernador sa paghagad ng authority sa sangguniang panlalawigan mag-utang ng 200 million pesos para sa pagbakal ng paroy para sa mga parauma. And padagos na dinededma kan sa tuyang gobernador, inipong mga tuyaw sa saiya sa pananao ning tigwa 1,000 pesos sa kada estudyante, nagarubaga po si mga estudyante sa mga high school, garo na itong inuurukag. Apisar na ang duwang aki niya, si Congressman Luigi Villaforte, kan 2nd District, asin man si Congressman Migs Villaforte, kan 5th District, duwa sa mga congressman na nagtutulod kan transparency sa satuyang gobyerno. Mahihiling mo na po. Si duwang aki niya, nagsuporta duman sa bill sa House na magkaigwana, mag-exercise ang gobyerno kan inaapod na utmost transparency in order na maaraman kan tao kung paano pigpapadalagan kan mga impigilihir ang gobyerno as inapapasain ang mga taxes na ibinabayad kan mga taxpayers. Dahil nito naririsa ang mga troll page sa Camsur, si mga taong nag hahapot sa probinsya
under attack kang mga troll pages, kang troll farm na allegedly ini po pigpipinance kansarong very powerful personality sa Camarines Sur. Dai po maray para sa mga taga-probinsya. Actually, kansarong aldaw po, nabasa ko itong post sa Ateneo Freedom Wall na kabali na nga ni si Miss Kaugma sa natutuyaw duman. Dai ko lang po masyado ito tinaaning panahon ta garo very unfair man ki Attorney Reynalyn Praperosa na maging subject po sa magayon na bako pong magayon na publisidad. Although may punto ito pong nagpost duman sa Ateneo Freedom Wall. May simbag na pati sinagpost na pig-block daa siya ni Miss Kaugma. Anyway, bakong magayon para sa mga taga Camarines Sur ang naipagirong ni Gobernador Elroy Villaforte. Kasi dai ni tama. Bako ini ang inaasahan ta. Dapat ang gabos na mga valid issues na nire-raise against the provincial government should be confronted no less than by the governor. Duman sa public scooping, iyon ako ta na to ang tama na venue. Tayaon duman si Congressman Nelson Legacion. Ito na ang pinakatama na venue to ventilate, i-ventilar niya taano ta priority niya ang pagpatugdok ng 50 hektaryang golf course. Ta duman mga tugang, kaya po pig grankan arti si Branch 33 ang expropriation dahil pinatubod ninda ang korte na for public use ining i-expropriate nindang daga. Nagbilib si korte na baka may need manangad na to grant the expropriation. Although questionable na maray dahil pagkadaradakula kang i-expropriate mong daga. Ngunyan, dahil ni sinisimbag ni gobernador. Dahil niya ini kinoconfront. Siguro, iniisip niya na ano ta sisimbagon niya ini. O baka pigiisip niya masasakitan siyang i-justify. Ta digdi po mga tugang sa nangyari sa public scooping kang DNR, ang public scooping in a layman's term o madaling pagtaram, public consultation. Ipipresentar kan gobyerno probinsyal ang plano, ang programa niya, taano ta nag-expropriate sa ning nasa 200 hektaryang daga. Ano ang sa iyang ikakaadyan? Nadiskubre po, nasaro sa ikakaag 54 hektaryang golf course. Ang hapot, for public use ba ining golf course na ni? Papakinabangan ba ini kan mga tios na mga taga-Kamsur? Kasi for public use, kaya nag-expropriate ang gobyerno sa eraron po kan power of eminent domain, may poder ang gobyerno na okuparon ang daga through expropriation provided sigun sa batas na ini for public use. Mauyon man gayod ka mo na ang golf course is not for public use. Saka ang golf course, bako man po ini trabaho kang gobyerno na magpatugdok ng golf course. Dapat po private company ang nagpapatugdok kani bako ang gobyerno.
O ngunyan, dahil niya yan kinoconfront. Dahil niya di niya destipay sa mga taga Camarinesur. Edmayo ni Saro sa mga dinudumanan niyang mga eskwilahan ang naghahapot sa gobernador. Haputon nindo, may right po kamo na haputon siya. Anywhere in Camarinesur, you can ask the governor. And ang paghapot, bako po yan kasalan, as in da'y dapat maanggot ang gobernador pag hinahapot siya, dawa kan pinakapubring taga-Kamsur. Ha? Taang ang gobernador, bako man po siyang amo, bako siyang boss, bako siyang hadi, public servant, tinawan siya ng poder kan mga taga-Camarinesur na mamahala kan sa tong gobyerno. As in obligasyon ta, nahaputon siya, uy gob, ano ta mapatugdo ka ng golf course? Paano ko yan papakinabangan ang golf course? Oh. Kundi, mukhang garoon nakakanood ang sa tong gobernador. Pinapraktis niya ngunyan ang inaapod na art of dedmatology. Dinededma niya ang isyong ini. Dahil niya kinoconfront. For now, pwedeng epektibo yan. Ngunyan, epektibo yan. Pero time will come. Ha? Maabot po ang panahon na ining pagparadedma niya sa mga valid issues including ang delayed Naga Airport Development Project. Ang pagdedma niya sa issue, pag-justify niya kung taano tamautang siya ng 200 million sa land bank despite kan sa iyang existing na 3.5 billion na loan sa DBP, time will come, sisimbago niya ini. Tadai forever ang Villaforte dynasty ang makaputkan probinsya. Pwede ngunyan bako pa. Pero time will come. Ha? Time will come. Gabos na mga pigtatago niya sa pagmanehar kan gobyerno, maluwas po ini. Taang pagsisingil baga kan mahal na Diyos sa mga taong day nagsusunod sa kabutan, sa karahayan, minsan pinapahaloy-haloy. Tinitest ang sa imong patience. Ha? Or nagpapahaloy-haloy ang mahal na Diyos na singilon ka, ta tinataan ka ng pagkakataon na magbago. Tinatauan ka ng pagkakataon na ma-realize mo kung ano ang diferensya kan sa imong mga ginigibo. Taaram ta po, time will come. All of this, gabos na mga giniribo ninda dyan sa Kapitolyo, has an end. And time will come, magiging answerable siya sa mga taga Camarinesur. Ngunyan, dinedid man niya. Pero, sa mata kan iba, sa mga nakikinabang sa paggugobyerno niya, pwedeng tama yan. Pero, sa mga tao, sa iba, na nagsasabot, nakakasabot, paano mo papakinabangan kang ordinaryong taga-Kamsur ang 54 hektaryang golf course? Sinasabi ninda na makaka-generate inining tourism, makanganing airport eh. Sinasabi niya makaka-generate inining tourism, ipalpak nga niyang tinampo mo palaog sa Kamsur. Pinakang, ang pinakang importante sa turismo, transportasyon, dahil mo nga ni, dahil nga ni nagigibo. So, paano ini makaka-generate ng tourism? Paano ini makaka-generate ng, negosyo? Paano ini makaka-generate ng trabaho? E kung maayo dyan mag-invest? Sisay na lukulukong investor ang mga dyan na makang maray na transportasyon. Ha? Ang pag-uswagkan sa rong lugar, ang number one na
requirement is a good transportation. Tadawa pa magbika-bika ka dyan, magligid-ligid ka dyan pag ang tinampo mo kanos-kanos na, tapos ang flight mo kang eroplano mo, dahil ka makakapalanding ning dakulang eroplano, sisay na negosyante ang madyan.

0: kapalog. Ngunyan, ini po mga valid issues ini na dapat ko ta kinoconfront kan gobernador. Mag-sit down sa dyan, magpaapod siya ng press con, i-justify niya. Ano ba talaga ang dalagan kan sa tuyang Naga Airport Redevelopment Project? Taano po ta naaabala? O ining nangyari sa public scooping, na-discovery na 50 hektaryang daga palan, 54 hektaryang daga palan ang lalaganan niya kang golf course. Biroon mo, hinaralian mo ning hanap buhay si mga parauma dyan. Taang tuyo mo maglaag ning golf course. O ining 200 million na utangon mo na naman sa land bank. Ini po mga valid issues na dapat ko ta saro-saro sinisimbag kan sa tong gobernador. Kundi, ang nangyayari ko niyan sa to sa probinsya, titirahon si Arnie Puentebella, titirahon si Nelson Legacion, titirahon si Bong Rodriguez, titirahon si Vice Mayor Tumbong Galonta, as in iba pa na mga nagkikriticize or nagko-confront kaniyong nangyayari sa satuyang probinsya. Inipati mga tugang, ginigibon niya ngunyan, kontraryo ini, duman sa bill na sinusuportaran kan sa iyang duwang aki. Ano nga itugi si ano si bill na pigsusuportaran niya? Ano si title? Nabareta baga to duman sa politico.com na si si Congressman na Migs Villafuerte and si Congressman House Bill 9397. Approved on third reading, Right to Information Act. Where transparency creates better governance. Ining dain niya pagsimbag, dain niya pagpaliwanag sa mga taga Camarinesur, kontra ini, digdi sa bill na sinusuportaran kan sa iyang duwang aki. Transparency creates better governance. O ano ta dai masabihan ni governor ni Congressman Luigi ni Congressman Migs na ang ginigibo kan sa indang ama na gobernador na dai nagsisimbag digdi sa mga valid issues nagko-contradict digdi sa indang pigsusuportaran na bill. O baka man kaya for publicity purposes lang ining pag-suporta nila sa bill. Baka gusto lang ipahiling na they are for good governance. Pero di man napapractice. Tandaan po nito, House Bill 9397, Right to Information Act, where transparency creates better governance. Ang dai pagsimbag, pagtaram, kan opisyal kan gobyerno, ang dai niya pagpaliwanag sa tao, kan mga ginigibo sa kapito. Kabali po din ining, ano ta dai siya nagre-report sa mga taga-Kamsur, pirasi na gastos nila sa Kaugma Festival. Pirasi ibinayad nila duman sa Bini. Ang kaya nangyari baga sa to, sige ta ang speculate. Dahil in the absence po kang transparency kan sa tuyang probinsya. Kaya, ang ginigibo niya, yun ini, prinapractice niya ang art of deadmatology. Bako ining maray para sa mga taga Camarinesur. Bako ining maray para po sa satuya. We deserve a genuine transparency and we deserve a good governance.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo. Radyo Guapito.
2: Di, natang mari-mari ang aldaw mo. Nagbakarakanta ka pati ay. Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy ko ng senior high sa NCA. Aram mo kaya madi si Aki ko. Gusto mag-

0: Barista? Kaya nag-tech-pro siya.
1: Ay, Madi, di ko man kikaya magpendo sa NCM. Mahal ba ganda aduman?
0: Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech-pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan aki ko. O, di ba, Madi?
1: Ayun, natawa niya ko na ninaaraman, Madi. Human ang gad, ano? Harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apating magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, abot kaya man ang palan?
0: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga!
1: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si Aki ko sa NCF.
2: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
3: Gum, brownout na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
4: Dahil paralit, Gum. May arma ko pinitang tortambayan na malipot. Malinig, asinwelo.
3: Ha? Saan man?
4: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunanta pa si Junior.
3: Saan ba yan, Gum?
4: Sa Papatantan Apartment, Gum.
3: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
4: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
5: Papatantan Apartel. Located at Jacob Street, Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel. Balaw.

0: Pao Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
1: Nahihinga nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
2: Oras sa ngunyan na mga tugang alas 7:16 nin pagdaaga. An oras, darapos ito yakan BMEG Feeds.
3: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
2: Mga tugang, aloy na pong katabang kan mga Bicolano ang BMEG Feeds sa pagpapadakula kan sa tuwing atama na orig gasiman mga manok. Kaya kung kita po may planong magpigiri sa kamagpoultry, dapat naka BMEG Feeds po kita. Sa BMEG Feeds, bilis laki, bilis ang kita.
4: Kuya na, ang nagbabagang mga bareta kanal daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan, kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban.
5: Joe Usaban.
4: Sa asintado, Bareta alas 7.
5: Bareta alas 7.
2: Mga tugang, Diyos maray na aga. Ini po ang asintado Bareta alas 7. Alas 7 o aldaw na Biyernes, petsa 26 kan na June 2026. Ini po ang pinakang mainit na headlines kan mga Bareta ngunya na aldaw.
6: Asintado.
2: Maluluyang linog na matian po sa Banuaan kan Baaw, San Fernando, asinman bula.
6: Asintado, asintado. Headline.
2: Pagkatapos na masamsam ang 4.7 milyon na shabu duman sa Baaw, kabangang milyon na kantidad ning shabu na confiscate man kan na PNP duman sa Libmanan. Samantalang Sarong Taganaga, dakop sa bagbebenta ning shabu sa Kamaligan. Mag-agom sa Libmanan, biktima po ning pangu-hold up. Mga importanteng kagamitan, kabali po ang Sarong Montero Esports SUV nilalay.
6: Asintado, asintado, headline.
2: Aeronautical Academy of the Philippines dyan sa kanaman nagpupupunir na magpatugdok ning airstrip o sadit na landingan ng eroplano sa nasabit ng Banuaan basado ini sa surat sa sangguniang bayan kan kanaman.
6: Asintado, asintado, headlines.
2: Abogado Noreen San Luis, luhay-luhay na pong ipinapamati ang sa iyang presensya sa Naga. Tapirmi na ining kaiba-iba ni Mayor Lenny Robredo sa mga kalakawan niya sa syudad. Attorney Noreen, napapabareta. Iyuda ang papakandidatuhon ni Mayor Lenny Mayor sa Naga pag ini nagkandidatong presidente. Mga informal settlers sa mga easement kan mga waterways kang Naga, ibabaralyo sa Bayanihan Village dyan sa Pakul.
6: Asintado, asintado, headlines.
2: Sa sports, Gilas Pilipinas naghahanda na sa magiging pisikal na kawat kang New Zealand asinman kan Australia sa pagpuuna po kang FIBA Asia Qualifying Tournament.
6: Asintado, asintado, headlines.
2: Yan ang headlines kan mga Bareta. Dara po yan sa tuya kang SNJ Hardware Plus. Ngunyan pong July anniversary celebration po kang SNJ Hardware Plus. Sa July 8, igwasin na ning free gift para sa primerong sanggatos ng mga customers. As in, ang month of July, igwasi daning anniversary sale up to 40% off on selected items. Pasyar na po sa tungod kang Shell Station, Concepcion Pequeña Harani sa Holy Rosary Major Seminary. Halap na ka mo ni Popstar Sophia Poon. Naraman po ni sa tuya kang Atlantic Bakery na nagse-celebrate kansay na pong ika-60 taon na anniversary. Sa kada pagbakal po ni tinapay worth 60 pesos, automatic ikwaga ka na po ning raffle ticket. May chance kang manggana ning duwang brand new motorsiklo.
6: Asintado! Asintado! Barreta alas 7!
2: An eno tarangkada kan mga barreta, dara po yan sa tuya kan na Best Cafe Day, everyday with Best Cafe. Mga tugang, tulong magkakasuway na linog, saradit na linog o maluyang linog ang namatian po sa tulong banwaan kan probinsya kan Camarinesur. Alas 2.58 ning magahon kaso bago, June 26, namatian po ang magnitude 2.1 na linog. Duman po sa East Canbula, Camarinesur, may rarong po ining 38 kilometro. Samantalang namatian man po ang bako managayong makusog na linog, alauna 20 ning magahon dyan sa Banuan Canbaaw, 1.2 na magnitude na linog na may ranom na 35 kilometros. Asin ang pinakanghuring linog namatian man giraray dyan po sa may West Can San Fernando. Asin posibleng aftershock ini kang enot na 3.7 na linog na namatian sa kapiestahan kan San Fernando kanakaaging aldaw. Alas 4.24 ning magahon kasubago kan mamati ang 1.8 na pagyugo-yugo kan na daga na may rarom na 3 kilometros. Sigun po yan sa update kang P-Box. Pagkatapos na masamsam ang 4.7 milyon na shabu duman sa baaw, halos kulang-kulang kabangang milyon man na shabu ang nasamsam kan mga otoridad dyan po sa ginibong drug bypass operation sa Banuan kan Libmanan. Alas 12 ning maagahon sa Zona 7, Barangay San Isidro, Libmanan, kan magkondusir po ning operasyon ang mga pulis katabang ang PIDEA, nagresulta po sa pagkakadakop kan suspect na si Jepoy, 48 anyos, residente kan lugar. Gamit po ang budol money na confiscate sa suspect ang 15 pidasong transparent plastic sachet na may laog ning shabu na pinagtutubudan nagkakandidad pong 476,000 na pesos. Ang suspect nasa custody mo niyan kang Limanan Municipal Police Station. Samantalang, sa Roman at Taganaga, ang nadakupman kan mga tauhan kan Philippine National Police sa Kamaligan sa ginibumampung bypass operation. Alas 4 nin hapon sudma dyan sa zona sa East Marupit kan magkondusir man po ning bypass operation ang mga otoridad, nagresulta sa pagkakadakop kan suspect na si alias Kiko, 41 anyos, residente kang nasabit ng lugar. Sa operasyon na confiscate sa suspect ang apat na transparent plastic sachet na may laog ning shabu. Balik kita duman sa Banuan kan Libmanan, linaog kan na limang mga armadong kalalakihan ang sarong-harong sa Barangay Bahay Libmanan na kang nakaaging June 25, asin linalay ang mga importanteng kagamitan kabali po ang sarong Montero Sports SUV. Sigun sa report kan Philippine National Police, tinutukan kan limang suspect ang 67 anyos na retiradong empleyado kang gobyerno. Asiman sa perita na pinagkuha ang alahas kani mga kwarta, cellphone, ATM, asiman credit card, gaming console, asiman ang susi kan sasakyan bago dumilurag sakay kang SUV kan biktima. Nagibo na po ning hot pursuit operation ang mga pulis asiman checkpoint ang Libmanan Municipal Police Station, asiman ipinaabot naman ini sa ibang mga police station. Dahil pa natutuntun ngunyan kan mga otoridad kung sa indinera kan suspect ang Montero SUV kan biktima. Si Mayor Son Marpil kan Libmanan, nangangapudan po sa Philippine National Police na hidalion ang pagresolber kang nasabit ng kaso. Ninulita na kakadit subot sa mga kataraid ang nangyaring pang hold up sa sarong 67 anyos na retiradong empleyado kang gobyerno dyan sa Barangay Bahay, Libmanan.

Mientras tanto, digdi man sa Naga City, sarong-harong man dyan sa First Street Urban Jolly Neighbors sa Santa Cruz, ang linaugman asin nalalay ang duwang laptop na pagsasadiri po kan sarong nagrerente sa lugar. Ipinaabot na kan biktima sa publiko ang pangyayari samantalang nagagigibo maning investigation ang Philippine National Police. Pinagsusugunyan kan PNP kung sa imposibleng ibinenta kan mga paraikit ang duwang laptop. Ipig sa publiko naman po ang itsura kan laptop. Asin pinag iimpormar ang publiko na mag-ingat sa pagbakal po ning mga laptop na baka ini kabali na sa mga hinabunan dyan sa Jolly Neighbors sa Santa Cruz. Iyan po ang itsura kan laptop, ha. Kung may magpabakal po sa Saindo, paki-check na lang po mga tugang. Ninulit ang laptop na yan, hinabunan. Ano yan, son? Makita ang internet. Garo po na waraan sa muyang internet. Standby lang kamo mga tugang ta nawara po ang samuyang live sa Facebook.

Buminagsak ang parte kan kisami kang waiting area sa Bicol International Airport kasuod ma June 25. Sigun ki Attorney Marilu Duca Castillo. Haranilang sa may lugar kan na waiting area nangyari ang pagbagsak kan kisami kang Bicol International Airport. Dahil pa nagpapaluwas ng official statement ang management kan Bicol International Airport kung ano ang rason kan bigla na pagbagsak kan kisami kaini. Mga tugang, nakatalaan pong ilipat kan lokal na gobyerno kanaga ang nasa 120 mga household gikan sa Lerma para sa temporaring istara nila sa Bayanihan Village sa Pakul na matener ning 9 bulan para tawan ni Buelo ang construction kan 5 low-rise condominium type rental housing project sa lote kan siyudad kang dyan sa Lerma bago isusunod man ang pagkulukar kan na pamilya o mga informal settlers na identified kan siyudad sa gilid kan mga waterways. Sigun kay Alcalde Lene Robredo, madali nang maipatugdok ang 150 modular housing unit sa Bayanihan Village sa sarong transitional housing project kang disud na yaon sa Pakul na naiton over na sa LG Unaga para temporaryong maging istaran kan 120 household na apektado kan ipapatugdok na Naga City Rental Housing Project sa Lerma. Oras na makumpleto nang maitugdok ang 300 units kan modular houses sa Pakul, pupo na nang darahon digdi ang mga informal settlers o mga dwellers sa easement kan na mga waterways kang syudad na primero nang na-identify duman sa Barangay Concepcion Pequeña na harani sa gilid po kang waterways na pinagbubulusan kang tubig na nag-aagi po sa Sagup Creek. Mga tugang, naputulpuan sa Moyang Internet, alagad, balik na po giraray kami, nagamit po kami sa Moyang backup na Starlink. Nag-agad kami ng dispensa sa mga nagdadalan sa Facebook, sa YouTube. Huli po kang bigla na pagbagsak sa Moyang pong Internet o sa Moyang pong Wi-Fi. Balikan tapuan mga nagbabagang mga barata sa lado lokal. Nagpaplanong magpatugdok ning sadit na airstrip ang Aeronautical Academy of the Philippines. Diyan po sa Banuan na Kanaman. Sa ipinalawas na impormasyon ni Vice Mayor JJ Abante. Ipinailang kani nakang nakaaging May 13, 2026 nakareceive sinda ning letter gikan sa Aeronautical Academy of the Philippines diyan sa Baras Kanaman asin ang surat iyo nakapalaman ang intensyon o proposal na magdevelop ning sarong airstrip o community airport sa Kanaman Camarines Sur nagagamiton kang Aeronautical Academy of the Philippines sa saindang pag-iiskwela. Ipiga calendar ang nasabit ng proposal kang Aeronautical Academy of the Philippines para man sa pagdangog publiko. Asin ini ipiga question muna na darahon sa committee level tanganing pag-urulayan ang pinagpaplanong airstrip kang Aeronautical Academy of the Philippines.

0: Mga tugang, ang mga baretang sendong na hinanyog, dara po yan sa tuya kan Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Tandaan po nindo, mga tugang, ang Best Cafe, ini po ang magayon na kape para sa mga Bicolano. Kita tamahihilig po kitang magkape pagkaaga. Nire-recommendar po kang asintado sa radyo ang Best Cafe. Sarap po ining herbal coffee, nagibo po sa anom na medicinal plant, arog kang kalunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass, asin man stevia. Ang kada ingredient po kani clinically proven na nagtatabang para ma-prevent asin man mamanid sa ang kondisyon, kansa toya pong mga hypertension, diabetes, cancer, liver, asin man kidney problems, heart disease, high cholesterol, asin dakol pang iba. Tandaan po nindo, FDA approved po ini, awarded best organic herbal coffee kang taon 2019. Kaya kitang mga Bicolano, kung makape, mag-best kape na. 7.33 na po ni pag-aaga. An oras na yan, dara po sa tuya kang Napper Pharmacy. Napper Pharmacy po. Mababakalanta po kan glucometer. Sa kada pagbakal po ning glucometer, igwana po kamukha yan ning 25 pieces sa Lancet. Asiman na 25 pieces na magagamit para po matesting ang glucometer. Ang glucometer, ini po ang nagme-measure kan sa to yung blood sugar. Tangani po nga masiguro na namomonitor tapuan sa to yung blood glucose sa kada pagkakanta po ning mga haralangkaw ang karbo. Haralangkaw ang sugar. Kaya magbakal kita kaning mga tugang para namomonitor ta iwas diabetes, iwas na maging diabetic. Para kayan, ang Napper Pharmacy available man po sa indaan man iba-ibang mga branded as man mga generics na mga bulong. Nakaipuhan kan sa tuyang mga pasyente kung may nakakonfine kitang pasyente sa tuyang mga hospital. Napper Pharmacy. Tuluan mga branches sa Naga. Diyan po sa atumangan kan bagong entrance sa Kaisigit kan BMC. Atumangan po kan Super Metro Gaysano sa Panganiban Drive, Naga City. Asin man po sa atumangan kan Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa Dirian asin pinamalaan po ni Dr. Ryan Bastariche. Babalikan tapuan mga breta at Chan Antabayanan. Abogada Noreen San Luis. Luway-luhay na pong pigpapa midbid. O luway-luway na pong pig-i-introducer ni Mayor Lene Robredo sa Naga City. Asin kasudma, naglakop na ang bareta. Abogada Noreen San Luis, iyuda ang papakadirtuhan ni Mayor Lening Mayor kung magkandidato ining presidente kan Pilipinas. Sigunyan sa sakuyang cute little Tweety Bird. Sa pagbabalik,
1: Radyo Guapito. May problema ba ang mga aircon nyo? No worries, dahil nandito ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Daet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair from 5 HP up to 30 TR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peña Francia Service Specialist Incorporated.

0: Navarreta, hali sa Casa Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Casa Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalam live via Casa Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casarecouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Casa Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office ng Casa Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Piculandia. Pilgrim City, kan Piculandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5, asintado sa radyo.
2: Oras ko niyan, 7:45. An oras po, daras ito ya, mga tugang kakanta 3N Bakery. Gusto nindo ning masiram na merindalan, snackan, mga tugang toasted siupaw saka steam siupaw. Yan, pag sinabi pong siupaw, tatak na sa tuya ang 3N Bakery. Baratong sugog, preskong sugog. Gusto po nindo ning itong fresh, ha? Bako po itong naka-stack na sugog. Diyan man kita sa 3N Bakery. Sa kabos ng mga branches kan 3N Bakery, makakabakal po kamo ning tray. Alagad barato po as in preskong mga sugok. On sa small, medium, large, as in man extra large, available po yan. Mas barato pa. Sa Naga City, ang pinakabago pong branch kang 3N Bakery, makuha po dyan sa may Barangay Mabulo, Harani sa may Mabulo Elementary School. Ang masunod na mga barata, dara po yan sa tuya kan Bicol Petroleum, dara po sa tuya kan Bicol Smart Save Solar, asin man kan Jack Mart sa Prosin Foods Incorporated. Balikantaan mga barata, maugmang ipiganunsyo po ni Mayor Bubit Prades kan Tinambak na dagos-dagos na pong pinag-dismiss kan Regional Tri-Court ang pinagsampa na election protest ni Ruby Tuy, agum ni dating Mayor Ruel Tuy kan Tinambak. Sa saya pong Facebook page, sinabi ni Mayor Bubit Prades na natapos na ang pagdangog sa korte, as in dagos na pong pinag-dismiss kan korte ang election protest na ipig sa angat kang sa iyang naging kalaban ka nakaaging pirilian. Mientras tanto, kinumpirmar na kasudma ni Rene Rabukay ang tagapagtaram kan Camarinesurto Electric Cooperative na nasa 2 pesos ang ilinangkaw kang rate ka na kuryente sa Camarinesurto Electric Cooperative. Iyan huli man kang paglangkaw kang rate kan kuryente na binabakal kang Casa Reco Uno sa mga power supplier kaini. Sigun kay Bukay, pass on sana ang ginibukan Casa Reco Uno. Ninulita bako man ini ang rate kan Casa Reco, kundi ini huli po kan paglangkaw kan binabakal na kuryente kan kooperatiba sa mga power supplier. Uya po si naging confirmation ni Renner Bukay sa programang ansa tong kooperatiba.
3: Yan, June 2026 effective rate sa residential 12.5913 pesos per kilowatt hour. Kumpara po kang nakaaging May 2026, naigwasan na po kitang 10.4716 pesos per kilowatt hour ang inilangkaw po kang rates kumpara kang nakaaging May 2 pesos, 0.1197 centavos per kilowatt hour. Kusang sa Bihol.
4: Medyo darada ko lang linangota nila, no?
3: Darada ko lang po talaga. Mm,
4: 2 pesos na gayon.
3: 2 pesos. Kung nagkukonsumo ka po,
4: pero malala, malala. Pero malala.
2: Kaya ang rate mo niyan sa Caso Recodos, medyo po nag-relangkaw, nasa lampas 12 pesos na po ang sa tuya pong power rate. Kaya medyo po mag-luhay-luhay kita sa pagkukonsumo. Kung kamo po na hihiling nindo na biglang nag-relangkaw ang sa inyong bill, paki-check po ang sa inyong kilowatt hour consumption. Ang konsumo nindo, ikumpara nindo ka nakaaging bulan. Totoo po, naglangkaw ang rate kan Caso Reco, pero baka naglangkaw man po o naglobo ang sa indong consumption ni nuli po kang init. Mientras tanto, sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal pamangraray, luway-luhay na pong ipig papamidbid as in pinag-iintroducer ni Mayor Lenny Robredo si Abogada Norina San Luis. Sa pirang mga okasyon digdi sa Naga, si Attorney Noreen San Luis, pirminang kaibahan ni Mayor Lenny Robredo, ini po in preparasyon kan sa iyang pagtukaw bilang City Administrator kanaga sa maabot pong July 1. Si Attorney Noreen ang nagpaaram naman sa NLEX Corporation bilang Vice President. Alagad mapaning kumpirmasyon kung ini to dagos-dagos ng nag-resign sa pagiging Vice Presidente kang NLEX Corporation na nagsisweldo po ning gatos mil na sweldo. Sa pira na pong mga okasyon na pinag-atindiran ni Mayor Lenny Robredo, perminang yaon si Attorney Noreen San Luis. Si Attorney Noreen San Luis ang inoperan po kang alkalde, kang posisyon na City Administrator, taiyusan naman po ang bakanting pwesto ngunyan sa siyudad kang Naga o sa City Hall. Pero mapaning formal na deklarasyon kung ini po formal nang na-hire. Sa report na nakuha kang asintado sa radyo, July 1, mapoon ang tour of duty ni Attorney Noreen bilang City Administrator kang syudad. Mientras tanto, sigon sa sakuyang cute little Tweety Bird, si Abogada Noreen San Luis, ipigpreparar na daan ni Mayor Lenny Robredo tanganing iyo ang sa iyang manukon na magkandidatong mayor sa Naga oras na ini magdalagan presidente kan na Pilipinas. Sigun yan sa sakuyang cute little Tweety Bird. An mga bareta pong ining sa itong naantabayanan na mga tugang aram nindo kon sa inang residensya ni Attorney Noreen sa Naga. Gusto nindo maaraman kon sa in. Pahalo-halo o nindo ko, ta itutuga ko. An mga baretang sa inong naantabayanan, sigun po yan sa kuyang cute little Tweety Bird. Ang mga baretang sa inong naantabayanan, dara po yan sa tuya kan Bicol Petroleum, authorized reseller kan Shell Fuel sa Bicol Region. Pangunahing tagapamahagi ng dekalidad na produktong petrolyo mula sa Shell, ang Bicol Petroleum Distributor ay nagsisiguro ng maasahan ligtas dekalidad na serbisyo para sa bawat motorista sa Bicol Region. Sukol asinman kalidad, siguradong garantisado. Bicol Petroleum, may 28 pong mga gas station sa bilog na Bicol Region na makukuha sa Kamsur, Albay, Asin, Sorosogon. Daraman po ini sa tuya kan Bicol Smart Save Solar. Ang solar na accredited po kan Department of Energy. Kung mapa-install ka mo ning solar, siguraduhon po nindo ha, accredited kang DTI, accredited kang Department of Energy, tanganing sigurado po ang quality, durability kan sa tuyang solar panel, kan sa tuya pong inverter, asin man kan sa tuya pong mga battery. Dahil ka mo basta-basta magpakabit ng solar kung ini po itong mga inaapod na mga fly-by-night. Dahil man registered, ang Bicol Smart Safe Solar gagarantiyahan po gagarantiyahan kamo na quality ang senda pong solar panel, ang sendang inverter, saka ang senda pong battery. Halawig po ang lifespan. Halawig po ang warranty. As in, may mga registered master electrician, may mga electrical engineers na iyo po ang nag-i-install, as in man inipo, nag-aradal pa sa TESDA accredited. Kaya Bicol Smart Save Solar, hanapon lang po nindo ang area manager kan Bicol Smart Save Solar, si Engineer Harry King Abinido. Sasaya pong number 0997-688-4865. Magkuka po yan sa Zone 1, Karuyruyan, Pilikamsur. Yaon po dyan ang sa indang warehouse. Dainin do pagtipidon ang pagpapakabit ning solar. Tandaan po nindo, pwede po kamo, kung government employee kamo, pwede po kamong mag-loan sa SSS, pwede kamong mag-loan sa GSIS, sa Pag-ibig, para magkaigwa kamo ning solar. Garo lang po kamo kaya naguhulog ning motor o naguhulog ning kotse. Makatugang daraman ini sa tuya kan Jack Mart sa Prosin Food. Ang bida sa hapagkainan ng pamilya, tosino, longganisa, ham, bolonya at iba pa. Homemade ang quality, homemade ang sarap. Jack Mart sa Prosin Foods. Makukuha po yan sa Mulabi Street, Takub Extension, Naga City. Ngunyan nagbaralikan ang eskwela, magayon po ining instant na pabalon sa satuyang mga estudyante. Baretang Sports na kita, mga tugang. Ang Baretang Sports, darapos sa tuya kang Naga College Foundation, the home of the Tigers, the home of the Champions.

Oy, good morning kay Josie de la Cruz. Wow, si Ma'am Josie yaon sa Ottawa, Canada. Ma'am Josie, morning. Nasa Ottawa, Canada ngunyan si Madam Josie de la Cruz. Si Madi, tama ba? Si Mading Josie ni. Kang Santa Cruz, Naga City. Yaong kapalan Madi dyan sa Ottawa, Canada, ha? Yan. Enjoy and be safe. Baratang sports na kita, mga tugang. Ikinakasanak ang Gilas Pilipinas ang paghahanda para man sa laban kani kontra New Zealand sa July 3 sa Auckland, asiman sa Australia sa July 6 sa Perth para man sa FIFA World Cup Asian Qualifiers. Ang naturalized player na si Justin Brownlee inaasahan na magiging pisikalan ang laban sa mga haralangkaw na mga player kan New Zealand. Pero handa man da diling makipagsabayan ang mga Pilipino, dawa nga ni Dihado Sinda sa Langkao. Samantala, Mayo sa lineup kang Gilas Sinda kay Soto, Quintin, Melora Brown. Asin man ni Scottie Thompson, mantang inahasan na mapano sa pwesto Sinda Mike Phillips, Justin Baltasar, asin man si Juan Gomez de Liano. Ang breta pong ining, sendong na ang tabayanan na darapoyan sa tuya kan

0: Ay, tama palaan, si Mading Josie talaga pala nining yaon sa Ottawa, Canada. Yaon palaan siya dyan, Kirens. Madide, pagparapalawasa si Mading Romy, ha? Dapat perming nakasulot ning mahibog na jacket, ha? Tabaka makurod si Mading Romy dyan sa Ottawa, Canada. Good morning kay Mading Josie and kay Mading Romy. Mga tugang at mga baretang sendong na antabayanan, bareta alas 7, daraman po yan sa tuya. Mga tugang kang Lotus Blue Hotel, ang pinakang enot na hotel na yaon po sa Laog Kang Mall, digdi po sa Naga City. Yaon po yan sa Laog Kang Yeshano Mall, dyan sa Rojas Avenue, Triangulo, Naga City. Daraman po ni sa tuya, Country GX Solar Aircon. Kung mapakabit ka mo, gusto nindong malipot ang aircon pero tipid ka mo sa kuryente. Yan, 3JX Solar Aircon. Sarap po ining hybrid na aircon na pwede mong gamiton sa panahon na mainiton ang panahon. Yan, makakatipid ka sa kuryente tapag mainiton, solar ang mapaandar kang aircon. Pag medyo bako na pong mainit, kuryente kang kasuray ko ang gagamiton nindo. Ini po sarong hybrid na aircon. Gabos po ini, makukuha nindo sa 3JX Solutions sa Barangay Dinaga, Ilias Angeles Street, Tarani sa Plaza Rizal. Mga tugang, daraman po yan sa tuya kang HGV Pawn Shop, ang pawn shop na may puso. Tandaan po nindo, pito ang sa indang mga branches sa Kamsur. Tandaan po nindo ang HGP, ang mararanihan ta sa panahon ning kagipitan, kadamay ta sa gabos na mga pangangaipo. Tandaan po nindo mga tugang, halangkaw po ang kilatis, madaling kaulay, halaba ang terms, pwedeng i-renew, hababa ang interest rate, asin man may ano pa, may halabang grace period para po matubos o kundi man i-renew ang sa indong ipigprenda. Ani kapito nindang branch siya ampo diyan sa Renacimiento Street, Biak na Bato Street, Tabuco, Naga City, sa may likod lang yan ka na BDO Tabuco. Daraman po ini sa tuya kan James Asinman Jameson Marketing. Sinda po ang dealer kan mga Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha Genuine Parts na presyo pong mas hababa kumpara sa company price. Nagtatabang man sida sa gustong magbukas ng Micro Motor Parts na tindahan, matukdo asiman mas support sendo all the way. Kaya send pa kita sa pinakanghaloy na motorcycle parts na tindahan since 1972, 50 years na sindang nagsiservi sa motorcycle riding public. Dumanan po ang main office nila sa Jameson, Tabuco. Daraman po yan sa tuya kang Nation Gas. Ang Nation Gas, mga tugang, ang nagdi-deliver po ng LPG sa Good Alas Jess ng Bangi. Pag naubusan ka mo, kunta ko lang nindo si Kirk, 0961-4-2673-0956-015-6800. Magkuka po yan sa ground floor Kanmanta Building, Pina Road, Tabuco, Naga City. Yan na po ang mga nagbabagat ang mga bareta. Ngunyan pong Biyernes, June 26. Ako po ang sendong naging parabareta, si Joe Sabal, Diyos Mabalos, Maray na Aga.
1: Radio Wow.